0: Do, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baneng, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were
4: slow. Na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
5: Oh no!
4: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabu City. Lash Life by Zara Larson. At ang oras may gala, alas 8:08 na. Ayon, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ, DJ Papa Kebs. Ang nagsasabi nga bahala gulay, gumabasa na ay kwarta. Oga, second day, ayan, sa kaupan nga po nako si DJ Labuska. Ayan, sa good morning sa mga DJ Labuska.
1: Hey, what's up? Good morning. Maayong adlo kaninyong tanan na sa tanan, labi na sa mga driver na to, tricycle driver ng mga kaubanan na to, diya karoon sa lungsod sa Panabo. Diri di ay mismo sa lungsod sa Panabo. Good morning kaninyong tanan.
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karoon, labi na sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM. Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so good morning sa itong mga listeners karon. Ayan, so kamusta mang adlaw Martes ni mo, DJ Labuska?
1: Karong adlaw is medyo pakyas ko.
0: Gano'n man, gano'n man.
1: Kay, sa itong tunga sa highway, while na ako'y pasahayro, nagubuan ko.
0: Agoy.
1: Pakyas na pakyas.
0: Asa man ka ng, sa kadena, sa hot dagas.
1: Adili, ano, kung papakibs na, morag nitirik siya kadali.
0: Ah, nitirik.
1: Kung natingala ko nga na palong magkalit ang akong makina.
0: Pero na okay na ron.
1: Na okay na. Pero dugay-dugay po ko papakibs na kaapaandar.
0: So wala na padaplin, nastunga jud ka.
1: Oh, nastunga mo to, nahadlo ko bitbit sa kilid.
0: Ayun, sa mo nang kasagaran na to ang mga unit kay maglangi.
1: Sumugon ta papakibs.
0: Mga gurugbahin si Moha DJ Labuska. Mga
1: na jud.
0: Hey, good morning sa mga drivers karon. Ayun, so kamusta man sa tong mga commuters karon? Yes, good morning kay tanan.
2: Good
0: morning. Sa tong mga tigpaminaw diha sa to ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayun, so good morning kaninyo tanan. Oga all the way from Bukidnon Sad. Ayun sa toang mga tigpaminaw diha. Ayun, so good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
0: So Martes ka na DJ Labuska, no? So 7-7.
1: Yes.
0: 7-7. Patna na si Lota. Pero kasagaran po kung 7-7 na DJ Labuska kay katong mga sales sa mga Shopee, na Lazada, hilig ba ka na?
1: Adili kay ko hilig mag-shop sa online og labi na sa kuan sa physical yo. Hilig kay.
0: Ah, wala diyan.
1: Pero mo wapo ta ika shopping good.
0: Ah, pero partner ni mo hilig mag-order.
1: Siya, dati. Karon limited.
0: Limited na lang. Ayan. So tawang mga tigpaminaw diha. Ayan. So kung wala yung budget, ayaw mag-order.
1: Ayan. Pag abot sa time nga manala ang delivery, makancel.
0: Makancel niya.
1: Ulaw.
0: Mingon po na balik na lang ugma.
1: Pariskid ko nuhay.
0: Pariskid niya. Maro gyud pong dilikuhaon. Ayan. So good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa itong programa o diha sa Tagum City, sa Kapalong. Ayan. So madungog tadi DJ Labuska. Diha sa Talaingod, San Fernando, Bukidnon, o some parts sa Bukidnon, Manila. Yan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning!
0: At ang oras mangigala, alas 8:11 na. Maring oras hatod kaninyo sa Kutis, sa Miss Tisa.
3: Wish mo bang magkaroon ng Kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Miss Tisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Miss Tisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Miss Tisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Miss Tisa diri sa tuang station sa Panabo City. O available po diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, sa mga naay acne skin, mga oily skin, mga higala parihan ni Papa Kebs. Ayan, so gamit ang Kutis Miss Tisa, mga higala kay natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, if ever na diri mo mag-purchase sa Panabo City, ayan, so natay free na 3ml na tester, sponsored by Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mog og Case Fragrances, mga higala. Ayan, so mata diri lang mi sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kilid lang mi sa PCN, mga higala. Ayan, so nara mi sa Square Building, pawala. Ayan, so, second floor niya, doorbell diha. Ayan, so namoy doorbell dira sa gawas para matagad mo ni Papa Kebs or ni Ma'am Rose. Ayan, so nakalimot ko, DJ Labuska, to ang hotline di ay. Atong hotline, DJ Labuska. Ayan, sa itong hotline day, kaya pwede mo matag sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. 0917-175-1291. Ayon sa tuang naataya promo mechanics pa-premyo sa EXL Mangigala. So inyo ang himuon lang kaya sa gusto mo join o sa tuang mga tigamit o EXL Mangigala. Kaya una, pwede mo magpalit. Ayan, magpalit mo every products worth 200 or more, Mangigala. Ayan, so 200 or more sa EXL na products. Ayan, so every 200 na palit ninyo, Mangigala, sa produkto, na mo isa ka raffle entry. Ayan, so unang ako man, Mangigala, sa step 2, kay ibutang sa envelope ang proof of payment ninyo, Mangigala, either ka tong sachet sa kape or sa capsule. Nga isa ka sa isa ka envelope dapat ka tong worth na 200 purchase. Ayan, so kung duha ka envelope, bali 400 ni purchase ninyo, Mangigala. Ayan, so ibutang po ninyo sa envelope ang full name, complete address, and contact number. Ayan, so pagka step 3 ana, so drop ninyo sa mga duol na mga Infinite Radio Station o partner radio station sa inyong area. Ayan, so diri sa mo sa Panabo City, Mangigala, sa Infinite Radio, so natay drop box diri, so pwede nyo matumod diri o ihatak inyo ang inyong entry, Mangigala. So isa ka envelope worth na 200 purchase with your details sa complete name, complete address, number, and katong proof of payment, katong capsule ba, katong bang kape, o pwede mo matodari, Mangigala, sa station kay Natay at drop box dere. Ayan, itong mga tig pamina ko ron. Ayan, so mo nang every hatang ninyo o envelope or entry, Mangigala, kay appeal na mo sa EXL Grand Draw. Ayan, so good morning sa itong mga tig pamino karon diya sa palingki, DJ Labuska. Ayan, so
1: may buntag kanyang talan dyan, no?
0: Ayan, diya sa kwan, gulayan prutasan. Ayan, ayan, so mahal na ba ang kwan ron? Ang baboy ron?
1: Murag ni Saka po. Tungod sa magmusaka ang gasolina, tanan dyan palipon.
0: Musaka dyan, ayan. Musaka dyan, o gagawin.
1: Walay exempted.
0: Walay exempted. Ang gulay, musaka po.
1: Saka po na
0: musaka po. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diyan sa palengke. Log diya sa Lydia and Tony 3 and Lydia Parlor and Cosmetics. Og adere sa Marata Itiri. Ayan, so good morning, kanitanan.
2: Good morning.
0: Kaya shout out dira, DJ Labuska.
1: Alright, kaghapon, Papa Kebs, wala sila kapaminaw tungkol kay nag-stand up meeting din sila diya ka sa JK. So, shout out ako. So, ngun sila, pwede ba doon regularly ma-shout out sila?
0: Ayan, so shout out, kitsa mo na sila.
1: Special thanks na ko kay Kuanday, Lister Bailon, kay Arnel Pelenio, Carlo Lumaya, Riza Melihor, Rosbe Villeza, Ma'am Frances Bastes, Erika Lupas, Christina Pagador, Christine Hayuma, Mimi, og uban-uban pa.
0: Ayan, so good morning kayo din. Ayan, so asa ba mga opener ba na sila tanan diha?
1: Oh, open to close na sila pa.
0: Open to close na. Kasagaran mang good na lahat sa mga mall na may opener na may closer.
1: Oh, ayan. Shifting.
0: So ilaha kay
1: open to close jud.
0: Open to close jud. Ayan. So good morning sa to mga tigpaminaw diha. Good morning. Mga guard diha, DJ Labus ka basig.
1: Ang mga guard na to diha day si nakalimot. Oh, tama ba? Sorry kung i-correct lang ko unya ha. Kung tama ba ang pag-pronounce o pagbasa nako sa pangalan Oblungan, Chief Oblungan, tama ayan ba? No, mamalihog ko correct niya isip.
0: Mana na.
1: Pagka balo mong guna ko kaganina sa imuhang pilido, is nagkatawa ko ba? Sorry ha? Sorry kung tama ba o mali. Correct lang ko.
0: Mali rin mong dungog.
1: Mali siguro.
0: Kasi sunod siguro, ibutan na lang sa papel para di masipiat ka, patay ka. Nakapiso ka.
1: Dili tapasudlun ba? Mali rin mo pag...
0: Ikaw, mana rin guard na. Ikaw ha? Mali mo mong kasong pilido ha? Di sa kamusulod.
1: Next time na ha?
0: Next time sa... Ayan, good morning sa mga tigpamino diha. Good morning. Cafe. Ayan, so madunggan po ito sa Dance Cafe, DJ Labuska, o dito sa Carmen, katuingon ni Munain. Ayan, so good morning, kayo tanan.
1: Good morning! Natuhan na nang makuha na.
0: Abi na ako puhon mo, sulod ta diha.
1: Pas, dili lang.
0: Pas, dili lang. Ayan, so good morning to mga tigpaminaw diya sa Carmen, o dari sa, napiin dari sa tigpaminaw dari si Oha. Ayan, so good morning, tanan.
2: Good morning!
1: Pangalan pa lang sa kuan ba, sa establishment, Oha na.
0: Oha, ayan. Oha, ayan, basig. Bisita, guro, papakilps diha.
2: Ayan!
0: Pwede man siguro, no?
1: pag nila nag-ano mo, partner.
0: Apo di ba solo siguro diya?
1: Sayang nga ba yan?
0: Sorry lang ba? Good morning sa to mga ating pamilya diha sa Panakan. Ayan sa to mga ating pamilya sa Panakan. Ayan, so good morning ngayon tanan. Pag diha kang Sir Dieter sa DFA Tagum. Ayan, so good morning ngayon tanan. Kasun mo, mukha na si Papa Kebs kuha nag-passport. Ilang passport na DJ Labos ka?
1: Naano ko yung passport, Papa Kebs? Nagkapaabot po ko kining slot para abroad. Dari farm mo akong i-apply.
0: Ayan, so na na kaya katong booklet.
1: Oh, na
0: na. Na ayan, so ako, wala pa manggod. Napakyas kaya kuha ang PSA. Kay o ang birthday sa kong PSA kay walay walay kuan ba kanang lugar, so name lang sa asa ko nang anak nya, walay kuan. Ayun ba mo na nga every ato jud ninyo sa PSA man gala check jud ninyo inyohang PSA birth certificate ko nga na bay mali kay stricto man jud na kay na sila diha.
1: Oh, lagi
0: ayan sa
1: gobyerno na
0: mo na nga katong ako wa jud wa kalusot jud.
1: So dako pag magasto og effort anak.
0: Oh, okay, ingon sila daw na atuon dunay mo ang CLR dito sa akong asawang ipanganak para dito makuha nimo tanan para pamatuod na dito kag ipanganak. Ayan. Ayan, sa so, manang kuna pa lang ko ato, automatic ato na kog Hong Kong DJ Labus ka.
1: Daghan big mga offers sa mga kids.
0: Pangarap yun ato ng matuk out of town, na maglaglaag lang. Dapat yung man po mag-abroad. Pero sa kuwa lang, mahal akong Pilipinas bisag ng kagubot na to dire.
1: Bisag na ay na yung lahi-lahi nga low.
0: Bisag lahi-lahi tag mga paniniwala, ng kagubot. Pero majority ng nag-alisod yung Pilipinas bisag walay pandemic.
1: Ikaw, no? Na feel na din ako ang kapait niya papa Kebs.
0: Lagi kay dati na wala man patong mas okay patong pandemic sa una kay libre pa to ayuda.
1: Dawat patatangan ato siguro.
0: Wala to perminti busog.
1: Pero to pandemic papa Kebs nga natay panudlan na naisulod ato mga refrigerator.
0: Karon ewa na eh.
1: Wala eh.
0: Pwede na i-print ang ring. Ayan, so dali tagang texter 7058. Morning, Papa Kebs. Aslang asa mapalit ang Nong Lading product dali sa Davao de Oro. Si Inday Deni from Mawab. Always naminaw sa inyong programa. Ayan, so good morning sa mga Inday from Mawab. Ayan, so I don't know, ma'am, kung nabay available yan sa mga pharmacy. Ayan, so itry sa pharmacy, ma'am. If ever na naadiha. Kung wala gani, ayan, so pwede mo sa online mag-order mga higala or namoy masugo makalalikya sa Panabo City. Ayan, so pwede mo mag-visit sa tuang station. Ayan, so daghan kay diri, gabaha kay diri. Ituyo na ni Nong Lading na dala on ang stock. If ever na mahot doon sa pharmacy, ayan, so naamoy backup na palit. Ayan, sa tuang station. Ayan. So dito sa isa ka nag-text, gigan kang 5482. Good morning sa mga Papa Kebs. Sigurit ako mga kobanan sa Ratsada Toda Tricycle Drivers Panabo City. Pag akong kobanan na si Panagsaan Family, Salino Family, Dila Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, Jimboy Saliwawi, Kem Amor, then Vilma Usanang Naminaw karon ang nag-read si Jojo Tampos from Santo Niño Carmen. Ayan.
2: Good morning!
0: Ayan, so napamungguroy ko ni ano katong ito nga lang nang Peris Will.
1: Ayan.
0: So murag hapit ang magrepesta diya sa Carmen.
1: Hapit.
0: Ayan. So basic si Jojo Tampos kay basic pesta, basic maghikay-hikay sila. Ato na lang tayo dito.
1: Lechon sa.
0: Lechon siguro. Huwag sa mga nag-birthday karon. Ayan. So happy birthday.
2: Huwag
0: sa nag-birthday kahapon mo. Ano to? Nag-read na DJ Labus ka. Ayan. So, nakailan ang birthday kahapon?
1: Basic, wala.
0: Wala.
1: Ayan. Sa friends ako sa Facebook. Na ay nag-birthday pero di man may kaila.
0: Di
1: may kaila.
0: Ayan. So happy birthday sa mga birthday karon. Ayan, so more birthdays and more blessings to come. Ayan, so napaka-igreet ya DJ Labusca.
1: Right, igreet na ko Papa Kebs. Naminaw day ako mga katuda Papa Kebs kagahapon.
0: Ayan,
1: nagsigil silag katawa Papa Kebs kay katong pangutanan ni mo sa ko nga letter B unsay meaning nga to. Wa na ko natubag.
0: Sa unsa man, kabalo na ka.
1: Kasama na ito nga nung natawag siya og PBB Papa Kebs.
0: Sige, unsa man daw.
1: Panabo Belis Budiga na ito.
0: Bodega. Ayan. So, dool sa bodega.
1: Okay.
0: Abi na ko inyohang area kay mga budigahan.
1: Dili.
0: Bodega lang. So, dapit sa bodega. Ayan. So, ito ang mga ating pamilya. Ayan. So, good morning ganyan tanan. Ayan. So, kasi yun sa inyohang president. Dapit, president leader.
1: Na si Junmar Dumalag.
0: Ayan. So,
1: or si Guy Guy.
0: Si Anga?
1: Guy Guy.
0: Guy Guy. Hi, Guy!
1: Namin ang sila dyan karoon, Papa Kebs.
0: Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw diha sa PVB. Ayan. Sa to mga tigpaminaw diha. Ayan, so kumusta? Busy ba dito area, ha?
1: Kagahapon, so umingaw dyan kayo, Papa Kebs, kaya walay stocks. Walay stocks ang bodega.
0: Walay stock ang bodega. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Good morning kang Ma'am Ina Kahigas. Ayan, so good morning sa Ma'am Ina Kahigas o sa mga Kahigas family. Kung siyang anak and siyang husband. Ayan, so good morning ito na.
2: Good morning.
0: Kang Sir George. Ayan, si Sir George Kahigas. Ayan, so money ato ang tig hatod o gatubig diri. Ayan, so thank you kayo sa mga sir. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Martes na baro na DJ Labos. Dalayara sa adlaw.
1: Dali, kadyo kayo papakibis. Kapag matanaw ganina ng laba ko kadali, sidlak naman ang kuan, hayag.
0: Wala takabalo ba kung kita'y nagdali or ang panahon ang nagdali? Ayan, so manang ito ang may gala, dapat i-cherish na ito na ito ang everyday na ito. Ayan, so di na mabalik ang karon. Ayan, kung pakyas man mo karon, hila, katawa, kalipay, ayan. So, i-cherish gaya po ninyo. Kaya na mabalik.
2: Ayan!
0: Tama ba, DJ?
1: Tama kayo. Pwede po po mo bawi pagka-ugma.
0: Bawi, ugma. Ayan. Mm-hmm. Muna nga, kung pakyas ka karon, paldo na pagkakal.
2: Ayan!
0: Muna yung bagong term ron, paldo.
1: Paldo.
2: Ayan!
0: Kailangan kusok yung muskater, paldo.
2: Ayan!
1: Ayan, po so, nang tawag na maroon na pamasa, nasakyan may tulo. Paldo na po!
0: Ayan, paldo na. Basta tulo na masakyan.
1: Basta tulo.
0: Mo ba maximum bang tulo ana or upat?
1: Lima jud actually.
0: Lima jud. So, di man pwede si babaw no.
1: Dili. Ma pantadakpan ta
0: ni imo. Pero sa kilid lang okay ra. Dili
1: pa.
0: Dili.
1: Ma tigitan ta kuan ana kining
0: overloading. Overloading din.
2: Ayan,
0: so ito ang topic for today sa adlaw nga Martes, may gala kay gahapon. Nag-isgot ta about atong bata na gipatindog sa school.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so sumpay gaya po ni DJ Labuska. Ayan,
1: okay.
0: So ato ang topic for today kay unsay rason. Ayan, so nganong na ay mga bata nga lisod kayo disiplinahon.
1: Right, siyempre, nindot kayo ng pangutanahan.
0: Kay gahapon, kay siyempre, gipatindog sa teacher, kay na, waka-answer, unsay behavior. Karon, ato ang topic for today kay unsay rason nganong ang mga bata kay lisod na kayo disiplinahon.
1: Alright.
0: So, isgutan na to na later on na DJ Labuska. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text naman sa 0912-175-1291. Ayan. 0912-175-1291. Ayan. So na ba yung banda nun? Lisod kayo disiplinahon?
1: Na-disiplina na ni mo karon. O niyang taod-taod, wa na po.
0: Wa na po. Sa ingon na, ayaw himua, ayaw na ayaw pag-ambak-ambak sa lapok, pero nag-ambak pagka-ugma. At ako sa mga igala, alas 8.25 na sa pagbalik na itong isugutan. Ato ang topic for today na unsa ang rason nga nung naay mga bata nga lisod kayo disiplinahon. Ayun, so, matag sa kuog kanta mga igala, gikan kang Edge Run entitled Perfect and Stop Radio Hits sa Morning Edition. Kinagyapan ninyo DJ si DJ Papa Kebs and
1: DJ Labuska.
0: And we'll be right back.

0: vez.
1: Glicerio de variación. Manga, malanga, sambonga, sibugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula nga akong gimindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong gimindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gimindin. Hindi ko magpabiya.
3: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini, bahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag ka nimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure o sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
7: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makakasal tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
5: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh, no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
10: Atong oras may gala alas 8:41 na ang kaning oras hatod kaninyo sa mga produkto ni Nong Lading. Ayan sa available na diri sa atong istasyon o available na sa mga duol niyo na mga butika. O kaning oras sa sad hatod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayan sa mga nai oily skin and even skin mga higala. So gamit na mo ga Kutis Mistisa. O gato ang tablia. Ayan sa mga nangita o ga tablia. Ayan so available diri sa ato ang station. Ato ang Arian's Best Tablia. Na available diri sa ato ang station sa Panabu City. Ayan, so tinigyan pa niyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag waloy gugma, basta na ay kwarta oga. Kauban niyo po na ako na ko, si DJ Labuska. Ayan, so good morning, usap si mga DJ Labuska.
11: Alright, thank you so much. Good morning sa tanan, good morning pa niyo mga Papa Kebs, so good morning sa Light FM Panabu.
10: Ayan, so madunggan po ta sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So nakato na pag Bukidnon na DJ Labus ka.
11: Kaisa lang.
10: Ah, kaisa lang?
11: Oo, oh, nagbiyahe mi ato. Dili jud ingon nga happy ta agi lang.
10: Ni agi lang. Kuraga gisimhot lang nimo ang Bukidnon. Ay basig soon. Ayun, so matutag Kibawi, matutag dito sa Light FM. Ayun, so. Mo nang sa to ang mga tigpaminaw diha. Ayun, so puhon makita ninyo si DJ Labus ka diha.
11: Makita pa na to itong mga ako ang first ito.
10: Kung makita ninyo si DJ Labus ka, usap pa guys, morara na sila o si Ding Dong Dantes o si Daniel Padilla. Ayan, so
11: masing si masyaks ba?
10: Si Labus ka, pero yun lang Daniel Padilla. Ayan, so na nga, karon nga, bago man siyang alot.
11: Okay, isaway, ganit ko papakayos.
10: Ganun man.
11: Kaya katong akong gupit daw o akong si Vice Ganda sa unang hindi ipabayot parihat.
10: Adele, kina Daniel Padilla mo na hinapay. Vice Ganda, ayaw na Vice Ganda. Asa mo na barbershop kaya itong likayan.
11: Kalag ka ikaw pagka.
10: Unsa man, ikaw nag-design na. Mana ka, boss? Bisa kung saan lang or ikaw lang bahala.
11: Ako ka ng bagaya lang sa kung gibagay yun eh.
10: Basig, nag-kwan siguro to, before ka na siya nag-gupit, ang gano'y is Vice Ganda sa Facebook. Ayan, so shoutout sa nag-topic ang DJ Labus ka.
11: Nagkatawa lang ganit ko.
10: Ayan, so sige lang, kayo matubo, manggihap ko ng buha.
11: Abot lang isa kabulan.
10: Isa kabulan lang, ayan. Oh, di na naman. Daniel Padilla lagi na. Ayan na lang, Vice Ganda. Pero kung yung mga park na ningon ng Vice Ganda, ayan, so, tuo na lang, Jot.
11: Tuo na lang. Siya may nakaila sa hugis akong
10: nabong. Mungin ang ako, DJ Labus ka, pag magpatupi ko, dito dyan ko sa kong na ganahan na tupi. Ayan, so. Muna nga, di ko pataka o pataka rag tupi. Kay,
11: you know?
10: Pagingon ko, mingon mo ko na, ay, ikaw na ibahala niya. Tawad, matingala ka, masyak na lang ka na, wala ka kasabot si Muhang gitupi niya. May man tong naandan na ni mo na tigtupihan, kamano na siya ang sa'yo diskarte si Muhang buhok. Ayan. Sabi, nagkakong buhok ka, DJ Labus ka, wala na, hapit na maupaw.
11: Nasyak ka itong pagka first na balik na kukita ni mo na, nagputi naman yung buhok.
10: Oh, kay Kwan naman, kanang wala na dyan. The time has come. Wala na, di na mapungan. Ayan sa toong mga tigpaminaw dito. Ayan, so sa mga wa na ibuhok, hapit na mad agbuhok. Ayan, so salig lang tao, gihapon ta.
11: Ay, pa yung katotal legend nga.
10: Basig mga 2 to 3 years from now. Ayan, mara lang kong Shaolin Soccer. Ani.
11: Hindi po,
10: siguro. Ang ingon mo daw nila daw pag kuha na daw ka, wala na ibuhok, pwede na sa itong katong kaning murag tupi at ay tawag nila itong ibutang ng katong fake na hair ba. Mara na kay buhok. Pero di po ko ganahan ato kay basi vlog ko sugang hangin mapal. Ayan. Muna nga, usok kayo na sa China, DJ Labus ka kayo. Kasagaran mga Chinese ka, mga upaw. Makita lang sila, nagatupi sila. Sa dali sa Pilipinas, dili kayo siya as in guan kaayo ka ng marketable tungod kay sawayon banggug ka. Pag nakay wig, way buo ka, panot, upaw.
11: Manang dawato na lang dyan.
10: Dawato na dyan. Kung upaw na dyan ka, upaw na dyan ka. Muna nga, ako, pag ano ko yung buhok, magpa-upaw ko, mahala na.
11: Manang, kuan pa pakibs, halinon kay ang kalo diri sa Pilipinas.
10: Ang kalo, syempre, kay kita, tropical country man ta, so init kaayo. Lain pag kayo ang imuhang ulo. Singtanon po.
11: Wala ko kita na okay. Isingot.
10: Na ba upaw na sing tanon?
11: Wala ko kita.
10: Wala ba? Lain na. Mura pong roll on. Ayun sa pato. Kasi at nga, tas gawas, aliro.
11: Dami ko nakita yun na. Sagat ano, Dre.
10: Mangiwa ka ng otana na, boss.
11: Wala.
10: Singot na yung ulo.
11: Gigi
10: Sa man, to be continued.
11: Ano ito ba, Kevs? Ano ito? Tawain na daw ang customer sa English sa ngano diri.
10: Ngano diri.
11: Kaya, pag tanong ako sa customer, wala, may buhok. Ang ngano diri, pag English ni mo na, why hair?
10: Mingi wa kag isumbag.
11: Wala na kay padayon. Wala na kay padayon ang kutana. Wala na. Sigosik han ta.
10: Okay na. Mas okay ra siguro na, pero wait ano, nakahuna-huna ko ba? Kasing tanong kaya ng mga, kung ano, ng mga upaw?
11: Super proud pa ba kayo? Swap ko kita kining gisingot na upaw.
10: Pero kita ko social media katong upaw, gidrawing-drawing. Kaya rin lang ako i-stulti. Yung sa'yo, gidrawing. Mas na gidrawingan, lain kayo.
11: Estudyante ba ito, di ba?
10: Oo, estudyante. Kasi mo na, ala, si Kuan na chair. O, gidrawingan. Ayan. So, ako, basta mo upaw ko puhon. Ayan. So, di nyo ko magpa-drawing. Bahala na.
11: Masiglahi ang i-drawing. Oh,
10: ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Martes, mga higala. Ayan, sa ito ang topic for today na unsa ang rason nga nun ay mga bata na lisod kay disiplinahon karon. Ayan, si Moha, DJ Labusca. Ngano mga bata karon na lisod man kay disiplinahon? Ayan.
11: Tungod nung po na ako na, Papa Kev, sa mga nakitaan nila, sa ilang exploration sa ibabaw sa kalibutan, Papa Gusba, na sa TV, labi na sa social media, labi po din siya makita nila sa ilang silingan, sa silingan nato mismo, ug mismo sa ato ah. Kay gibuhat gyud to ni Papa, gibadlong siya ni Mama nga ayaw na nag-adto dira, pero ni adto gyapon si Papa nanabong.
10: Mao na ron.
11: Masunod sa atong mga kaanakan man ang mugahi pud ilang ulo, kay napanundan man nila ilang ginikanan nga naginahi pud ang ulo. Ni dungagan pa di social media, ni TV, og ni internet, di ba, Papa Kids?
10: Kay kwan mangudron ang mga bata mangurod kay prone kay sila sa mga internet. Ayan. So dili na to na ma dito na ma matago jud. Tanang bata jud hilig kay na mantanaw ka nang masada sa YouTube, sa Facebook. Kay sa una lahi man jud sa una jud kay walay internet. Pag di ka mo tuman
11: lapdos dayon.
10: Lapdos dayon. Karon mangod kay basig kanang soft kaya ang mga parents na na ayos sa istorbuha anak ay nagkuan pa, nagtanaw pa, inana. Napoy uban pod na case pod na disodisiplinahon ang bata tungod kay wala permi ang ginikanan.
11: Oh, isa pod na.
10: Kay syempre busy man pog work, di ba? Ang mga papa, syempre kay kailangan mo jud mag-work. So walay mo disiplina sila hang mga anak. Ang makita lang nila, kung unsa lang makita nila sa laing tao, laing pamilya, makita nila sa internet, muna po sundo nila.
11: Oo, Jud.
10: Muna nga, kung kumprontahon ni mo ng isa ka-anak ni mo na wala ka ng disiplina, maglaba din mong ulo kay iyaha kay okay gani sa pikas balay gani na kusog mamalikas.
11: Ay!
10: Di ba?
11: Mayingon pa gani nga si Kuan gani nag-istorya gito ginani.
10: Gani. Okay ra man gani kay ang mama gani kay wala ra gani reaction. Mana nga lisod kayo mang disiplina sa mga bata karon kay daghan mga factors.
11: Oo.
10: Sa iyahang kauban, sa iyahang kadula, sa iyahang kadula sa internet, di ba?
11: Oh, napadyo na.
10: Kay kasagaran ron wa na mga physical na mga sa bata. Wala sa una na. Kay wa may tigsot na may tigsot tigso kanang chatong usab ng mga
11: jackstone
10: dapat tong Chinese garter.
11: Chinese garter.
10: Inter
11: pa ko na sa una.
10: Inter pa wa di makaya na. Ay wa ra tigso ron kay kanang dagadagar sa una ba.
11: Awagon gyud ko sa una chocolate papakils kay mga inter lagi ko na mga pangdula sa mga babae.
10: So kay katong murag musipa na ibabaw.
11: Awagon mo to sa una papakils 10-20.
10: Ay. Kaya sa una, kaya kusog rin manguha o ka ng mansanitas.
11: Oh, mansanitas. Isa po na.
10: Sa tanam, katu, kining murag katumpusil na murag bambu.
11: Ah, kining luthang.
10: Luthang.
11: Iti na makaigo.
10: Mauna na ito sa una. Karoon mga higala, na sila yung mga friends sa online. Puroon kayo na ato ang mga kabataunan sa mga online games. Okay. Dili tanang naglula diya, puros mga bata.
11: Dili.
10: Nadyo yung mga kuwan diya, mga mangtas diya. Wanang kailangan jud nyo kanang kontrolon ang mga buhat nila sa social media sa imong mga bata. As much as possible puros educational na lang tanawon. Kaya ang kasagaran uban kay mag TikTok naman, di ba? Tingala na lang ko mag browse ko sa TikTok na ko, social media na ko. Nanay bata na kayo na kayo mo.
11: How na kayo mo sayaw?
10: Kanang
11: nay
10: uban na revealing kaayo. So nay uban jud na mga tao diya na nagaatang pug mga ina na. Manang as much as possible, dili sa ninyo i-expose ang mga bata sa social media. Kay nay uban sa lugar DJ Labusca na dinaban og gamit og sa phone ang mga 13-year-olds below.
11: Dapat inani pud sa tuwa.
10: Dapat sa Pilipinas. Kay siyempre napoy another na kwan instances na Masuko kung dili ka gulit og cellphone. Ay, emang anak, kusog ba mo cellphone mo anak?
11: Kusog na kayo mo cellphone. How na kayo mo edit sa TikTok?
10: Niya, matingala na lang ka na nakay parcel kim. Kabalo na po mo ordo sa...
11: Wala pa.
10: Ayan, so makita na ko sa social media na matingala sila na sila yung parcel worth 2,000, 3,000. Ayan, mo nang sa tuwang mga tigpaminaw karon. So, unsa may mga... mahatag ni mong advice sa mga parents ron na gusto nila disiplinahon ang ilang mga anak DJ Labus ka.
11: Sa karon mong good, ang ma-advise na ko sa itong mga parents, sa ko ang co-parents di ay mag-focus ta sa itong mga anak po. Although na ito mga trabaho, kanya-kanya, kay siyempre, given naman dyan na mangilangan dyan na ito mga nabaho para maka-earn tag money, para maka-sustain ta sa itong daily needs, di ba? Pero di po na to ikalimod nga o di na to kalimtan dai nga dapat atuan ang tagaan o importansya ang atong pagdisiplina sa atong mga anak pinaagi sa pagbawal na to og cellphone kay isa po na ang number one nga makahatag og makahatag tag disiplina sa atong mga anak kay pag once ma-spoiled o ma-tolerate na to sila anang cellphone pag mataan na cellphone dayon na mauna diyan na magsugod ang pag-rebuild nila sa ato kay makakat naman sila jag mga malalaswa nga hinimuan sa social media mga di ba papakay
10: ayan so tama pud mahigala na so lahira jud ang naanay anak papakay pa mamang ito mga higala ay sa kuha na part mga higala personally mga higala kana sigurong tama pud na kanang ayaw kay sila i-expose og mga phones as much as possible pwede weekend lang siguro
11: pwede.
10: Pero pag eskwela na ayun so gamit lang siguro for kwan assignment or unsa ba mo nang bisag unsa ka busy sa tuang mga ginikanan tagay jug time inyo hang mga anak kay syempre maabot sa point na naay mga bad na mga behavior ang inyong anak sa eskwelahan ibasol man yun ninyo sa teacher nga nung inana wala ninyo na ana napugnan no? Unsa ba mo nang as much as possible bisag unsa ka busy sa tuang mga parents tagay nyo time inyo hang mga anak. Ayun so mo nang kasagaran man gud ang mga bata ron pag buntag ilang tanawon social media kung naabay nagreply sila hang post naabay naglike diba so mo nang ilang utok pagka unang mata phone dayon dili kay sa una pag humang mata na to magpa thank you lord ana nya syempre family bonding dayon kay mama init man mamamahaw
11: human pamahaw maghugas sa plato
10: okay karon magkaon kay mag cellphone naman
11: ay man, well nagkaon ni
10: cellphone man jud ayan sa martong ano ko mga higala na i-avoid sa mga phone tagay sa kanang break ang inyong mga anak sa phone mga higala every weekend na lang siguro kuan siguro pero dapat na ay time limit kung right, minor limit. Ayun. So lahat mo po na katong mga kuan na katong mga legal age na katong mga minor ayun so pwede na siguro mga kuan na katong mga Sabado Domingo may klase nga tagaig physical activity sa mga anak ayun so pwedeng paggaw kuan ninyo sa gawas mag bike mag jogging mo o ato ba mo sa plaza maglaag-laag ayun, so kailangan jud og family time jud sa inyong mga anak.
11: Oh, tama
10: jud. Ayun so naman jud yung mga bata jud grabe ka spoil jud.
11: Dili mapitol.
10: Dili jud bisag unsa oni mo og badlong di gihapon.
11: Oo. Sipatan pa ta.
10: Mo nang ang papa mag-sacrifice na lang kung isog-isog jud sila hang mga anak para lang jud na matuman. Ayun so mo nang kung both parents kay ay kwan nila pasagdan lang nila so mo na ma-adapt na pagkaabot na sa gawas or sa eskwelahan ayun so mo nang usahay mag-bully sila tungkol kay okay ra kay okay ra man o naandan man okay ra man sa mong ginikanan na mag-bully ko ari sa kong mga kwan mo nang dapat dito i-prevent ato ang mga anak kay lisod ng bully sa school ayun so grabe ng bully sa school mahigala
11: nag-100 okay. Naka-experience sa Betana di ba
10: ang bully sa school sa una manggod kay bully lang ana ang lahi na manggod DJ Labus ka kung bully ka sa school gibully mong mga bata i-post nila sa social media kanang pakulawan nila ba na inani mo itabo so dagang kayo ng instances sa mga TikTok na gina-share sa mga kabatanunan gili lang sa mga kauban nila ng mga students sila hapong teacher nagsagaran mo katakita ko social media DJ Labus ka na unsa man niya maestrahan ni na ako may perminti ani sumbagon ko ni Ron so inana siya ba so lain kay paminawon og sakit pud kayo na ikaw ang anak sa maestra niya kay lain pong approach o nang kasagaran sa uban jud na makita jud na mga behavior sa bata tungod lang sa social media. Ayan.
11: Okay.
10: Mga nang, as much possible, layo dyan sa social media. So, tama, DJ Labuska. Ayan.
11: Tama, tama.
10: Ayan. So, mga nang, tuang kwandera, atong kabatanunan. Ayan, sa tagay dyan, gahinan ninyong oras dyan ang inyong mga anak.
11: Ayan. Yes. Shout out sa mga ginikanan karon nga naminaw, no?
10: Ayan.
11: Dagang salamat po sa inyong mga sakripisyo, sa inyong mga anak, o sa tuang mga anak.
10: Ayan. So, ito ang mga tigpaminagulan ngayon sa bortong topic na to, DJ Labuska. Ayan. So, right. Ito yung mga, na po yung mga, taas po nila discussion, pero at the end of the day, ikagya po yung magbuot sa mo ang anak.
11: Kaya kita may naghimo niya.
10: Kadili kay himo ni mo yung anak, pasagdan rin mo.
11: Oh.
10: Ayan. So, mawagay nang, kung nana kay anak, obligasyon na jud nimo na siya para na siya ay good values. Ayan.
11: Tama dyan.
10: Ayun, so napakailas na i-greet diha DJ Labuska.
11: All right, as a parent, i-greet na lang po na ako akong ka-partner.
10: Ayun.
11: Si Jesus Miguel Nimes sa Barangay Salvation, sa Barangay Santo Niño, Puro kay Mito, akong kuan, akong unika iha si Beatrice Nimes Gusson Kaluyan sa Ginoo, maayong bata akong nahimo.
10: Ayan. So good morning sa anak ni DJ Labuska, si Beatrice.
11: Oh, Beatrice.
10: Ayan. So good morning sa mga Beatrice o sa iyahang wife. O good morning sa itong mga tigpaminakuran sa itong mga parents. Ayan. So wala na tayo oras mga igala kay dalira kayong oras DJ Labuska. So gamay ra kayong oras na to. Ayan. So mag public service ata. Ayan. So ipanawagan ng mga pamilya o mga kaparentihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaking nga na karon sa kustudiya sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Ayan, so pwede nyo bisitahon sa Dakusugian Home for the Age. Uga, pwede nyo text sa number na 0968-207-8592. Ayan, so kaya na kayo mga last na mga greetings diha.
11: Ay, greet din ako sa RDC, GC, sa Selminyo, Selminyo, ata Selminyo. Riza, Riza Vilnihor, katong mga kakosgan atong akasurya. Og si Rose Bibiliza, og ang pila ka RIC nila dia si Ma'am Frances Bastis, Lester Bailon, og si Arnel Pelenio.
10: Ayan, so thank you sa itong mga tigpaminaw, mga higala. Ayan, so ang musunod na yung programa ang Yesterday Once More with Chris Tendero. Ayan, diha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning sa mga kauban na ito diha, ang Sir Kelvin and ang Sir Paeng. Ayan, so tangin niyo si Yesterday's Once More, si Chris Tendero niya. Tanawan na ito niya, ito ang horoscope. Ayan, nag-horoscope siya, DJ Labuska. Ayan, so tanawan na ito kung malas ba ito or swerte.
11: Taurus niyo, Taurus.
10: Taurus. Ako, Leo ko, atangan na ito niya si Chris Tendero. Ayan, so salamat isanan. So, ugma na po ito mag-uban-uban, same time, same station. Kauban, giyapan ako si DJ Labuska sa programa nga Top Radio Hits. Kinigyapon si DJ Papa Kebs, and
11: DJ Labuska.
10: Bye-bye, God bless, and happy Tuesday to everyone.
0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
9: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
9: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. ang gipakusog nga eye care capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini

0: Pero que you're still tuning in sa inyong paboritong radio station. This is 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And there you have something from Sergio Mendez. Para sa itanda, what do we mean to each other? Unsa bagyod ta? Well, anyway, sa magandang morning, mga kaibigan! Well, back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo, tinderong walang tindahan at tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mo pa'y mangutang!
1: Amiga ko doon!
0: Chris Tenero, mga higala, and it's beautiful Tuesday morning! Anyway, today is Tuesday once again. Sa tanan na sa ulo silang adlaw na dawhan. Happy, happy birthday to you! Sana ay ma-invite niyo ako! Alright, Pizza City sa bulan sa Hulyo ning tuig 2026, mga higala! Another day, another grind na po ta. Diba? Alam nga itong mga matod pa nila, ulipon daw sa lapi. Diba? Ulipon daw sa salapi. Pero ang tinood, mga higala, dili oy. Dili oy. Diba? Wala lagi choice. Kaya kung dili mo trabaho, wala po tayo kanon, diba? Wala po tayo ibuhi sa itong family. Money a reality, di ba? Well, welcome sa itong panag-uban, mga igala. Okay, sa programang Yesterday sa Once More. And kauban ng makig-uban. Okay, diya sa may Panabo City. Pinayagi sa itong radio station diya. Okay, sa Infinite Radio and also sa Light FM. Good morning diya kang Papa Kems. Ah, Leo din si Papa Kibbs Day. Ah, Papa Kibbs Day, Papa Kibbs Day. Bukang gawin, babe. Bukang palad, babe. Ibasahon ng kapalaran, babe. Okay, good morning day, ha. Sa tanan na itong mga kaubanan, dia. Especially sa itong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. O labi na giyod sa itong kugihan na ugbanggitan na itong Operation Manager, Kang Sir Wolfie Orio. Okay, o sa tanan-tanan nila mga, sa tanan-tanan ako mga kaubanan dyan, o sa mainabtikon o maayong buntag kaninyong tanan. Yes, makikuban-uban about si Cristindero mga higala. Okay, sulod sa duha ka oras. Okay, alam mo ka kwa na, alam mo ka sumu, alam mo ka kwa na, alam mo ka unsa ni? Ah, oh, sige na, sumulan mo sa ako. Anyway, natay segment ng atong panag-uban mga higala, no? Ang segment nga gitawag tang ang akong ang atong kapalaran karong adlaw. Alright, mura na si Madam Auring ani mga higala. Diba? And anyway, disclaimer lang sa tanan ha. Kani atong nga pagbasahon mga higala. Isa basa-basa lang ni sa kung anong gyapon ni mga higala. Pinagi lang gyapon ni sa tinaliksik sa panghuna-huna sa tong bulang kristal. Diba? And we should always remember mga higala nga kita mismo ang nagkuan sa tong kaugalingong kapalaran, di ba? Kita ay naghimo ana mga higala. Mao na nga kung bisag unsa kanindo tanga ko magbasa sa inyong kapalaran karong adlaw mga higala kun dili na nimo ubanan sa paglihok og sa pagampo mga higala sa atong labang makagagahom, wa gid dai mahimo, di ba? Magi na, di ba? Kinang kita'y naghimo sa itong kaugalingong kapalaran, no? Kung unsay, kung unsay imong gibuhat karon na mao na imong padulgan na ugma. Unsa daw? Anyway, time check muna. It is now 15 minutes after 9 ng morning. And that time check was brought to us by JC Water Refilling Station. Mga higala, alang atong nagita og ilim nung tubig na masaligan. Limpyo og lamian, oh. May ganun. Alright, duawa lang ninyo ang JC Water Refilling Station. Mga higala, ha? Nga naimutang dito sa may barangay Labuagon. Okay, along the highway lang ni siya, mga higala. Alright, and maying morning day sa ilang mga staff diya, ha? Na mga patisoy gabon kayo, mga refiller nila. Mga refiller nila na mga patisoy kayo, di ba? Anyway, usa ka malipay ang pagpaminaw po dahil sa tanang mga trabahante na naanakaroon sa ilang nagkaniyang mga working place. Sa mga office workers diha. Sa tanang mga LGU workers diha. Sa kamalipayong pagpaminaw ninyong tanan mga higala, nang hinaot ko nga okay ka itong kabuntago, no? And also, naginaw si Christine Dero, mga higala, nga ang tanan nakapamahaw na. Ah, diba kayo, mga ginay, pinaka-importanting meal sa tibok adlaw, mga higala, diba? Pamahaw yun. Siyempre, okay, labi na yun atong kwan, diba? Atong mga higala na ito, nga gamit yung kusog sa ilang trabaho. Huwag na pinaka-importante mga higala ang pagpamahaw. And also, sa tanan natin kung mga kapwa, mga tindero, mga tindera na mga patisoy kayo. Kumustamos man natong gabuntagon niya. Labi na kayo sa may market. Asa man ka na ganagawan karon, asa man ka na market nagtinda karon mga higala. Dari ba sa merkado publiko sa Damulog? Merkado publiko sa Kibawi? Public market sa Dangkagan? O di ba ka, da sa may Kitautaw? And da sa may, unsan eh, sa Don Carlos? O di ba ka, sa pinakalimpyong merkado publiko? Dari sa Bukidnon, di ba? Ang maramag Bukidnon, o eh. Pati yung nag-vlog diya sa una mga higala sa Maramag Bukidnon, di ba? May public market sa Maramag Bukidnon. Nga sobra ka limpyo sa ilang kwan, sobra ka ugaw ka limpyo sa ilang salug mga higala. Okay, pwede na kang muhigda. And also sa tanang kahigala na ito, nga mga tindero-tindera nga naka-tune in right now sa itong panag-uban sa may Panabo City. O sa kamalipayong pagpaminaw, good morning kaninyong tanan. Mga drivers nga naka-tune in right now sa ilang nakariya mga stereo. Ah, regards lang ko sa kwan, regards lang ko sa pasayro dyan. Ako'y pliti. Atika ko lo. Ako'y bliti, anak, ha? Labi na gina itong mga chicks of dalaga. Atika ko lo. Marami daw mga putig pa, ha? Atika ko lo. Anyway, kini nga programa mga higala, ipaluyan kini sa mga tingwa kabubuton sa itong mga sponsors. Sanag hatag o kinabuhi ng atong sabihanan mga higala ang produkto sa Nunglading. Okay, ang Nunglading Essentials, ang Power 10, sa pay mga clay gel coffee mix mga higala. And also ang ilang kwan, no? Ang ilang grow mate. Kaya lang itong mga higala na ito, nga minus mo kaon ang ilang mga chikiting. Magarap itong mga higala, kanip itong lisod kayo pakanon. Kanaon mo na medyo karagwan kayo. Ining dili healthy ang iyang panglawas bitaw. Medyo payat sa mga higala. Napayim na ninyo sa growmate mga higala. Okay, dali sa mga sabihanan sa Kibawi, Bukidnon mga higala. Okay, wala, dili pa niya available ang atong Nunglading products, di ba? But diha sa Panabo City, okay, mapalit ninyo ang Nunglading products mga higala. Okay, that's my itong sabihanan sa Infinite Radio and also that's my Light FM mga higala. pagkikita lang atong mga patisyon kung apatisay da ng mga gan, mga kaubanan. Kaya nga itong kang Ma'am Rose nga igala o kang Sir Kevin. Diba? And anyway, salamatan sab nato ang atong mga ang atong usa sa nagpaluyo sa atong programa. Ang Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap and also ang atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap, mga igala. Alright, alang atong mga kaigalaan atong mga dalaga, mga ulitao diyan. Gustong muputi o muhamis ang ilang mga pamani. Katong gustong maging kuti sa Koreano. Bitaw makita ni mga K-pop mga higala. Mga K-pop. Mga hamis kay mga pamanit, di ba? Opa! Anong sa'yo? Di ba? Atang-atang narapami ni Tatay Paing sa episode sa episode 5 sa kanagwan. Agent Kim reactivated. Oh, opa-opa namin ni kanagwan. Opa! Ito mga igala ha, alang atong mga kagalaan na ito na medyo na insecurity sila ng mga skin. Diba, dili confidence lang skin mga igala tungod sa acne, sa kanagawa na oily na kanagawaan, sa oily nga baragwan. Diba, para looking fresh always mga igala and smelling good. Diba, labi na ganda itong mga singtanon kayo. Mayo po gini mga higala alang atong medyo bisag unsaon imog kananguan no bisag unsaon imog pahidog deodorant ang imong kilikili nagyapoy kananguan nagyapoy amoy ala gamitan ang kini atong Kutis Mistisa mga higala ha and again mapalit niya sa atong sibihanan dere sa Kibawi Bukidnon himutang ta dere sa Mayarita dumaog building mga suking tigpaminaw okay dere sa Mayarita Barangay East Kibawi second floor ta na himutang ha door number 1 tuktok ka lang anyway 22 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag nasa Kabuntagon and yes pa sa atong pagbalik makaigala ato na pagasugdan na pagbasa sa atong mga kabalaran karong adlawa kay basin ma hutdan na butag oras pariha kagahapon Alright, and for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Dan Hill. This time, mga igala, on his song, Entitled Never Thought. Alright, only right here, sa inyong paboritong radio station. This is 94.3, Light FM, o kauban po, magkauban po ta diya sa may Infinite Radio and Light FM, Panabo City.

It is now 26 minutes after 9 ng morning and in a way, ania na mga higalang atong mga kabalaran karong adlawa.

0: Higala may buntag. Welcome na sa atong segment, mga sugidi papinaw. Ang segment kamubasa sa atong mga kapalaran karong adlawa. Kapalaran katuan dili apan paminaw na lang aron sa madali. Kapalaran wala dito, wala diri, pero nara dyan sa unahan. Asa magyod. Ang segment na naguluhang ang akong kapalaran karong adlawa. Nining adlaw Martes, Pizza City sa bulat sa July ning tuig 2026. Well, sa way paglagay mga higala itong pagkasugdan sa Aris. Sa mga nilalang nagipakatao ni atong Marso 21 at na sa Abril 19. Matod pa sa itong bulang kristal mga higala paminaw muha. Lisod dawato ng mga tambag nga dili pilion ang butang nga nindot tan-awon. Apan mahimo nimong dili kini sundon. Sanglit mahimong komplikado ang kapalaran sa tao kung nag-atubang siya og kalisdanan. Higala, no? Lisod na rawato ng mga tambang nga dili piliyon ang mga butang nga nindot sa imong pananaw. Pero pwede ra gyud kay ni mong dili tumanon mga higala, ha. Matod pa, it's up to you na gina mga higala. Diba? Sanglit daw mamahimong komplikado ang kapalaran sa sakatao sa taong nagatubang o kalisdanan. Inibitaw ang mga igala, gahuna-una kag problema, gahuna-una kasi mong problema. Diba, alis kay decision mga igala, unsa man to, kanagwan ba? Tumanon ba itong nagong tambag ni Christine Dero? Adili lang eh, bahala na, kanagwan no. Basta, ako rin bahala ah. Ba, inganap ito na kuhan bitaw. Inganap ito ng mga situation bitaw. Kanang, kuhan ba? Nakasakalisdanan bitaw. Unsa ba gabi ba? Mangutang baka kung 5-6 ani. Pero yung ni Crisindero, ayo, kay kanang kuhan, dili daw kay kanang kuhan. Dako daw tubo. Dako daw tubo. Pero bahala na. Kanang kuhan, kinanglanon magyod, di ba? Ay, mo na i-sample mga higala, ha? Ganagan. Swerteng color, mga higala. Green. Di na daw muhatag si Yabulang Kristal o lucky number, mga higala. Kaya pati siya, wa daw siya swerte siya mga numero. O, karoon, dire kita sa Taurus. Sa mga nilalang nga gipakataon ni adtong Abril 20 at na sa Mayo 20. Oy, may nga pagpaminaw dai ha kang boss Felix Galagar na sa Maya New Visayas Dangkaga. Uban sa iyang pinalanggang pamilya. O gingon man kang boss Ariel Kurisma na sa Maya Blaze Compound at dari sa lungsod sa Kibawi. Simuan nito si boss Ariel Kurisma ngayon mga higala. Good morning, ha. Alright, Taurus mga higala. Nag-uswag ang imong kabalaran. Abi na ko ang imong pag-inabuyan. Tungod kay naila na ang pipila ka mga babag nga nahimong kapakyasan. Ang makapakyas di ahi. Sa imong mga damgo. Sul bara kini nga mga problema aron magpadayon ang imong maayong swerte. Swerteng color yellow. Ah, di ba? Maguswag na daw mga higala ang imong kapalaran kay tungod imong nang naila o nakita na nimo mga higala ang pipila ka mga babag nga nahimong makapakyas daw sa imong mga damgo. Mani mong dapat daw sulbaron ha nga problema aron magpadayon ang imong maayong swerte. Karon dire kita sa Gemini mga suking tigpaminaw alang sa mga nilalang nga gipakatao ni adtong Mayo 21 nga do na sa Hunyo 21. Uy, kita mura kay tatay paing ni ba? Ayaw pag-atras sa hagit sa kapalaran nga nagpaabot kanimo. Uy, nahinagulat di ay. Isulayan lamang sa kahitasan ang imong kaisog og determinasyon. Mao kini ang mensahe sa imong kabalaran karong panahuna. Oh, ayaw dog atras sa hagit sa kapalaran ng higala nga nagpaabot sa imo dito sa unahan. Ay, ganang-ganang nagpaabot, oh, tagbo ah. Diba? Gisulayan lamang ka sa kahitasan sa imong kaisog og determinasyon. Ana gyud di ba laban lang. Di ba balag ra kay amukat mga igala laban lang gyud. Di ba? Kay atong hunahunaon always mga igala ha. Na may problema o wala magpadayon gyapon ang kinabuhi di ba? So wala na kanakuan mga higala, useless nang imong pagmukmuk dia imong pag self pity dia. Di ba dapat laban lang. Huwag mong itigil ang laban. Oy, may nga pagpaminaw dai kang Pongski. Akong amigong bangitang mekaniko, silingan na mo dari mga higala. Kaya siya pa na yung nakapabalita sa mga higala nga ang akong kanhi dahil nga kumpanan gyapon sa media mga higala dito sa lungsod sa Trinto is may panaw na. Okay, condolences sa kapamilyahan ni Ma'am Alin Plaza. Kaubanan ako sa Trinto sa una mga higala sa media. Alright, and anyway, sa itong pagpadayon mga sungin ni Paminaw. Ay, swerteng color dahil sa kanangan, sa Gemini, sa purple. O garon, diri kita sa Cancer sa mga nilalang nagpaganak atong Hunyo 22 nga doon na sa Hulyo 22 mga suking tigpaminaw. Maura ni imong angay buhaton mga higala. Ang pag-uyon sa mga tao nga mapugsanon. Busa, pagita og paagi aron dili na sila makasamok pa kanimo. Swerteng numero pink. Grabe bitaw mo sa mga igala. Ning kwan bitaw gani mga kulit bitaw gani mga tao. Sige na ba? Sige na ba? Sige na good. Na bitaw. Diba? Para mahilo mga igala. Mapugos na lang tag-uyon. Mapugos na lang tag-uyon sa karangguan. O, mapugos na lang tag-uyon sa ilang gusto, diba? Oh, imbis dili ka gusto masyat, ipasyat mangyug ka. Sige na ba? Shot na ba? Shot na ba? di ba? Respetare ka siya. Respetar na lang yun bitaw. Kamuga mo na niya. Sige, ambibi. Tulog ka siya, traong limit, ha? Paglapas sa tulo, awa na'y limit. Ay, alam nga itong mga kaigala na ito, no? Hilig mong chat-chat mga higala. Panaminggid always mga higala. Panaminggid mga higala. Ayaw yung kumpiyansa. Alright mga higala, oh, sa imong pagpanaming mga higala, gamitan ni atong Mega Pure Food Supplement mga higala. Okay, rich in antioxidant ni with complete super food mga higala, no? Lang itong gustong ano? Gustong i-prevent ang ilang kalawasan sa nagkariyang bahad sa sakit. Gamitan kini itong Mega Pure Food Supplement Capsule. Available kini ha sa itong Sibianan mga higala. There is a 94.3 Light FM Kibawi mga higala. Pagingon man dyan sa may Panabo City, dyan sa Infinite Radio o sa Light FM. Kikita lang ninyo dyan si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Anyway, padayon sa itong segment. Dari kita karoon sa layo kung lalaki, leya kung babae. Ay, kang Papa Kibs niyo. Sa mga nilalang nga gipagataw ni atong Hulyo 23 ngadto na sa Agosto 22, paminaw Papa Kebs. All right, and Leo ha. Klaro kayo ang imong kusog nga karisma karong adlaw. Apan katong dunay kusog nga karisma? Sagad makadani og kasina. Saman to siya, ay, may magay to siya, oh. Bidauton ko na sabi. Di ba? Katong na yung mga, katong crab mentality, bitaw kayo mga igala. Alright, abusa ang tambag para nimo mao ang pag-amping o pag-alerto. Swerte nga color, beach. Sana nga beach, Cristendero. A color beach, mga igala. Kanakuan, bitaw, marag light lang siya sa kaki, bitaw na color. Light lang bitaw sa kaki, mga igala. Mau ba na, di ba? Mau ba na? Sa una manggod, oh, kaki ragin siya. Di ba? Dagan kayo ganagawa ng mga igala. Dagan kayo mga gawin karoon sa mga colors, di ba? Violet sa una mga igala, nanay purple. Oras sa dura kita ay 41 minutos na nakalabay sa alas 9 antag na sa Gabuntagon mga Sukini Pumbinaw. Oras hatod ka na ito sa Muscle Man Food Supplement for Men. And also ang atong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. Alang sa mga mister nga minus ng muaranggara silang Mrs. Matagabi. Katabitaw nga mga mister nga yamiran na sa ilang mga misis bitaw ngay wala na yung karangguan bitaw ni Gana. Tungod lagi sa kakapoy silang lawas gikan sa trabaho. Ikaw daw Cristendero be, maghapon ka na karangguan, no? Sig drive o sikad. Grabing sinikara ni mo ngay karangguan. Napay pasayro, pariyanin mo ka na ko, Cristendero. Kapoy, kayo. Subusa mga higala ha, ay napasagdi nga mahitabo na mga higala sa mga mister. Alright. Alright, and gamitin ka na sa itong Muscleman Food Supplement for Men o itong Muscleman Strong Coffee para strong fermenti. Alright, available ka po kayo na dari sa itong Sibianan. Okay, anila mo dari sa itong station mga igala. Inimutang dari sa may Rita Dumao Building. Barangay East, Kibawi mga igala. Ning lungsod lagi Kibawi lagi. Mutang mi sa second floor, door number 1. Kaya tuktuka lang niyo mga igala kay always close by ani among station mga igala. Close lang ang door ha pero kanang-ano. Close lang ang door mga igala pero ang naa dire kanang-kan kayo maabi-abihon kaayo.
1: Abiga ko do.
0: Okay, may nga pagpuminaw dahil kang nanay o tatay. Okay, sa Dumaog family, magingon man silang pinalanggang mga chikiting. Mga chikiting. Mga pinalanggang anak, no? Okay, dere sa may Dumaog compound. Good morning, ha? Oh, good morning po dahil. That's my IF surplus son. May nga pagpuminaw dahil sa ilang tagdumala. Og labi na gyud sila mga patisay kay ng mga kwanda no mga crew. Okay, nangita mo mga igala og mga ligon nga mga kitchenwares, ba mga kwan, mga kaldiro, mga kalha. Mga luwag na made in Japan mga higala. Surplus ni mga higala ha. Matod pa nila kanang kwan na use but not abuse. Diba? So, sa ngalan nga Japan mga higala, it means pulido kayo na ilang mga ipangbaligya diha. Diba? Mga durable kayo mga higala. Tapos sila mga cabinets dito ha, mga office and school supplies. Ano ba yung kanagwan, no? Office and school kanagwan siguro. Kaning mga gamit sa opisina o kanagwan, di ba? Ilahan. Mga lamisa, cabinets, di ba? Hello, good morning sa taran mga itong mga gaigalada sa may IF surplusan. Kinapot sila yung ugay-ugay dito mga higala. Atong nangita o kanagwan bitaw, mga relief bitaw mga higala. Amuraga, bagong open sila karon mga higala, bandol ha. So, bisita din yung IF surplusan. Anyway, 45 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kabuntagong mga higala. Mubalik si Chris Sendero, mga sukinig paminaw. And yes, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Chad Borja. On his song, entitled Ikaw Lang. Kawan lang yawan ninyo ang nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Chris Sendero, I love ya. Mwah!

0: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Okay. Ay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakit, ay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Indang de Pedro, agaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
5: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay Est, Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
10: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na jud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamong itry ninyo para makita ninyo ang epektong maayo gyud ay sa tubawas.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

morning ha. And yes, sa tara na minaw nga ron, mga igala, kung nadunay mo yung mga greetings, ha, mga dedications sa inyong mga lovers. Alam, ahim mo niyong isendang inyong mga text greetings, mga igala, ha, and mga requested songs sa atong temporary na, ano, sa atong temporary nga text line. Alright, it is 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Bawa niya itong text line, mga higala. Okay, temporary rin siya, kaya guwana. On the way na nga itong official text line dito sa Light FM Kibawi, mga suking pamina. Anyway, usa ka balipay ang pagpaminaw po dahil sa tanan at mga kagilaan nga kamulong huna-huna nga ron sila mga ex. Diba, sa mga nila lang na iniisip pa rin nila ngayon ang kanila mga ex. Gatob itong ano, gatob itong mga igala. Kani nga, sige, gingon silang kagalingon bito, kalimutan na ginago siya. Eh. Imbes na kalimot-limot na mga igala, unta na kalimot-limot na. Ano ka na, no? Nagi ka nang guwan. Nagi usa ka friend bitaw na ito nga ka nang guwan. Umagi ka nang guwan. Makapatrigger bitaw. Di ba? Makapatrigger bitaw yun mga igala, no? Imbes na limtan na. Gipahinumdum pa. Ano ba, nag-iingana-ana na, pag-iingana-na na, gun, na mga panghitabo gun. Diba? May nga pagpaminaw po dahil sa tanan mga bow-bow drivers kaya naka-tune right na silang tagsa-tagsa ka mga stereo mga higala. Okay, dere sa Kibawi o ingon man dahil sa may ano, sa siyudad sa Panabo. O gamay nga pagpaminaw po dahil sa tanan natong mga na man in uniform. Okay, ang atong tagapagbantay sa atong kalinaw o kahusay. Diba? May nga pagpaminaw ha sa atong mga PNP personnels. Okay, usa ka malipayong morning kaninyong tanan dyan, mga mom and sir. Okay, ang hinaot ko nga okay kaya itong kapunta ko, no? Ang hinaot ko nga walay mga badlungon nga inyong na-encounter karong taknaa. Ang sa tanang mga office workers nga nakasinin right now, well, type-type sila mga tagsa-tagsa ka mga computers. Well, sa kabali pa yung pagpaminaw ninyong tanan diya, kumusta mo sa man ninyong morning? Alam ay nga pagkuhan diya ha, pag i-enjoy mong trabaho diya ha. Diba nga nung kanyang kuhan magigala, no? Once gina-enjoy na itong trabaho, bitang murag, wala ikapoy ba? Oh, wala ikapoy, diba? Siyempre, enjoy gina ni mo, money source of income ni mo eh. Diba? Sus DJ, oh. Sus kung kabalo lang ka DJ, Chris Sendero, no? Napalangoy ka nang ano, kung napalangoy saktong pundo. Hindi ko makita sa kong trabahuanan ka ron. Di ba? Lagi doon ta ako sa karangguan ka ron, sa malinawong dapit. Sa bugna, sa mabugnaw nga dapit. Di ba ka ng mga beach vibe bitaw mga higala? Karangay mo madunggan ng bitaw ang splash bitaw sa mga balut. Saan man, kinahanglan man kita, kanangan, di ba? Kinahanglan man kita mo lihok, mga ikala. Pobre raman ta, di ba? Okay, once again, mga asok, hindi pa minaw, ha? Alas mga text greetings, mga requested songs, mga dedications sa inyong mga loved ones. Okay, mamahimo niyong isan ka na sa 0927-958-0601. Anyway, 8 minutos na nakalabay sa alas 8. Ah, alas 8. So, naunsa naman eh.
Salasis ang

Alright, mga igala, before tamo proceed sa tunggan, ha? Sa atong gawin mga igala sa atong kapalaran, good morning, DJ. Paki-shout out na lang ko sa kong palalab na si Ate Christina. Mag-request ng kong song, Ikaw Lang by Chad Borja. Uy, na-play na tana lang ka, ha? Okay, may nga pagpaminaw day, ha? Unta ma-play ni mo. Okay, si Fatima ni Fatima ng Mako Davao de Oro. Oy, good morning, Fatima. Ano, human na to play Fatima no ang requested song ni mo na Ikaw Lang. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. I hope na enjoy ni mo, Fatima. Og sa tara na mga higala ng bago lang nag-tune in, karoon silang mga radyo mga higala. Kung gusto ninyong wala ninyo na dungog inyong kabalaran karoon ganina mga higala, pwede kaya po na ninyong ikuan, ha? Pwede kaya po na ninyong i-text mga higala. Okay, DJ, unsang ka nangguan DJ, unsang kapalaran sa Leo gani? Karoon pa ko naka-on sa radyo DJ. Nalang ninyo mga higala, ha? O kung dili, karagwan, kung wala, magbalos yung sojak sign mga higala. Alright, igna lang ko kano sa inyong birthday. Igna lang ko kano sa inyong birthday mga higala. Kaya ka nang pag kiningin yung sojak sign mga higala. Isa mo nang dili na ko matag-an. Diba? Igna lang ko kung ikuha, butang lang din yung mga higala kung kanusan yung birthday para po magkapa-birthday ko. Atika ko lang! Alright, alang sa pag-continue sa itong mga kabalaran mga higala. Derita karon sa Virgo. Okay, pareha ni Crisendero sa mga Virgo, the Virgin. Atika ko lang! Virgin man si Crisendero ng ikan. Atika ko lo. Wala pa bitoy kalab-alam sa mga mundong alumunanin. Atika ko lo. Atika ko lo. Atika ko lo. Sa pati bulang kristal mga ikan mo pala. Virgo, sa mga nilalang nga gipakatawa di atong Agosto 23 nga to na sa September 23. Ang kaalam sa usa ka tawo o sa kabutang nga magadani pag-ayo. Uy, nade ko'y kaalam day. Mas dako ang imong impluensya kaysa kang bisan kinsa. Bisan kang kuhan, Romualdez? Bisan ba lugar kang kuhan, kang Rimulya? Kay madani ang mga tao sa imong palibot sa talagsaong kahait sa imong huna-huna. Uy, kulba niya. Kulba ni mga higala. Swerte in color blue. Oy, naka dili day blue day, naka kuan man day ko, naka black man day ko. Ngita ko blue niya mga igala para swerte gud ba. Sulubon to na akong ganang kuan, sulub mag uniform ko niya mga igala katong uniform naman diri sa Light FM katong nindot bitaw kayo. Nindot kay pagkaburda bitaw. Ambot asa to ni gipahimo nila Ma'am Rose ug ni Sir Kevin. Nindot mangigayon. Sulubon bitaw nimo, kanu-kanu, sulubon bitaw nimo magmukhang tao gyud ka ba? Sa kanindot bitaw.
Alright, mga to mga igala, alas sa mga Virgo, ang unsa to? Unsa kay to? Ang salabutan sa usa ka tawo, unsa ni ang kakuan, unsa ni? Unsa ka nakuan? Nawala sa kuno na nakuan na mangguni kanino. Para dali bito pasabtan bito, ako na paning na translate gani. Ang salabutan sa unsa ka tawo sa kabutang daw na makadani pag-ayo. Hindi bitaw nga intellect mga higala ba? Mas dako ang imong impluwensya kaysa kang bisan kinsa. Tungod kay madani ang mga tao sa imong palibot sa talagsaong kahit sa imong panghunahuna. Kani bitaw nga kuan mga higala kining kalantip sa imong panghunahuna. Mga bright ideas bitaw. Swerteng kuan na, swerteng color mga higala, asul, blue. Og moving on, sa mga higala, dere sa Libra. Sa mga nilalang, ang ipanganak niya itong September 24 nga doon na sa October 23. Paminaw mga higala ha? Sige! Ipatuman ang mga plano nga dugay na nimong gihuna-huna. Madali, hapsay ug sayon ra nimo kining mahimo. Nga dili gani mamatikdan sa kontra sa imong kinabuhi. Ba, kini daw nga mayong kwan mga igala. Maayong nga panahon nga ipatuman ang imong mga plano nga dadugay na nimong gihuna-huna. Madali, hapsay og sayon ra nimo kining mahimo karong karong nga. Karong nga panahon nga dili daw mismo mamatikdan sa imong kontra sa kinabuhi. Oh, na, di ba? Oh, na kay mga plano, mga igala. Okay, planuhan sa hilom. I-execute sa hilom. Di ba? Kung mo-success na nga plano, mga igala, ihilom lang yung gapon, di ba? Let them find out, mga higala. Di ba? Nabitaw ko, ano? Kaning success na itong mga igala kung imong yung nag-i-bandera bitaw yun. Ang dating mga guna na sa uban, uy, ang bugiro yung gahay niyo. O, di ba? Masahe mga higala. Okay, dili ginado ma-please ang tanang tao nga nakapalibot sa ato, di ba? Mahimo sa pipila lang mga higala, but not all. Diba? Di mo ma-please ang tanan mga higala. Sa 100% nagi ka ng guanana, mga 45%. Nga dili ni mo ma-please, di ba? Wala, di ba? Kanang i-quiet na lang ba? I-quiet na lang. Oh. I-hilom lang sa good. Pasagdi na lang sila na sila mismo ang magadiskubre. Uy, grabe oh. Kurtahan naman yung kining tawanan niyo. Mao po na akong gusto madungog bitaw mga igala nga mo anang tao bitaw na uy grabe yun kurtahan na kayo niyo. But so far mga igala grabe pag yun akong gan grabe pag yun akong nadunggan ba sukat sukat pa na isa una. Ay, grabe, oh. Mora gina akong kagadunggan. Wala bitay sumpay bitaw. Asinsado na kayo, kwarta na kayo. Kasi wala eh. Pero ay, dire kita ka rin sa Scorpio, mga asong hindi paminaw. Ay, lucky color, jay sa akwa na sa Libra mga igala is black.
Bailo ng tabi. Asol man sa Virgo. Alright, sa Scorpio, alang sa mga nilalang, kagipagkataon, yadong Oktobre 24, nga doon na sa Nobyembre 22, mga higala.

0: Medyo nihalapala pa itong bulang kristal, mga sugin po binaw. May scroll. Dili na scroll, ikon sa day, ikanangon day. Tuyok-tuyok day, scroll na noon. Computer. Bulabog. Okay, once again sa Scorpio mga asong ini pabinaw, alang sa mga nilalang nga gipakatawon ni adtong October 24 nga adto na sa Nobyembre 22. Kasagaran kadtong nagtinguha og dako kaayong ginansa. Mao hinuoy walay makuha. Ayaw pagdali-dali. Hinuon magsugod sa gamay aron moabot kanimo ang kauswagan. Ah, di ba? Kasagara daw mga igala. Oh, ganun ko ano, kung sa Scorpio daw ha, katong nag ganun ko nagplano siguro ga negosyo nga dako diretso og ginansya. Bore ang sa inyo ha, kasagaran daw sa kakahitabo. Kadtong nagtinguha og dako kayo nga ginansa, mao hinuoy walay makuha. Ayaw pagdali-dali daw mga higala. Okay, kumbaga trust the trash. Trust the process ba? Diba? Okay, magsugod daw sa gamay aron maabot moabot kanimo ang kauswagan. Ay, di man ginaa, di ba? Mga nag-iingon nila mga higala sa mga negosyante. Abala gamay basta kanunay. Lucky color mga higala is violet. Violet. O karoon, dire kita sa Sagittarius. Alang sa mga nilalang nga gipakatawo di atong November 23 ngadto na sa December 21 paminaw. Ang tanan sa kalimutan lumalabay lamang. Busa kung ikaw na'y kwarta diya, ihatag kang kristendero.
1: Abiga ko doon!
0: Ay, dili day. Ah, otro na ko ha. Distract ko sa ihatag kang kristendero. But man si Bulang Kristal, oy. Mga ni mga igala ha, ang tanan sa kalibutan lumalabay lamang. Busa ayaw katingala kun magsugod na og kahupas. Ang imong kabaskog og katahum. Ang tambag mao ang pagpangita og bag-ong inspirasyon. Bag-ong inspirasyon? So it means ang inspiration mga igala do na gyapo expiration. Na expire siguro yang kaniadto na inspiration. Expire na. Pagpangito og bagong inspiration. Hoy dili nga na mga igala ha. Ambot pasabot ani mga higala pangita og bag-ong inspirasyon eh mangita kag bag-ong kuan bitaw kining kabisihan ba para manambalik ang imong kabaskog di ba. Alright, kung kuan mga higala para pod mapadali ang pagbalik sa imong kabaskog mga higala. Okay, kalimot ha na natong kuan mga higala mga produkto sa JK's Marketing mga higala. Ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Grabe na si Gwewi ah. Thank you doh. Dili mga igala. Okay, kung gusto ka mga igala, labi na gina itong mahilig mga pibito. Hapon atong kuan diri ha, Mega Pure herbal coffee mix 12-in-1. Okay, dosi kasangkap mga higala, gipag-usa. Okay, kuan isa mga higala, rich in antioxidant mga higala with a complete superfood. Right, tanang mga kanagwan mga higala, tanang mga kasagara mga kuan mga unsay tawagan ni? Mga benepisyo nga imo makuha sa usa ka pruta, sa usa ka sa utan mga higala. Na diri sa Mega Pure Herbal Coffee Mix mga higala. 12-in-1 po ito. Ay kalimot po mga higala. Napod atong MLA ta Malunggay with Luyang Dilaw. Kaya food supplement mga suking tigpaminaw. Ay pasalamatan mo din na ito mga suking tigpaminaw ang naghatag kinabuhi ng atong programa ang case fragrances alang sa mga kaigalaan na itong ganda ano, hita o mga pahumot aron na humot sa panimaho sa ilang mga loved ones. Well, labi na sa mga drivers, mga igala, ang hygiene na ito, importante kayo, di ba? O, oh, kulangon ng ligo-ligo lang. Gamit na sa itong case fragrances, mga sungit ni Pabinaw, no? Available kayo na diri sa itong Sibihanan, diri sa Light FM Kibawi. Okay, nga, limutang diri sa may Barangay East. Sa Dumaog compound mga higala, dari sa Dumaog building. Okay, second floor door number 1. Okay, pangita lang si Tatay Paeng o dili si Cristendero mga higala ha. Napatay mga tester dari mga higala no na mahimo ninyong testingan para inyong mapilian ang makasatisfy gyud para kaninyo nakahumot. Sa itong case fragrances. Airway, kining kuan mga higala, kining atong perfume sa case fragrances mga higala. Okay, inspired kiniha sa mga international brand na mga perfume mga higala. Alright, so manimaho yung ganang kuan, pang international. Muscle Man, food supplement for men, mga higala. Alas mga higala na itong medyo kapuyon na matang gabi. Uguan ay time ni misis. Wala mga higala ha, patugsoya. Pakusga ang imong immune system mga igala. Aron na ganaguan ba? Aron na natay ikaguan bitaw. Napunta ikaalaga ni misis, di ba? Ano magi na mga igala? Ayaw pa sagdi bitaw na mapalong ang naghatag og spark sa inyong panag-uban. Gamit na ha sa itong Muscle Man food supplement for men mga sugin di paminaw. Pero also, moving on sa itong kabalaran karong adlaw mga higala. Ay, lucky color dyan sa kanangguan sa Sagittarius mga sugito pa yung minaw is peach. Pero andre kita sa Capricorn. Sa mga nilalang na gipagkataon niya doong Disyembre 22, gato na sa Enero 19. Naa kanimo karon ang gamhanang hinagiban. Uy. Sa kapalaran, kaisog ug kalikon sa kabubuton. Gamita kini aron makabot. Ang labing gitinguha nimo. Nga damgo. Mga ito mga igala, no, anadaw kanimo karon ang gamhanang hinagiban sa kapalaran, kaiso ko kalikon sa kabubuton. Gabita, kini aron makabot nimo ang labing gitinguha nimo. Nga damgo. Lagi ni mga higala, no? Grabe gid atong pag-strive ito mga higala para kabuton nato ang atong mga ambisyon. Kinsa man po'y nagsangit aning mga ambisyon nato mga higala? Anong gisangit man yun? Kaya kinahanglan yun kabuton. Diba? Kung giputang lang dahil unta na sa lamisa, di ba? Ano ang tata mag, ano, lisod-lisod kap. Oh, gisang ata mga, gisang ito mga igala. Dito pag yun sa pinakataas. Di ba? Mga ito mga igala ha, lagi color sa itong Capricorn is pula. Og sa way paglangay, dere kita karon sa Aquarius mga higala. Alang sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong Enero 20 nga doon na sa Pebrero 18. Hunong na sa pagukod ni atong mga tao nga mibiya na. Nalimot ka pa nga mga tao nga mibiya sa imong kinabuhi? Kasagaran mo balik ug mo surrender pag-usab kanimo. Mama daw to mga igala. No, hunong na daw sa pagukod ni ato mga tao nga mibiya na. Kay nakalimot ka ba? Nga ang mga tao nga mibiya sa imong kinabuhi, kasagaran mo balik ug mo surrender pag-usab kanimo. So far sa akong mga igala, huwag yun i-surrender o mibalik, bro. May ni alang sa mga kaigalaan na itong mga guan, sa mga kaigalaan na itong mga pulis. I-surrender na sila sa inyo. Ay, nagukda. Ay, ano ba, good morning, ha? Once again, sa tanan na itong mga kaigalaan, no? Sa mga kwerpo sa kapulisan, sa kamalipayong morning kaninyong tanan, and nanginawad ko nga, okay, kaya itong panglawas dyan, mga mom and sir. At mga igala, ang lucky color ni Aquarius, mga igala, is orange. O, ganon, dire kita sa Pisces. The last but not the least. Sa mga nilalang nga gipakataon ni atong Pebrero 19 ngadto na sa Marso 20. Ayo palisura ang imong kinabuhi tungod lang sa mga problema. Pagligaw-lingaw, pahiyom sa imong gogalingon o pahimusli ang kinabuhi. Nagpadayon gihapon ang kinabuhi bisan pa og nagagi ka og hagit sa mga hagit na nga daw bako-bako nga dalan. Oh, ano akong gingon kanina, di ba? Ah, ayo galis sa lisura daw imong kinabuhi mga igala tungod lamang daw sa mga problema. Okay, paglingaw-lingaw, pahiyom sa imong gogalingon, pahiyom sa imong gogalingon. Katawi mong gagalingan. Alam mo ka na gana? Alam mo katawa na ikaw ra isa ha? Makita ka ba? Di ba? Uy, naunsan mo si Kuan, no? Uy, siguro tungkol na siyang problema. Diba? Matod pa sa kanta ni Freddy Aguilar, Magaya Higala, diba? Tawanan mo ang iyong problema. Hindi lang ko kasundo ka ito nakatawa, mga higala. Ano? Ang minsaya ni mga higala sa Pisces, mga sukit ipaminaw o sa tanang na minaw karon bisag dili ka Pisces. ginaw mo. Diba? Ayaw mo ayaw niyo palisuri ang inyong kinabuhi, tungod lamang sa mga problema. Sometimes kinanglan po ninyo paglingaw-lingaw sa kagalingaw, no? Huwag pahimos niyo ang kinabuhi. Okay, magpadayon gyapon ang kinabuhi bisan pa og nag-akika sa mga hagit nga daw bako-bako nga dalan. Tinuod kayo ni sa mga higala. So why wasting our time nga magproblema sa atong problema? Diba? Masagda na ito nang problema may magproblema sa tua. Sir, swerte yung color mga higala. Puti. Mga ka mga igala, itong mga kapalaran karong adlaw, kapalaran katuan dili, apan paminaw na lang aron tamadali. Diba? Adlaw nga, kuan mga igala, adlaw Martes, Pizza City sa bulan sa Hulyo ni nga Tuiga 2023. Kapalaran ug mga adlaw, syempre ug man abud na siya. Diba? Paulaya sa inyong bulang kristal mga igala, gigaso-aso na diri o. Once again, mga sungin paminaw, ha, alang sa mga text, greetings, mga requested songs, mga dedications sa inyong mga loved ones, ilabi na kita itong sa ulog silang anniversary, sa mga mansari, ako'y gikilig. Wala gid daw na mga igala na kun daw na na unsa daw ni na imbento daw ang mansari. Kay lagi ka sagara daw sa uban mga higala wa na ni abot og mansar kanang anniversary. Di ba? Amore. Oh, mo na purpose sa kanang na mansari. Ang uban, wala ni abot og anniversary. Oh, sige lang, Godo. Enjoy ninyo mga igala. Bulag regapon mo. Ang bitter. Ang DJ, grabe ka bitter, hindi mo. Ang saka DJ, ang palayan. Ay, good morning, guys. At ang mga ginang na nang labaga ron sa ilang mga labhunon. O sa kamalipay ang pagpaminaw yung tanan niya, ha? Sa mga ginang nang laba. Tapos mga ginang mga higala, nagproblema na yun. Sa nila paghuron sila mga labhunon, kay grabe na yung daghana. Well, mga higala, sulbad na yung problema, no? At tuwa lang ninyo mga higala ang comfy laundry hub mga higala. Okay, nga nimutang dito sa may Don Carlos mga higala. Dol, raman na, di ba? Dol, raman na higala. Okay, so maglabaha ka di ha. Dugay kay moment. At tuwa lang ninyo ha, ang comfy laundry hub mga higala. Okay, wash, dry and fold na sila mga higala, no? Pagkuhaan mo dito, uga na yung nilaban. Uga na, humot pa. Tapos sila self-servicing dito mga higala, no? Alang atong walay himuon mga higala. Diba? Kanap itong makita ni mo sa mga TV bito. Sa mga kanakuan bito, sa mga salida sa una. Katong kuan no, pareha tong ninja assassin bito. Na nang laba ang aktor dito sa kanang kuan sa laundry shop. Suswa siya kabalo na kanang kuan katuday nang laba na babae kontra manday pudto. Assassin man gito, assassin man pudya ito. Pila ramay sugilanon mga igala. Ato, nagtinigbasa gid sila dito sa kanaguan sa laundry shop na ilang gikuanan. Bitaw mga igala, no? Alang sa mga ginyang na kanaguan, medyo alaga rin naging sila mga labunon. Kailaghan na kaayo. Okay, palaban na mo sa Coffee Laundry Hub, mga igala. Nga, nahimutang da sa may Don Carlos Bugidnon. Alang da highway lang ni siya, mga igala. Kung padulong ka ag maramag, narani sila sa left side, mga igala. Okay, tapad mismo sa 7-Eleven. Diyas may PPL building. Okay, dali ra kay tultulon, ha? Okay, may nga morning day, ha? Kambamog, Sir Lagura. Anyway, it is now 39 minutes after 10 ng morning.

0: Kauban lang yapon ninyo mga igala, nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mo pa yung utang?
1: Amiga ko daw!
0: Chris Tindero lang yapon mga igala. Alright, and 40 minutes after 10 ng morning. Era Chris Tindero will be right back mga suking tigpaminaw. I love ya. Mwah.

0: Okay, you're still tuning in sa inyong paborito radio station. This is 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And also, madungog na mga igala. Nagida sa may Infinite Radio and Light FM, Panabo City. And by the way, it is now 48 minutes after 10 in the morning. And this will be the final stretch sa itong paraguban, mga igala. In this beautiful Tuesday morning sa itong programang Yesterday sa Once More. And anyway, I'd like to say hi and good morning sa tanan natong mga kaigalaan. Kamulong snack-snack karon. Diba? Nag-una sila sa langguan, mga higala, silang pray. Pagdali mo ha, kay kanagwan ra. Ang uban bitaw kay kanagwan lang. 15 minutes break. Diba? Ang uban po, dayahay mga igala, kay 30 minutes ang break. Mga igala, sulod gamay sa kanagwan, balik gamay. Pagkataod-taod, lunch break na po dahil yun. Diba? Nga na rin kanagwan mga igala. Nga na rin trabaho sa trabahante. Bukat, pero ang uban, bukat ang trabaho. Pero once imong gina-enjoy mga igala, okay, gana rin kayo, diba? Labi na kanagwan, no? Labi na nasuod na nimo yung mga kauban mo. Kapariho ra gyapon bitaw ni Mugon. Kapariho ra gyapon ni Mughugot sa tornilyo sa inyong utok bitaw. Kanang saber bitaw gigay ni mo bitaw. Di ba? Wag i-garagwan mga igala. Wag i-problema ay. Wala ka nang dili lang ang masabayan bitaw ko. Kauban bitaw ni mo na kung makaasta bita na mura bitaw siya ang tagapagmana sa kumpanya na imong inyong gitrabahuan. Manaliso, di ba? Anyway, yo, sa kamali ba yung pagpaminaw ng inyong tanan dyan, mga igala, ha? Sa tanan sa may snack na to, di agarun. Dami ikaw, ginagawan bitaw, ining kamuting kahoy. Kamuting kahoy, ining kamutik yu. Na-imagine mo yung ginagawan, kamuti na ganagawan, gi tuhog kahoy. Kamuting kahoy. Kamutik yu, o ganagawan, di ba ganagawan, banana Q. Ba, mga snack yun ang sauna mga igala, estudyante ko. Kining kwan dayon, kining juice dayon na hinimo sa magic sugar. Di ba? Busog na. Busog na dayon mga higala. Naraman na, di ba? Atik-atik lang good sa kwan good, panlasa good. Ang makabusog mag-gining kwan ganoon. Kini nga kamutik yung bananak yung, di ba? Well, anyway, it is now 52 minutes after 10 ng morning na mga igala. And, wala kita ikong oras, no? So, before magbye-bye si Chris Sendero mga igala, atong pasalamatan ha, naghatag o kinabuhin ng atong sabihanan mga igala. Ang Mega Pure Food Supplement, mga higala. Okay, once again, ang itong Mega Pure Food Supplement Capsule, ang itong Mega Pure Herbal Coffee Mix, ngayon man itong Muscleman Food Supplement for Men, o itong Muscleman Strong Coffee. O di po natong kalimitang pasalamat ang itong Kutis Mistisa Soap, mga higala. Atong Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap. Alang atong gustong muputi mga higala, ha? Maning yung gamita mga higala. And best alternative po ni mga higala sa mga kababayan na nahimong feminine wash, di ba? And also, ang atong Kutis Mistisa carrot papaya soap. Okay, mapalit na ninyo sa atong kasbihanan mga sugin ipaminaw. Dere sa may Barangay East, sa Dumao compound. Dere sa may second floor mga higala, ha? Door number 1. Alright, and paruktok lang mo mga higala. Dere si Tatay Paing o si Christendero. Ang andam mo comfort, mo comfort. Mo abi-abi kaninyo. And also, itong pasalamatan sa bang MLA, Malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement, mga higala. Okay, agawal lang yapon ni sa JK sa Marketing, mga higala, no? Ang tigama sa Mega Pure. And also, itong pasalamatan usab ang itong Nong Lading products, mga higala. Okay, nga di-compose sa kanagawa sa itong clay gel. Clay gel coffee and also sa itong Nong Lading essential oil mga higala o ingon man sa itong ang produkto sa Nong Lading ang kananggoan mga higala ang Growmate vitamins alang sa mga sa tanan mga ginang sa panimalay nga maglisod o pagkaon sa ilang mga anak ba nagi mga anak ng anak mga higala no okay lisod kay pakanon di ba sa imong gustong ipakaon sa ila na makahatag og sustansya, di ba? Okay, paimna na ninyo mga higala ha sa itong Growmate vitamins. Alright, and anyway, ang itong Nong Lading products mga higala, mapalit dya sa syudad sa Panabo mga higala. Okay, pinaagi sa itong station dya, no? Sa Infinite Radio and also sa Light FM mga higala. Okay, dya sa may Panabo City. And pangita lang si Sir Kevin dia o si Ma'am Rose. Well, anyway, wa na kita igong oras sa tong alang sa kanagawa yes, ma'am. Andam ini kanagawa no. Andam ini Tatay Paing diri no. Namo abi-abi oh kundi madala dala kundi li madala abi-abi oh i-comfort labi lagi na ato mga kwan no ato mga chicks of dalaga alakan mo ato mga igala no as we move on asan kaya tato oh mga na ito mga igala, sing ato na ganagawa no, na human na itong programa. Human na itong programa mga igala. Ang programa ng Yesterday is Once More. At anyway, balik tao ma po na. Uban-uban na po ito mga igala, same time, same station lang po yan. And of course, same DJ. Christendero Lagyapon mula noon hanggang ngayon. Sarang may nagbago ako, wala man. Diba? Well, guys, ang alam sa kinatibukang person ng atong sibihanan, mga igala, dito sa Light FM Kibawi o gingon man sa may Infinite Radio and sa Light FM Panabo City, mga suking ipaminaw sa atong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Og sa atong operation manager ang kugihan kaayo mga igala ang panggitan Sir Oreo Sir Wolfie Oreo. Una na mga apelyido no. Ana man sa kwan kung sa resume pa una gyud ang apelyido di ba aya ngalan. Okay, good morning day hagan Sir Wolfie Oreo og sa mga kubanan da kang Boss Lloyd. Ogingon man kang Bon. May nga pagmabinaw. And salamat po dahil sa itong ubanan sa technical. Okay, dyan sa Pikas Lawak. Kay Tatay Paing. O gingon man dito sa Panabo City. Kang Sir Kevin. Okay, dagas salamat sir. Sa pagdaon at sa mong gondiri, no? Sa mong programa dito eh. Okay, wala kita ikong oras. So this has been your DJ, Christendero. Saying goodbye for now. And thank you so much and yung always nga pagpaminaw and gonna leave you a song coming from MYMP or Make Your Mama Proud. Third song, download only reminds me of you. Alright, so this has been your DJ once again, Christian Dero, saying goodbye for now. Salamat sa pagpaminaw. I love ya. Mwah!
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ania na gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal. Asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala kay kwarta. Ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga mo maning kadaghanan problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghanan pinangga magkuan, magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Ah, na kay katong magferment, magsikaslo man tiyan. Magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon na duodenum ulcer. Kaysa yaman duodenum. Unya, ang uban na ay gitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto, unya, mutubag nga magsakit ang likod, tungatungas likod, may likod aray. Unya, nga igitaw na to gastritis, na po'y gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer, mapuy ang rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano'y pinangga ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga na'y asukar. No, na asukar mga pinangga. Kamu na huna-huna, unsa lang na asukar. Apil na ang gatas din ha. Kaya na magunay klarong asukar. Oh. Then sunod, kanang na ay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ano, basta tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga. Then, ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man ang tiyan. Muna pinangga ha o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Kana grabe gina mo saka gyud ang acid anak mga pinangga. Amo bitaw nang gitambag sa kadaghanan nga eat cheerfully. Unya eat on time. Ana mga pinangga ha then isa pud nga grabe mak ulcer kana magsigig kaon nga naga drink og water. Dapat avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom 20 minutes before mo kaon allowed. While nagakaon wala ginang mga sabaw nga paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape. Bawal na oy. Mao man maka-acid tiyan. So ang buhaton na nimo pinangga, humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka tong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaonon sa mga ulceron? Naa ginang kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, niya, kada kaon nagyo oatmeal. Pamahaw, panito, panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila ikusog mo tanggal pinanggang asin. Mana ikusog magtanggal asin ha. Niya ayaw yun ihalo o gulay.

0: prutas kay grabe gina ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga? Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brana, unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito yung 77 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic naami dito'y gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Muna yung gitawag og 16. Although nana ni kinugay og kanang mas kubado og coco sugar ha. Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon ni mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo ni mo 1 glass every 1 hour. Sa morning, 1 liter. Humagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at Tux Clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Tux Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ko dai si Flora Purnay taga Pantu. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
3: Ma'am, asa imong ginabati?
2: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod, di ko katulog, ug isa ka posisyon, dugay ko katulog kay bunga. Kung kasabot akong matiyon, di ko katulog sa inyo, di sige kong limpag-limpag kay bunga. Tingala na ko nga, uso rin nga bunga. Nga. Tarong na kong lawas.
3: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
2: Sa una, nagpa-check up ko 2021 dere. Ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan, nang usay nga nang nahubag ba ang hukong niya kini trouble na ito. Niya na naman si Dok na sila kaunan imong gamit mga tuga ikuwa tuwa. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga usana pero kabuyon gugo akong tugaan kay ako kuan katuyod ang kidney mo ya kuang gina patambalan si iha iya nga naman kay gallstone. Wala lang sa koto ni focus. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala ko na kuwati man na. Sabi ang 2001, 2003, 2005 na karon. Murag nakinundo ko siya yung ganyan, mga gallstone. Mutulian ko din eh. Nasa po sa kumbala nga, anak, check up ko. Ngala na ko siya, dako naman yung gallstone. Igumi ni 25,000. Ato ni ko ano. Kira ka ni, 150 daw. Sayahan na daw sa kumbala. Kanibang na daw. Iba ko nga, si Kukuan sa kumbala. Anak lagi doon ay mahalo ay 25,000. Siya po na tigungan. Para mga kuwan lang tayo, patungkol kay isod ko. Daga na ang organ na daot ko. Ikakatulog. Ako rin ni Andy ni Ato. Siya di ang pagkani nila ko, ikaduhan ang pagkabuhog ko. Naamang ko ikaw, nakita na rin nga niya. Interview na po ba? Kung ano siya na po ang interview. Mahayo daw. Upin daw kayo. Ngayon ko dito yung mga tumurag. Nagkamo tigong-tigong. Ito mga pagkakas sa politiko. Ito mga tigong-tigong. Anang utang nito. Parang ito. Ano ko anong 25,000 kay? Okay naman sa mga anak ko. Sumpag-sumpag na sila. Ano lang po sa kuwan eh. Karoon, nakatigong ko. Ano ko atong kuwan? Biyaging Martes. Nisugdan na ko buwibis. Kita yun na ko nga. Ano ba nga ko yung mga bako? Di po dali, mga tambang.
3: Bonsan mo nga nakakuwan ka din sa Dok Lagit, ma'am, na clinic?
2: sa radyo na ko na siya na ilhan. Mm. 2020 pa nagapalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nagakuan na may siyang mga pambag. Nagasunod na may wala na may nagkakaon mga matikaon. Pero di ba nila ito may wasan eh. Katong katambal ko na rin si Nitro Bulls. Ano gani ko nga nung nato may mga birthday mga pista mawag na yung mga matikaon. Hindi na lang tapos magkaridere yan. So, no, no. Ano mo, magkakaon dito yung lami. Hindi alam eh, naamdang bawal sa lami.
3: So, kumusta ma'am? Pag-avili mo sa cleansing program ni Dok Lagit, kumusta ay mo pamati karon?
2: Uy, okay na kaayo. Mura kong naipanood to, no? Ya, ang ako alam, mura di kayo katungo. Di pa kayo katungo tarong bagay mo rin. Sa kalipay siguro na yawa, no? Ginoon yun ang nagkuan ba?
3: Bila ba lang ka simana ka nag-cleansing, ma'am?
2: Naku man, gugwatan Domingo. Naman sa guy nga, after 4 to 6, follow-up, check-up. Nagusto niya ko, balay mo.
3: Pero na nagigay makita, nga na yung mga nang mananggoan, nang gawas yun, ni panglibang ni mga guan.
2: Oo, nagsulat ko kayo this, no? Pagka, ganyan sa, alas 9, nalang ko natala nga, kuan, bato-bato. Pagka, kuan yun, Sabado, nanapun, kadomingo, gamay nan lang. Inapigom lang to nato.
3: So kung sa itong mga gipang bawal ni Dok Lagit, likayan na lang gito ma'am na, para dili na bubalik na ito ang galston. Kung sa may mong mensahe sa ato ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
2: Oh, so mga parihan ako nga na ay galston, no? Kung matay na na ninyo nga ana, nananang mga sintoma, anigan mo din ka Dok Lagit kay siya rin yung makabalo sa saan na pagtambal. Kaya sa mga ito mo hospital nga, operahan lang mo, mas dagdago pang presyo kay kung maoperahan ka, hindi ada ka dahil kalakaw lato. Nga, mahal pa yun. Dire kay, di man hassle nga, sa balay na lang ka, pag nagdating ka, hindi ka magkalakaw lato, anak kay kaya naman ka makalibang nga, kung kagutumon kayo na may mga Diyos nga, both sa klinik. Okay na dyan kaayo ang iyahang tambal. Basta kayo, papalo lang dyan ka sa iyahang instruction.
3: Daghang salamat, ma'am.
2: Salamat po siya.
4: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa rin?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit mare. Aniya o?
5: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bagay.
7: bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Bawal magkasakit!
10: Bawal magkasakit!
9: Bawal magkasakit!
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa, no, sa hatod kaninyo pinangga sa Duke Lagit Naturopathic Clinic. Okay, so hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Lagit, ha, ang ato na po karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong tiyan o atong tiyan, unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, ni ang mga pinangga, kasagaran ng magbuto, doon ay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o doon ay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto, di mong piyan yan. Sakit na gan, ihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito sa bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang ray ko lang nga lagi, ha? Unya katukon nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstructions sa ilang kidney. Nag-traffic so na, so nagang graba na, may balas, may bato. Unya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga nga dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutong. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasyuro niya, na naman ay heart disease. O niya mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. O, siblit pinangga, okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin, no? Kana pa na pinangga, okay na na, kasapian naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po daw ni nga naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, no, ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o doon ay tumor. So, mo doon ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga ay mong kumpiyansa pag mauna na ay mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kapo. Mga pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo. Programa pa mas Doc Lagit. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang, naamos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul, lugdahon eh, nalob. Minos man na. Kadali rin na, mubugno na dayon. So, buhaton ni mo na mga pinangga dayon, pag mauna ni magbuto, i-check po na, e pasigo ka kalibang. So, mag-cleansing ka, inom ka palibang mga pinangga. Okay? Unya, kung doon ay heart failure, mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan, o likod. Ganiya, hawak man tugtian, karon upper na ta. Dughan o likod di hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom jud kag milaga nga 77 herbal tea. Butangan gini mo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kay iskabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-in-1 na to nga mais na kape. Tay mo palibang to pinangga, unya, kusog magtumutanggal og acid labi na tong na mga 50 colosar. Kanya ang namto activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kini charcoal pinangga motunaw og inflammation na nay tumor nay cancer. Nga kusog man imo palibang mga pinangga mo cleanse gining uling oi. Kabantay mo pinangga nga tanan na tong water dispenser bato man naguling ang sulod kay lahi nga mga precious stones or selected stones ang precious kay diamond na onya pinangga na gid say uling kay mo na sila tigsala mga pinangga oh tigsala na sila nga pabayaron tag mahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha para matabangan dayon naaputa dito yung super wonder tunic. Sa klinik ha, mura nag-snowbird ang lami. Mahalang pagpaitangis. Unya na po tayo kusog baskog superfood. Murang itong salabat o lami. Murang pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag yung magsigig balik-balik, mo na niya yung mga indication. Dili lang kay gases. Muna ha, basta hot compress good every 1 hour. Onya mga pinangga mo na maghilig na kagkaon pinangga kamote. Oatmeal with soya nya kamote kay gitawag man ang kamote na musical root crops mga pinangga or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya na may kanta sa gingon last karaan tonight ang di makautot patay. Onya sumpayan sa unahan ng sapi ang doktor. La sige mga pinangga, hinaut nga namoy nakatunan. Logon sa po yung pagkasiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo kay makita man na ay fatty liver, na ay gallstone dito, ha? So hala mga pinangga, feel free kay gi-open na nga libre. Pero dito mga pinangga sa sentro, sa una 25 pambayad na. Ambot karon kay dugay na magkuwapad to mga pinangga, ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na tong machine kay pati vitamins ug minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa. Okay, so hala mga pinangga, ako maingon ha. Bye-bye. Okay, so aritagan na ako mga pinangga, tisgutan ng aloe vera, oy. No? Aloe vera, dito rin yung shampoo ninyo makita, no? Pero katong nakailang mga pinangga, tanong ng aloe vera. Kung doon na, good mo yung tanong ng aloe vera, ay, ang taong siging tanaw-tanawa. Nabinagatagiya ka aloe vera, naupaw, aguy, pinangga. Aloe vera na dahil ang tubag niya na. So, sa buhaton sa aloe vera, inyo mga pinanggang buha ko ng aloe vera, kuskuson siya. O, kuskuson ni mong aloe vera, mga pinangga. Moto yung nindog to, imo tong batilon, mga pinangga. O, batilon to ni mong itawag o aloe vera. Unya, nakatsada nini, imong haluan siya o kanang binanggod nga sibuyas Bombay or giblender nga. Pwede, hato na lang ni mong blender, mga pinangga. Aloe vera, sibuyas Bombay, unya na ay repolyo. Mga pinangga, duga na lang utas repolyo, ihalo o sibuyas. Ilari ka, human. Dito na nimo i-blend siya mga pinangga sa aloe vera. Motoy nindot, pangbutang mga pinangga sa scalp, no? Ibutang nimo sa scalp pinangga, ang pahunong sa falling hair, unya pang patubo sa buhok. Nya, but before nimo sa i-apply, imong sudlayon pinangga, kuskusog sudlay ang imong scalp, ayaw apila ang imong agtang kay matugkan nag-apil unsa nalay dagway mo. Mahimo kang aliwas mga pangga. So manay beneficyo sa aloe vera, mga pinangga, o himo pag yung haluan dyan katong repolyo o duga sa sibuyas Bombay.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mga pinangga niya karoy nagpalampuson, no? Juan, kanang mga pila na gani ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
11: Yeah. Isa pa man din ako dito.
2: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana? So mga pinangga ko ani. Mga 2 weeks na ka wala ka balik dire. Mga 2 weeks so subliyo na to. Nay kanang unsa pa pangalan nga ni mo?
11: Rita.
2: Rita.
11: Gapan.
2: Ansa?
11: Gakal.
2: Gakal. Taga asa man?
11: Taga Don Lorenzo.
2: Don Lorenzo nga... Turin. Turin. Pila may edad din mo ron?
11: Parang umaabot.
2: Mag 58 ka niya. Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
11: Kung ang sito ko, dahil ako kanina.
2: Katong na-stroke ka?
11: Oo.
2: Na-paralyze. O, unsa na to kadugay nga murag na-paralyze ka?
11: Nakita ka pa. Ang spot. Ito, wala pa ka.
2: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. Hmm. So, may ganit yung naka-anhi ka dito sa klinik. Kinsa may nag- O repair sa iyo mo dire?
11: Ako, suon nga, digan si Dere.
2: Ah, nakaigsuon nga. Naayon na po siya?
11: Oo, nag-aano si Dere. Kaya sila pa naman si Dere. Kaya na
2: ah, daghan na kaigsuon, nag-repair sa iyo mo. Sa po yung mga ipang bati nila sa una to?
11: Ako sa bahay yung bari niya.
2: Ah, silang kidney.
11: Oo.
2: Oo, ang sa ipili doon ako?
11: Palomar.
2: Ah, Palomar. Taga-asa po?
11: Taga... Lorenzo Gahapon, Ramihan.
2: Ah, sa Lorenzo Gahapon, okay. So, mo ni mga pinangga, no, na stroke ni... Iba yung ang baga-pagari? Ay, ni Alalayan, magano?
11: Alalayan ko.
2: Pero diba doon, ha? Doon mo nag-anidre?
11: Tapos
2: doon ba yun? Oo. So, doon ang nagkuhan niya, nag-abay nga naglakaw, bali, nagsaguyod pa mga ni Daytood ko, no? Nainumdum na Daytood ko. Hot. Hmm. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Dito, tindog daw, tinood ba ni nga wala na ka na stroke, anara, kamot? Wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover din taon si ma'am, no? Sa iyahang balatian. Kung sa pagkato, nagtuubo ka?
11: Oh,
2: shit. Tuog ka. Gihimo, ginimo tanan.
11: So, ay, dito. Pagka, kapala ko, bani na sila. Pagkita ako na sino.
2: Oh, kanagya na niya. Ang bawa, huwag ka maglisod o gudiya sa bawa. No, basta kanag yung karmi, mga subak, mago na grabe, no? Kay mamanay taas o kolesterol. O, mamago ito yung mag-high blood. Yan mo ito'y maka-blood clot. So, mag-amping nagyog ka. No? May gani kayo na iigsuon mo nga naka-istorya din eh.
11: Huwag ka pabalik ka nito niya. Ano, balik mo nito.
2: Ano, lagi ka pa-follow-up. Good ka. Unsa may ka-istorya ni mo sa ubang mga nga paralyzed parehas ni mo kaniyad po nga naminaw sa ato ron?
11: Yan ito'y mga kuan. Ang kuan ang kay titikina mo tricep.
2: Oo ka na eh, panhigil ka. Daghan naman ng utang sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karun nga, yan, ikuan ka, kanang sitawag na to nining, ni fully recover na ka. No? Okay, so, malipayo na. Smiling na. Oo, kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
11: Rita.
2: Rita?
11: Rita Palomar Gakal.
2: Palomar Gakal, taga?
11: Taga Don Lorenzo.
2: Kanina sa may puan dapit? Yeah, Lorenzo?
11: Papuntang Eden.
2: Papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Dito day ka nga Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson, no? Nya, magsaad nga mag-amping na Diyos. So ang Diyos magpanalangin.
12: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
13: Doc Lagit, servisyo

0: hatid sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
3: Okay, welcome ka mo mga kapinangga ng atong programang Health Guardians para sa Masa. Continuation sa discussion pinangga about the general causes of disease and cancer mga pinangga. O, kanis, sa ginaintik lang ha, kay napamantay mga emotional mga pinangga, no? Mga wrong habits pa na to. Okay, so pinangga ang ika-unsi ni ini, gitawag na to ni mga nitrates mga pinangga. O kanabang ginahalo sa mga suriso. Nganong gwapo kayong suriso plus coloring. Nitrates o coloring pinangga, magpartner bang gini sila. Ah, sila kanag yung sausage dog kay barato kayo. Kayang hotdog mahal man. So kani ang ginagamit din na mga pinangga, no, pila ng ubang mga dilata, nanay mga nitrates mga pinangga. So chemicals gihapon ni mga pangga. Mao na ngatya, pantay kay color ang ilahang hotdog, no? Oh, pantay kay color mga pinangga, di mausab. Oh, siya oy, nana koy biplo, pantay kay color parehas, sodium nitrates na mga pinangga. Okay? At tutas ika-3, kaning gitag na tog mono sodium glutamate or tak tak tak. Mo na mga pinangga. Mo na gitag na tog bitsin mga pinangga ha. Kunya karon kay para malimbungan ang tao kay daghan man magsigi yaw bitsin. Mituon na pud sila nga ang bitsin makadaot naghimo na sila gatong mga magic. Nana sila gingon lang tog mga ginisa. Oh, nana sila yung mga cubes. O, ganyan yung mga pinangga, mga bitsin nga po ng sulod ni ini, no? So, di ay pinangga, unang trabaho anak niya, kwani siya mga pinangga, kanabitong muni pangdaot o naunas utok. Pag madaot ang utok, gahi kay kapundangon anak. O, niya kay kanin, sa sulti ni siya pinangga ang monosodium glutamate or bitsin. Sa sweet mga pinangga, motong gitawag lag nutra-sweet or magic sugar. Bitsin na gihapon pinangga. Oh, pero sa sweet to siya. Kanya kaning mga junk foods taron karon tanan pinangga na amo ginay monosodium glutamate. Tungod sa kadagan sa monosodium glutamate, dili nila pinangga mabantayan kay mga salty. Tinumdumitan ng junk foods sa grabe kay nag-asin. Di kailang kayo ninyo mamalayan ang iyang kaparat tungod sa kadaghan sa bitsin. Mao na yung main ingredients pinangga, mga pagkaong pandamay mga pinangga. Oh, gingon siya, pantukuan, pantukoy, pangtangi. pinangga, mga pandamay pinangga nga pagkaon. Grabe mo daot sa utok, grabe mo daot sa bukog. Munang karon mga pinangga, grabe, bata pa, gipangkuan na, naana sila'y mga sakit nga rickets, mga osteomalacia, pag-abot sa mga dagko, hangtod pinangga, nanay mga tendonitis. Kan pag anaw ito, oh, mapilo ang tudlo. Niyain mo na pong alalayasis kamot para mo tulid. Sunod, puyan ng arthritis. Pag arthritis, ano, tuhod, rayuma, pag-abot sa mga joints, tudlo, arthritis. Pag mag-upgrade, nana sila gout. Kunya, sunod, pinangga, butang ang apilido, gouty arthritis. Sunod na po, butang na po, osteoarthritis. Sunod, magka-scoliosis. O, magka-osteoporosis. Ang Bisaya, buktot. O, mga pinangga, ang kuan ka nang mga sakit nga ihatag aning siging gamit aning monosodium glutamate or bitsin. Una, dauton ang utok. Sige ha. Mabitaw pinangga, talapakan ang iro pinanggag isa kaputos bitsin. No, na, bula-bulang baba niya kay mas gahi mag-utok ning tao kay mas higher lagi kay sa hayop. Do kay pamadaot kay mingo man sa suwikang Tagalog do pakunti-kunti lang hanggat pa container. Mo na pinangga ha. No, then sunod pinangga ika 14 nagitag na tog mga artificial sweetener o colorings. Mo na to akong giingon pinangga. No, ang bitsin sa tamis gitawag og magic sugar or notogen. Kaning atong mga sidewalk pinangga nga mga kapatid na to nga mamaligya og notogen dakpon. Pero himuon ni mong legalize nganlan nimo dito notra sweet. Sugar for diabetic. Kani po mga diabetic pong mga nagsigig pangitag tamis. Ay kaning asukar kay pwede sa to for diabetic. Napoy gatas for diabetic ay mga pinangga. Mga matay na lamo pinangga aning sige gamit na. So mo ni siya pinanggang artificial sweetener or colorings mga pinangga. So mo ni ha, hilig mag-untang amot. Itudlo amit ito. Mainom gani unta mog liquid ka ng pure water. Mangita pa magig tubig untas tubod. Nya kay perte man na to ka amot. Like Davao City, ipailaman yun the cleanest water. Cleanest niya, mahadlok. Kaya po manginom mga gikantas gagmayng bata, dumoy na may atong ininom sa Davao. Ang tubig lang pinangga, naginay chlorine. Munang the wise way, alternative kay, ang uban sikig pamalit og mga bottled water? No, mineral. Napayuban ka ng walay sustansya. Distilled water. Mga pinangga, sige gamit mineral. Abi nyo, okay man na siya kay giagig machine. Abi, asa ang danger? Asang deception pinangga? Kanang gitawag na to mga pinangga, gisulod og butilya nga ang imong butilya na nasiya'y dioxin. Dioxide mga pinangga. Sa dihang mabulad na siya sa init, mugawas ang dioxin. Tanawan nyo mga butilya soft drinks, plastic no? Tanawas tindahan mga pinangga ng mga sari-sari store. Gi-standby dito sa gawas, gipang bulad sa init. Mga butilya sa mineral, gipang bulad sa init. Gikarga og elf kay mag-deliver gibulad sa init. O man, namalit po gagmayng butilyang mineral sa ilang sakyanan gipangbutang na bulad og init. Mabitaw nauso ning mga Aqua Plus pitangga ng mga bottled. O, sudlanan pinangga ka na. Appreciated na ko na. So, man, yung mga pinangga na di sila kabalo sa deception. Mineral tood ang ilang giinom ang problema sa butilya na bulad sa init. So, mo to pinanggay makakanser. O katong dioxin. Mami, kabantay mo sa karaan sa una. Hoy, ayaw mo pagamit o plato nga plastik. Labi nagbutang nga. Uy, kay plastik ayaw butangig init nga kanon o sabaw. O, kay naanay chemicals nga muadto sa imong sabaw, muadto sa kanon. O, mga pinanga, kabantay mo? O, karon pa na. Paano na mabantay? Mo nang nindot ragiton sa una nga magbalon ka nga. Ibutang ni mog dahon sa saging. Putoso ni mog dahon saging iperting humutas kanon. Oh, di ba? Okay, so mga pinangga ato sa putlon, no? Hinaot nga natamaan kayo, no? Og naamoy nakatunan.
4: Grabe ang imong kaguol og problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paunday yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
5: Atong paminawa ng testimonya sa nakasulay sa Dr. Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Ako si Efrin Montiluson. Taga Mati City.
7: So sir, unsa pa to imong ginabati sa una?
6: Kung ginabati sa una, mag-isip ko ginawa. Tapos, at kaya kung lawas, silpunga. So, mukunga murag lain, paminaw kayo. Sa una nga murag plastic kung kayo, paminaw na ko, pamulpuyan mo ko.
7: Wala ka nagpa-addo sa ospital ato kung wala ka napa-check up?
6: Wala ko na. Ape meron, nagpa-addo ko kuan, taas ko kriya, taas ko uric, o ang akong sugar, medyo taas ko. So, itagaan kong tambal na tinilagay yung pag-inom ko sa hayang nga dili. Seryoso. Naka-decide ko nga mo, at ito na nga doktor lagi.
7: Pero kumusta itong pag-inom ni mo, itong resita sa'yo mga sa doktor? Unsa na may, unsa nagibati ni mo ito? Nabay alibyo?
6: Nasa'y alibyo, gamay ra kayo. Pero, ito nga pinakasimahan, hanapod paminaw na po, kurang nag-worse na yun na kung dati.
7: Sukat sa imong pag-anhi diri sa Duke Lagid Alternativo Medicine and Wellness Center, unsa na ba imong gina nabay kaalibyuhan na imong nabati diri ha?
6: Oh, nigaan na akong kuan. Katong nakatambal na ko. Pag human akong inom yun sa katong gihatag ni Duk sa kuha ng mga naman ko si kapsul kainom sa kuha. Puti.
7: Ningabil ka sa iyang cleansing program?
6: Oo, oh, itong cleansing program. Pag human akong kuan yun sa iyang cleansing program at nahuman ako ang iyang pagkaadlaw nga gihatag sa kuha ang cleansing. Pag na nakuurag yung gaan mo ng lawas. Basta nakuurag, nawala akong itong bati-bati ng katungpunga, kapoy ka rin eh. Parang kong nakuan, energized. Ibalik na po na akong kakuan sa lawas na ko.
7: Ano sa pati ng gawas sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
6: Oo, ang gikan atong first thing ni inom ko ato, ang kikao no, juice lang po. Pag bawas na ako, nang gawas itong yellow na yung green. So, tingon man si doktor na akong picturan. Sala na ako, picturan ako ito. Kadawa ka ang law, muna ito, taghan na yun ng gawas, katulo. Pagka, upat ka ang law, hindi na kayo siya taghan, pero kagumay na lang siya.
7: So karon okay na imuhang wala na jud kay gikuan sa imong lawas karon.
6: Ah katong sa akong gibati nga kuan insulti ni doktor sa kuha ang pinsing. Okay na tong kuan sa blood bladder na ko. Pero kay namo gud ko kuan taon gud ko taas lagi ko yung sugar. Yorit na ko. Kung sa pato, ako gusto tanaw nung tadi ha. Kung ibalik ko karoon, pero mag-check yung looking kung sa tayo bulan ako para
7: pag-ibig. Unsa may mong panawagan sa mga itong masakiton na susama ni mo na gusto makabati o alibyo? Unsa ba imong kapanawagan sila?
6: Itong mga naisakit diha, na dili kaya mga itong doktor kung sa kamahal karoon, mahal kayo ang palitpe, mahal kayo ang ospital. So kung inyong kwarta, guigo lang, adto na mudri kay Dr. Lakit. Kay sigurado ko, kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tabog ni Dr. Kana lang.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: Doc Lagit,
1: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicine and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: okay, arita karong ganing isgutanan sa mga problema sa kababayan ang mga pinangga about sa ilahang menstruation. No? Importante biya kayo sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong magrigla ang babae, 3 days kusog yun na siya. Kamu mga babae nga, nagrigla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga pinangga. Kaya kung di tumanggawas, mamanto siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma. Manang, ang uban sakit kay puso before ang rigla, inigmanggawas na itong mga unod-unod, mga maragpatay ng mga dugo mugaan. So, mga kababayanan, tagaan nyo nagpagtagada mo na nga, ang mupa-abnormal magod sa menstruation sa babae, labi na sa mga naas bukid, ka nang magsigig alasag bugat. Sigig alasag bugat mga pinangga, no? Luoy kitas mga kalumaran. Kay kasagara sa lumad, ang babae may mubanat ito suma. Oh, mga alsaog. Ang babae may mubanat ugal sa dito mga bukag, kanang ilang bakat, kanang ilahang kayong. No? Kayong? O kayong. Oh. Kanang ilang ginababa nga bukag mga pinangga. Perting luya ang mga babae. No? Unya, kanin po mga babae nga mga players bahilig ug lukso-lukso dito. Unya, dili kahingalibang. Oh. Muna niya. Pag ang babae constipated pinangga, mapundo ang tae dito sa transverse colon, muyut-yut siya. Then, maipit dito mga pinangga ang ilahang mga matres. Manangingon sa mga karaan, us-us ang matres. Kung sa mga lalaki, panasya, gidanlak. Pero dili pa danlak pinangga, hernia na may English. No? Kanang sa babae pa, mabut-but na yun. No? Kaya di man normal ang libang mga pinangga, then grabe ang dysmenorrhea. Hantod badugay mabutbut kung sa lalaki lagi danlak. Okay, unsa inyo pagsol pinangga ning inyo mga para gwapo inyo menstruation mga babae? Ang buhaton ninyo iwas gyud mo sa mga pagkaon nga naay vinegar. Ha, naay suka kana pagkaon mga atsara. Kay kanira ba dysmenorrhea mo ra ni gwak-gwak ug hapit ng menstruation? Suyop-suyop po na lang ng suka o vinegar. No? Kana manggang hilaw sa usog asin o mga santol sa usog asin. Bisag pinya nga tamis, isaw-saw gyapog asin. So dili ginamayo mga pandamay pandaot ta sa inyong gitawag og mga matres. Nya kani po mga babae mga sige gamit mga pinangga o kanang kaning panty liner ba nga mga baratuhon. O kana pinangga mo contribute na siya og dysmenorrhea or amenorrhea. So unsay buhaton ninyo? 1 week before magabot ang inyong menstruation. No, pero be sure mga pinangga nga makalibang mo kaduha ka tulo sa iskadlaw. Kung dili man at tumog clinic mag-cleansing mo. So unsay buhaton ninyo 1 week before mag-abot ang menstruation, mulingkod na kagplanggana nga naay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya plus na apag yung UTI ay og mulingkod kagplanggana butang ani mog dahon sa bayabas nga nilaga og suka sa tuba nga puti. Unay buhaton na 1 week before ang menstruation. Kinaro ba yung mga babae nga before ang menstruation dinha ang ilahang bation? Panahon magrigla, walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban, pagsugod sa rigla, naiuban 1 day, naiuban 2 days, naiuban 3 days, yun magsakit. Mga pinangga mo na'y mahitabo ha, sa mga babaeng dysmenorrhea hon, or babae nga na'y amenorrhea. Kanang amenorrhea, mulayag ilang menstruation. Pero kanang ganing mag, di karigla hon, isa, duha, tulo ka bulan, layag lang na siya. Pero mutong-tong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag na pinangga, hormonal imbalance. So, sa ibuhaton, kada kaon pinangga, maghilig kag taas o vitamin C, labi nag-use pinya. Pinya, niya, buungon. Muna ihiligon ninyo, o niya, pag mag-drinks gani mo pinangga sa clinic, natay forever young, kusog bas kong superfood, kato pinangga, kadaghang itong dulaw, tulo, kaklasing dulaw, na yellow, orange, na itapol, o niya, naapag-use suya beans. Muna siya pinanggay, mupanormal sa inyong gitawag o estrogen. Unya, mupanormal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance. Ibalance niya. Then inyong mga buhaton, inihigda inyong mga pinangga, butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag unlan niya, higda ka dito. Ang buhaton ni mo, inipatong sa lubot, exercise ka, cycling 10 minutes. Paguman, hiluton ang inyong puson. Dinagod ibabaw sa inyong buna-buna. isakan ani mo nya kilid sa imong bugan, ha, kanang lusayan bitaw nya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes pod nga paghilot mga pinangga sa imong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi eh. Humag half bath, humagligo sa buntag bago ka mag lakaw, then avoid nga mag high heels. Okay, so muna ibuhaton ninyo mga pinangga, ha, nga para healthy ang inyong mattress kay perting luya itaw ning mga babae. Sa una banatan ni siya pinanggas mga banag kauyaban nya karon sila naman po imo banat pagkadaghang malipay, pero alaot kay ka og magdiferensya imong mattress ola.
4: Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
9: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad ano man ko pag-asa pre? Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala man gihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
4: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
10: Serbisyo publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong gutokola. Usa ka Chinese professor, mga pinangga. No, sa si Li Chung yun, mga pinangga. Ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe. Naminyo siya mga pinangga, pangpud siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon na siya pinangga, 5 kabuok guto kula kada kaon. 15 kaguto kula, grabe maguto pinangga. Lalimang mo, 25 kababae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Naliman mo ni abot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindot na ng guto ko, lakay mo, guto, yun. Balihan lang pag-spilling, di mo na yung epekto. Itawag ni siya mga pinangga, Indian ginseng. No? Ang guto ko, mga pinangga, or wala pinangga, kanang sintilya.
11: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
12: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
13: Pa,
10: para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
12: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome, welcome. May buntag, may odto makabida. May odto kaninyo tanan. Welcome, ano kita sa itong programa. Ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. Dinila sa atong istasyon, 96.1, Infinite Radio, mga kabida. So, may odto kaninyo. So, yun sa kinatibukan, sa ngalas kinatibukan nga pwersa sa itong istasyon, atong station manager, atong Ate Rose Bulpa. Yun sa itong partner dia sa Apikas Lawak, si Papa Kibs. Yun sa may odto po sa ito nga CEO, atong Kuya, Kuya Wolpe, mga kabida, Oryo. Kuya Wolpe, Oryo, mga kabida. Oh, sa ngalan po sa akong partner, ano yung karoon si Kuya Kaloy, may uto ka ninyo. Salamat Kuya, kumusta? May uto ka ninyo di.
1: Salamat Kuya Mar, mayong uto sa tanan. Labi na sa ito ang Kuyas, Kuya Wolpe Oryo, ang CEO. Og uban sa ito ang station manager, nga mao si Ate Rose Bulpa. Kaubar ito sa Pikas Lawak, si Papa Kibs Williams. Mayang pagpanyuto sa tanan kutob sa mabot ang ato ang programa karong uto ha, mga kabida.
0: Okay na, mayang uto ha, sa tanan. Ha? Sa tanan karong na, maabot. Sa maabot ko sa ito nga kaning Sibya. Sa tanan, kita tibukan. Ha? Labi na gyud sa ato mga silingan. Ha? Sa silingan nga probinsya.

0: mga kabida.
1: Yung
0: Vice Mayor, mga kabida. Atong Vice Mayor, Kuya Vice Mayor, Engineer Franklin Hintilis, mga kabida. Yung nasa kinatibok ang pwersa, membro sa Sanggunian ng Panglungsod, mayong uto kanyo. Karong adlaw, mamapunang adlaw nga sa pag-sesyon, regular session sa itong Sanggunian ang Panglungsod sa Panabo, mga kabida.
1: Marag busy pa rin.
0: Busy sila karon, no? Wala tayong makaadto rito. So, siguro karong mga panahon na. Igo-igo na humargit po siguro ilang sesyon. So, kung ano ito, unsay mga katikaran, unsay mga nahitabo sa ilang sesyon. So, bisag makatawag sa ito, makahatag o ganing informasyon ng itong kauban. Ang itong kauban nga si Mr. Kick, mga kabida. Kumusta, maing uto? Maing uto kang Mr. Kick, si Ronald Sanchez, kauban siya nga partner. Ang si Mrs. Kick, si Anjing, Anjinit, sikad maing unto kaninyo diha.
1: O gamaing unto po sa atuang sa itong kauban gapon sa buhat, si Amad sa Mili Relampagus Kapala. Mayong nga pagpaniunto diha.
0: Sa may mga katingaran karon, labi na sa lihok, natad sa politika, kikini si Mili. May unto kaninyo diha, Mili, ha? Inisiya karon, murag, usakuan pa. Siya, isa siya sa mga nagalihok, labi na sa politika. Labi na sa kanyang PDP, kanang grids, ginatawag o grids, panag-hiosa sa pipila ka mga political party, mga kabida. Labi na din sa probinsya sa Davao del Norte.
1: Nasayo yun siya, anak ko ya.
0: Bisang makakakaroon sa mga katikaran, latest information, mga kabida.
1: Oga mayong unto sa tanan-tanan, binas ato ang mga kauban ng buhat, mayong pagpaniunto. Mauna siya, kuya.
0: Yung masudya sa kuwan, ang munisipyo sa Carmen. Karoon po na ila schedule sila sisyon, mga kabida. Adlong Martis, mga kabida.
1: Oga, kuya, birthday mo na yun ni Christian Bahagi. Ato ang number one nga kunsyal sa Carmen.
0: Karon pa to yung birthday?
1: Karon nag-post so, ka gani ha?
0: Oo, okay. Kagahapon na ito na ako nakitaan ko nga nag-post si kaning ate Kuya Marcel, ang Vice Mayor niya sa Carmen nga nag-greet siya happy birthday kay Christian Bahagi. So, katoy ko kung unsa, belated or kwan ba, at least nga mukhang tag-happy birthday.
1: Atong klarohon niyo niya.
0: Happy birthday sa atong number one, mayroong municipal councilor, Sanggunian Bayan member, Christian Bahagi, mga kabida.
1: Basag na pa ilit sunod na bilik.
0: Diyas sa municipio sa Carmen, mga kabida. Okay,
1: sisyon maroon.
0: Karong adlaw po dahil ang sisyon, mga kabida. Wali din na ito makuha kito kay o kinsa na rin bago di ang membro. No, sekretary to na Sanggunian sa Carmen. Kay bago mo lang po nag-retire to atong amiga niya. May utok ang langging. Kumusta? Unsay mga kuha na ito?
1: Nag-retire na yun.
0: Pero before to siya na yun nga mo retire, naman ko ito'y mga kwan po ka, mga istorya. Kuhaon gihapon siya dito sa opisina sa ato nga mayor, Mayor Leonidas Leonie Bahagi.
1: Siguro, naagyo na.
0: Siguro, naako rin siya sa opisina sa mayor.
1: Okay. Amiga mo gusto ni mayor.
0: So, mayong uto. mayong uto
1: di ba ito parinti sila, kuya?
0: Dili na ito makuhaan sa parinti pa sila. Basta kay, kwan lang, kung sa itong kwan, murag nisalig, nagsalig, dakong pagsalig po si ato mayor sa Carmen. Dako kayo siya pagsalig, sa kapasidad, kapasidad sa ni langging, mga kabida, kung paano ito, trabaho gini, ato ang kani SB Secretary.
1: Mauna siya, mga kabida. Oga, bibo tong araw ng barangay ising ko, sa Carmen.
0: Baguhay lang, baguhay lang.
1: Baguhay lang.
0: Nag-celebrate po sila sa Ilka Sitinta City,
1: Dublicity,
0: nga. Pagsaulog sila nga kaning paghimugso nga barang sa usa ka barangay, ang barangay Ising di sa lungsod sa Carmen. So maingot to diya kay barangay kapitan Francis Ansing Castilla, mga kabida, sa barangay
1: basta Ising Francis.
0: Ano pa basta Ising Ansing Ising, basta Ansing Ising kuan po ni usa kuan pa na trabahador gyud mo trabaho gyud ni atong kapitan di sa barangay Ising, mga kabida.
1: Munang marag tanaw na to, kuya, marag siguro walay mo atbang o naa ba?
0: Ibaluan na to.

0: karon ha, kahit kuhan pa po, medyo sa mga kapitanes, ha, sa itong istorya-istorya, yeah. Daghang nagkuhan dito nga medyo murag alanganin sila, o duda sila kung doon na pa ba'y barangay eleksyon.
1: Hindi na
0: yung karong panghitabo sa ito nga nasyonal mga kabida, nga karong medyo samok or sabah, ha? Nag-busy kay sila tungod anang impeachment mga kabida.
1: Kaya kay 12-8 man to kuya, gihapon to makalusot. Kaya naman to gipost nila.
0: Nakakuha lang po niya sa pagkakaroon, mao pa na ginalalisan pa nila ang kanabitaong sa pagkuhan sa total votes, so ang pagkuha. Kay ang sa kaning kuhan, ang kaning atong itawag na majority, ang ilang gusto, ang kanang kuhan nila, ang sa kuhan lang, presensya, ang na-presensya lang sa may tabo nga ilang panagkuhan sa ilang impeachment, o sa kuhan pa mga senador lang present, panahon sa pagkuhan nila, paglihok o pagkuhan sa investigasyon, pagpadayon sa ilang kuhan sa impeachment mga kabida. Samtang di sa itong konstitusyon, nakasulat magod nga tanang membro, Senate members, senator members.
1: 24 na kabok.
0: So, ang kuwan dito, kung atong kuwan itong sa konstitusyon yun, ang two-third sa kuwan, kay 24 man ito ng mga senador, umukha tag two-third, this is size yun, mga kabida. So, kana pakaroon diha, diha palang panahon na, diha higay kuwan na, nga bahin, wa pag yun sila, wa pa sila nagkasinabot, mga kabida. So, samok pa. Kaya ang sa kuwan, gawin mo kuwan ang majority, mura gusto ginilang ipalusot ang ilang bitaw nga interest, mga kabida. So mao na ilang ginakuha ang pirmi na dito lang sila mukuha sa kaning two-third votes sa mga present lang atol sa ilang ipahigayon nga impeachment mga kabida.
1: Nga ila dayong usbon tong konstitusyon.
0: Mao lagi kana.
1: Nga nakasulat pa to.
0: Oo. Kay mao lagi ilang ginakuha kana ko. Gani ha. Pirmi makuha ni sila mura gina kuan sa ila ang pangalan nga kanang Bindalo kay ilang pin kana lagi ginakuan nga ginabalo baog ang balaod para lang yun molusok ang ila mga interest mga kabida.
1: Ugwa na pud sila ila ang gihimo niya kana ra yung impeachment. Sayang ang sildos katawhan niya. Mga kabida,
0: daghan ugi mo kuno daghan kay mga problema ha? Dapat nga unta mo ilang unahon karo mga kabida. Una dia kini ato nga ang kinigyong sa ato nga kuan pagkamahal, ha? Pagkamahal sa mga palaliton, nagkamahal atong palaliton. Gani, kini, labi na kini sa ito nga, ginatawag na itong mga, kung ano ito, fuel, kanang gasolina, krudo. Tunod man, medyo nimbaba, pero naagir nga kung permanente sa 70, dili mo ubos nga ito sa 68, ni, pataas na po. So gani ang mga kani mga ato mga drivers labi na sa mga pickup drivers nagkuan gi sila nga unta ha mobalik mobaba mobaabot nga to sa katuwitaw nga lagi nga nara sa 50 mga kabida ang batag litro kay sa kana karon mga kabida kana nga naasa ngadto sa 70 unila pa lisod gyud kayo ha galisod gyud sila pagkuha sa ilang mga inadlaw-adlaw mga kabida nga makasusti, makuha nila ang ilang uksakuhan pa ang ilang boundary para makakuha sila sa ilang boundary para makapamalit po sila sa ito silang mapinanganlanon para sa ilang mapamilya.
1: Dili sila makakuha sa boundary kuya, pero at ito nagsabungan, di ba? Panglabay rin ng kwarta niya.
0: Mao po na itong kakuha na po sa ito adere. Dini sa itong nasod Pilipinas, kini itong mga Pilipino, muyunta nga, pait yun, pait. Tinood na pait. Pero, o gusto ka mangita, mayroon ka nga daghag kwarta.
1: Ato sabungan.
0: Ato sabungan, mga kabida. Kaya ang mga kwan, karoon po noon, tungkol yung mga bago na itong kwarta, nanay mga kwan nga, di na pwedeng ilabay. Kaya di man pwedeng kumoto na nimo. Labi na kinika ng mga bago bitaw mga paper bells.
1: Kaya inipis pa spante.
0: Gawas ang kwan. Dili gina siya pwede kumoton mga kabida, di gina pwede po mabasa. Ngayon, kung imo na ilabay-labay, o mapunta na dito sa kaning kuha, na itubig. So, tawag nga sayang, mahinta mo, marag masayang imong
1: pero
0: kwarta.
1: Pero makamihan yun siguro na Central Bank.
0: O makuha mo gani, butang ta makuha sa Central Bank, ang imong kuno dia ang kaning panahon bitaw oras o panahon. So malangay kyo ka mukod ka gasto kag oras o panahon nga magpakambyo lang mga kabida niya murag kon sa kadaghan na imong pagkambyuhan pagkambyuhan nga mukod lang kag isa ka buok mo kag 1000. Ya moato kag sa Central Bank. So dire butang talag dire kas panabogi kan ha. Moato kag Central Bank ato sa Davao. Og sa ka gasto kanada sa plite. Oh, wag ka kag bus ato sa Davao na asas ko ano, mga 50 ato sa 60 pud ang pasahe.
1: So, mahal lang yun.
0: Kung ano na, so matawa na ito, matawa na ito sa baka, pagkuhan ni mo, pagdulong ato pagbalik, nagasto ka na lang, butan na ito mga 200 sa pasahe. O niya, pagkapot dito, di man pwede, makuha ni mo dayon, wala't pagkapila ka kuhan dito, o sabay, makalangay, so gasto ka na po, mga ita ka ng kananan. So mo na niya gawa sana ang panahon na lang yun makabida. Nag-standby ka rito, paabot ka para lang yun makambihan mga kabida.
1: Mana siya mga kabida, o gamay pagpanuto niya kang former barangay captain Kuya Jalan de Villares. Matulog niya, good morning mga kuya na buutan.
0: Mayong
1: utok. Barang mabalik yun.
0: Mayong utok ni mga Kuya Jalan sa
1: Barangay Kambanagoy.
0: Kambanagoy, sa Asunción, Davao del Norte.
1: Pwede ito mo, sorry ito kaya, kaya na naman siya, naghimo siguro nagpikilbol. Na so, naman siya bilyaran dito. Oh. Ano siya bilyaran, na na siya ay yahang jukihan.
0: So, kuan po diyan, no? May baguhay lang, no? Dito sa ito, panghitabo, no? Dito sa ito provinsya sa Davao del Norte, labay na sa First District, mga kabida. Kinibitaw mo sa naitabo, kinig sa ilang kuan sa Davao Light o sa kanyang Danico. So, ang Davao Light, nagpakuan dito, nga, sila mismo
1: sila nag
0: sila nagyud ang mo serbisyo no mo serbisyo dia sa Davao dire sa Davao del Norte mga kabida ginatibukan ha probinsya sa Davao del Norte at pinasikat po kini sa kaning kuan bitaw katong Republic Act 12144 nga kini naghatag naghatag sa Davao Light no o kaning kuan sa to sa katungod no nga gani ha ikuanan dito nga natong tong rate of position kun sila na ang mo position ha
1: mo sila na gyud no,
0: sila na ang kun dito sa tanan nga assets mga kabida no
1: to pa wala assets, nang so, wala, Nordico ana
0: ya mo kuno di ang Nordico wala na gyud kun sa Davao del Norte mga kabida
1: to sa unang distrito
0: so gani mo to nga ilang iklaro gyud nga kay labi gyud kini sa pagkuan dito sa billing mga kabida. Kaya mo na inakuanan karon labi na sa itong mga konsumante diya sa unang distrito, na wala nag-ilain, ha? Wala nag-ilain na muhatag mo, muhatag o billing dito sa itong mga konsumante diya sa unang distrito, sa lungsod, sa Asunción, Kapalong, Talaingod, New Corilla, San Isidro, yung mga siyudad sa Tagum, ang Davao Light na yun, mawag ka ni Dunay Katungod, ha? Sa paghatag sa inyo og billing ni sila pod ang may katungod sa pagpangulikta mga kabida. So mo klarohon lang nato ni dia sa unang distrito kay daghan pa gyud ang nagkuan diha medyo naglibog na kung kinsa gyud ha kung kinsa gyud ang tinud anay may katungod nga pagkuan sa ilang mga billing pagpasa og billing kung pagkatungod sa pagkulikta. So para di makuan gyud dito ato naging kuha na diyan kita diyan sa unang distrito dito naging kita mabayad sa Davao Light yan ilang karong opisina kung kuha mo sa ilang magbayad mo nalang diyan sa kaning kuha guys sa no
1: Gmall
0: no? Sa Gmall diyan sa kuha lang na sila sa ground floor mga kabida na diyan ang ilang opisina
1: ground o sikan sikan yapon
0: sa kaning kuha diyan
1: Pero ang katong sa Nordico ko ya na ang gapon sa sikan. Pero sa pikas lang tong kuan sa Davao Light.
0: Dili na gyud wala ta mako asa ang opisina sa Nordico.
1: Oh.
0: Okay, ang kuan karon ang Davao Light na magyud dunay katungod. Davao Light na magyud dunay katungod sa pagkani kolekta. So para dili magkuan inyong di mo magka problema po hon. Bisag no bayad mo dito sa kani gapon sa Nordico unya ang kuan ang Davao Light, maningil lagi hapon sa inyo, kaya wala man mo magbayad sa ila, ha? So para malikaya na mo yun ana, mga kabida, direktar gin mo sa Davao Light o bayad niya. Ang kinipong bitaw sa pagpamutol, putol o reconnection, wala nagikuan ang ganyang Nordico.
1: Di na pwede mamutol.
0: Di pwede mamutol. Di po pwede mag-reconnect, mga kabida.
1: Kaya so, ang DLPC na gyan.
0: DLPC na gyan. Davao Light na gyan. Ang mga mo, doon ay katungod ni anak, mga kabida.
1: Ha? Oga, naaya kwan din eh. Kung bunso ni si LG Lee na pahuta.
0: Tiwasa ko yan.
1: Matod pa niya.
0: Araw nga mo, pahuta mo, break ta kadali. Pagumani mo diya.
1: Para sa amping diya. Oga, to ang amigo diya. Katikara ni Darrell Fernandez. Matod pa niya. Mayong unto Kuya Kaloy og sa imong kauban. Shout out watching from Nabunturan. Ha?
0: So, mga kabida, mo break ta kadali ha? Para sa mga pipila ka mga pahinomdom, mga kabida.
1: Balik tao niya.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
5: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
6: Hingot, yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ang sing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, bali siya binawag, lantag siya. Yung ko inom, dali na siya niya ulian, hindi yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya, mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawaiting, gaplasan at ng nading. Hindi yun siya ng nading gamitin muna, mag-ambo dito sa binoo ng nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi yun na mawala. Kino, dyan ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na ko, dili na ina ko, yapan diri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaang ko yato. Dahil yung nading, wala na yun siya, nag-guro, wala na siya, kanang na ang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na siguro.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Kla, 52 ang ida. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit, o mindot igay siya. Magadrive na po ang tarong sa gabi. Matabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
7: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
0: So, kumusta? Welcome. Balik ta sa to programa, ang markas sa kabaranggayan, mga kabira. So, sige po na, sa akong partner, si Kuya Kaloy. So, mayong uto kay Arwilalin Luna, is watching. Niya pa, mayong pagka-uto sa inyong duha. diha oh og hello to igso ah role yap ah
1: anlo
0: na pamili ah kay Darlene ah hayan hayami hayami oh koy og nemat kay Angelo and Wing Dominis ah niya pa so salamat ha sumayong uto ha arulalin
1: aro maabot nga kagawan
0: so so padayon ta so mauto mga kabida ang kuan karon ha ato ginang karon nga para pagkuan sa ato mga kuan ha sa mga konsumante sa kuryente ha diya sa Davao Light diya sa unang distrito nga Davao Light tagyod kita so wala na katungod ha wala na katungod ang kanil Nordico ha sa ilang operasyon no operasyon diya sa unang distrito apil na andito sa Island Garden City of Samar kun ang Igacos mga kabida
1: okay, so Davao del Norte maghapon to
0: so nagkuan ang Davao Light na gyud ha ang Davao Light na dunay kaning katungod no sa pag-operate no diya sa ato ang tibok probinsya sa Davao del Norte mga kabida
1: mo na siya mga kabida Davao Light na
0: so kung doon ay mo makita, ha, makita nga magkuhan niya ang mga taga Nordico, magkuhan niya, pwede ha, i-report, ha, pwede ninyo i-report sa kapulisan or mutawag mo dito sa opisina, ha, sa opisina, sa hotline, ha, hotline number sa Davao Light mga kabida. So, nakikuhan dito, na ang ilang mga kuhan dito, ha, hotline, ha, number, ha, dito sa 0919-057-3572 mga kabida. So pwede niyo nga makuan dito doon na may mga pangutana po ha? Labi na ka ng mga bago bitaw ha? Mga bagong aplikante ha? Sa gusto magpagtaon o kurente so pwede
1: dito,
0: niyo
1: dito lang sa
0: pwede, pwede po mong bisita direkta dito sa opisina dito sa opisina sa ground floor sa G-Mall mga kabida.
1: O gamay magpanuto da kang Ma'am Sherilyn Puno Lariosa ang communication supervisor sa Davao Light mga kabida.
0: So mga kabida ha, tipo ato pong kaning balikan tawagan na po natong kaning public
1: ba service. Ba kuha mga kabida, Villar og Alcover.
0: Kining ipanawagan ha, nanawagan ang pa kini si Adel Villar Alcover ha mga kabida. Nanawagan siya mga kapamilya, ha, yang kaparyentihan no. Nanawagan si Adel Villar Alcover ha, sa 63 anyos mga kabida sa kalaking anak karon sa kustodya sa Dicosogyan Home for the Aged ya, dia sa Lower Kabantian Buhangin District Davao City nga kamo gipangita sa inyong banay naghangyo siya nga bisitaha sa Dicosogyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District Davao City or text sa cellphone number 0968-207-8592 mga kabida.
1: Mahala siya mga kabida. Si Kapitan Alcover, iya ha, maning parente?
0: Parente, ginaka Alcover man. Oh, Alcover. Sa barangay Maduaw. Oh, barangay Kapitan, ha? Manoling Alcover, mga kabida.
1: Aga, kumusta dahi sa ito ang mga barangay kapitan karon? Nagampo ni nga way eleksyon?
0: Pero katong mga kapitan nga doon ay mga agi, oh. Ha? Nag sa serbisyo sa tinuoray ha wala gyud kini wala gyud kini sila ginakulbaan no kun do na may eleksyon mga kabida gawas lang nato mga opisyalis nato diha nga matawag nato nga wala gyud nahimo labi na sa mga barangay kagawad siguro nga na nakuan lang dito sa murag na silent committee membro mga kabida murag magpanghadlok gyud na sila nga do na eleksyon mga kabida
1: kay kanang silent committee ko ya murag wala man na nagtuon
0: So maing udto ato kare maing udto sa atong kapitan re sa barangay New Pandan ha kay kapitan ha Kuya Chichi Badal mga kabida
1: so pinuto dito kaya?
0: Dito na agyan ato kay kaniha kay mangwanta ko sa mga updates sa atong opisina sa Congress second district
1: nakita gid mo kaya
0: sa congressional office niya pa wala mga kabaguhan so mao lang gihapon kini labi yon kana ilang mga regular nga programa labi na kanang ugma bitaw ha adlaw Miyerkules so regular maray regular nila karon nga program kanang libre libre medical check up mga kabida
1: sa opisina
0: hindi sa opisina sa atong kongresista sa ikaduhang distrito congressman JM Lagdamio mga kabida
1: mao pa na kada Miyerkules gina kada Miyerkules, mga kabida adto lang mo sa opisina ni congressman JM Lagdamio kaya na ay medical sayo yun mo dito kaya dahil yung tao na dilingin ingon nga magpaunto mo nawa na na gamay pagpanunto da kang Sir Archie Kapoy o kang Sir Roy sabi na pinidong Roy ganito ya diya sa congressional office wala siya mga kabida
0: sa mga amigo dia kay Ramel na mayuto kay Ramel kay Archie no kay Roy no
1: og sa ilahang guwapang chief of staff
0: kay Bambang kay kuno dia Bambi
1: Bambi
0: Bambi
1: o sa nan menyo na ba na
0: dalaga pa na si Bambi ko ya
1: adili ba na kwan unsa ganin ni apelyido ani De Ramos?
0: De Ramos. Oh. Bambi De Ramos. Mga kabida.
1: Hey, mga guwapa gina mga De Ramos. Mga inchik o mata.
0: Guwapa o guwapo.
1: Masa mga inchik o mata. O sa ato ang kapitan nga wala man ta magkita. No? Kapitan nga there is my barangay Taba si Alpi. Og sa barangay Lapas lay ko ya.
0: So ato i congratulate da. Congratulations kay Princess Ivy Ponsalan mga kabida sa pagganing ko da pag host na host sa anibersaryo
1: sa kasanag.
0: Kasanag mga kabida. Ay pag kun da sa
1: iyang pag host
0: congratulations no. Ya kining ko dili lang kun lang ni ha. Dabaw del Norte lang ni mga kabida, ha? Task force kasanag.
1: Tibok, Mindanao.
0: Nationwide ang mga membro kini mga kabida. Nationwide, okay, international, tama.
1: Kasanag, ha?
0: Task force kasanag, ha? International na giyo kini. Doon ay mga membro po niya sa gawas sa nasod mga kabida. So, nagkwari, ipaygayon ang kanila nila.
1: Sa Barangay Lapas.
0: Dito Barangay Lapas o gina-host, ha? Gina-host kini sa ito nga number one dia nga barangay kagawas barangay Lapas
1: na ito tong adlaw nga business ko ya
0: Princess Ivy Ponsalan mga kabida ako tato lang ikwa dito gikatingadan mga kabida kayo ang kapitan wala magpakita ha? Kapitan to? Libre
1: giislap to ni kapitan
0: usaman to ya libre islap nga okay na po tanong garbo sa barangay nga inana kadako nga kalihukan nga diha gi host na diha gi pahigayon sa imong barangay kapitan libre
1: abi kay dili niya butante
0: unsa man nga kon di wa man ta magyo nga butante di nimo butante kay do na po yung mga membro pud ba ya diha sa imong barangay niya nang barang
1: membro katong, sa
0: task force kasanag na po sila yung mga membro pero sa imong gipakita bitaw wala ka nagrespeto imo pagkana imo ko anon usa ko pa na panimalay. Ikaw ang amahan mga kabida. Ikaw
1: dapat
0: ang amahan.
1: Na
0: dapat na aka. Pag abi-abi sa imong bisita. Kaya huna-huna, dili lang to taga Davao del Norte ang bisita mga kabida. Naigikan sa Luzon. Naigikan dito sa kaning, natawag sa kaning dito sa, din sa Mindanao, Tibok dito.
1: Sambuanga, Lanao.
0: Naadiha. Dito, kalagyo, kalayo ang ilang
1: kukwala. Ito nga mga kaisunan ng mga Muslim.
0: Pag-isarang Muslim. May gasto lang yun sila para nga maka-appel. Maka-appel sa mga nga anibersaryo, kalihukan. 7th anniversary, mga kabida. Sa Task Force Kahayag, mga kabida.
1: Ganit? Kasanag.
0: Kasanag mga kabida.
1: Mauna nga dapat naa si kapitan.
0: Mura mag-imong gipolitika. Abi kay ang nahitabo dito si Princess man ang nagkuhan dito.
1: Ang number one kagawad.
0: Yes, siya mo matawag nga
1: siya isa host. Sa host.
0: No? Dili po niya ato ikon nga siya gid mismo pagkakangan sa naa sa barangay. Ang nagkuhan lang dito siya ni provide. Isa sa nag-provide dito sa kuhan dito labing na sa mga adunay mga gastoson na magina gastoson na magina na mag-host ang magkumura mag-imong gipolitika ba abi ka di kuan man nag-atbang mo sa politika imong gihuna-huna na mag-atbang mo wala po ka magpakita imong gikuan ba
1: gi-islam lagi ba nga nis kapitan
0: so wala ko magtuo nga sa imong pagkatao nga inaana di ay imong batasan mga kapitan libre Kaya nangita, ulit ko ba ya? Sa matag doon ay mamulong, pagkangan nga kwarto pa agi ilang respeto sa amahan sa barangay.
1: Gisulkal
0: ka, ginaminsyon ka, tagig respeto. Pero ikaw mismo wala magrespeto sa ilaha. So dapat ha, dapat siguro nga, uksan pa, tudloan siguro ni, tudloan.

0: atong kapitan diha, ha? Kapitan libre. Unsay mga maayong bat pamatasan, di ba? No? Arnel Haiktin Rehas.
1: Ang iyang
0: unsamay imoy katambag ini sa atong kapitan diha? Kapitan diha sa Barangay Lapas, kapitan libre.
1: Atong pasultian si Arnel.
0: Kay ibang gihapon 7th anniversary, ha? Ikapito katuig ha? Kasumaran sa anniversary. Pagsaulog na sa anibersaryo sa Task Force Kasanag Mga Kabida. O niya, kini mga membro ini, ha? Voluntaryo kini sila, wala kini sila ibang honorarium. Ha? O sa kuhan pa, kini sila mga force multiplier mga kabida. Voluntaryo.
1: Voluntaryo.
0: Diri sa Carmen, diha sa Carmen mga kabida. Makita na ito diha, ang mga kanil, taga, mga membro na ini, kuhan Task Force. Mauin mo kuan dia sa trapiko dia sa mga eskwelahan dia sa Carmen.
1: Yeah, wala so, na sila iswildo.
0: Voluntaryo wala iswildo, oh? Ilang kaugalingon, kaugalingon nilang gasto, ha? Kana silang gasolina, kana sila mga motor. Wala ang ikaw gani ikaw kapitan, ha? Wala man ka magkahatag ini nila bisag isa lang ka litro pang gasolina. Pero sa iyon na ilang ginakuan murag wa gyud ka magrespeto.
1: Pangit
0: gyud tan-aon. Ngabisan kami kay dito man ni siyempre, barangay, o naginatong ko ano, ang amahan, musangko kita, pangita dito, pero nakakuha nga, wala ka dito, wala ka nagpakita. Mm-hmm. Ganit, doon na pa istorya nga, kaganiha din man to, pero nilakaw. Mm-hmm. So, sa pagkakuha siguro niya mga muabot na itong mga bisita,
1: nisibat na
0: ka.
1: Mm-hmm. Giisnab niya ang pag-abot.
0: Pag-abot na sa mga
1: sa task force delegado, kasanag. No?
0: Task force kasanag mga kabida. Gani, dit, ang kwan dito, ang gani founder, ha? Si Dr. Dr. Jan Chung. Oh, dito,
1: si
0: dito,
1: Jan gani, Chung.
0: Si attorney yung kwan. Si GB, GB kanin Limpio. Oh. Ha? Attorney Limpio. Dito magani mga kabida.
1: Mm-hmm. Ay mga tulok abogado.
0: Tulok abogado dito, pero wala, ha? Wala yung ka magpakita. So may uto kay Mele Rilampagos Kapala is watching, ha. Kumusta man Mel, ha? Salamat na, salamat sa pag-uandre sa to nga programa. So may uto kanimo diha, ha.
1: Yung usab. Mare umabot po ninyo mudagan siguro ning barangay.
0: Kuan po ni, ha. Matinabangon na po ni, matinabangon na po ni si Mele, mga kabida. Dili po ni, ha? Dili niya siya dalo, oh? Dili kinanglan pangayuan ni mo, muhatag niya, mutono lang ni siya.
1: Kabalo na.
0: Kabalo na ni siya. Okay. Dugay man po ni siya kung nagkuhan isip mga media, ha? Media practitioner, panahon sa ato nga, the late Dennis Dinora, oh? Isa ni siya sa mga aktibo po mga membro sa mga media practitioners din sa Davao del Norte.
1: Wala siya mga kabida. Oga sa akong bunso, ha? Pag amping-amping dia, naa sila sa Caraga karun. Nagtudlo na sila dito, kauban ni Pratman. Wala siya mga kabida nga katong nahitabo dito sa task force kasanag dapat na ay doon task kapitan na iya mang giisnap iya is kapitan na libre iya yung giisnap o nga makita naman niya dito sa Carmen basi makatiming ta sa ilahang
0: so atong bisag po sa hinungdan ano ba siya doon na ba siya importante gilakaw pero ang kwan lang ko at ito nagpakita lang ko siya kadali. Oh, kung doon naman kayo importante yung gilakaw, pakita siya rito kadali, niya, dayo man ang hindi nga, pwede nga mabiyas ako sa inyo, ha? Kaya na ako importante yung kayo nga lakon, ha? Kuhan po niya sa atong barangay, ha? Alang sa kaning kalambuan sa atong barangay po niya akong lakon, so ay di lang mo mabalaka, kaya naaman din atong number one, ha? Number one ng barangay kagawad, ha? Princess Ivy Ponsior pa, mga kabida. So, wag ito ikaw dito niya. Yun siya nga, wag ikaw kayo sa barangay, ha? Gasuporta mong yun po din yung kalihukan. So, wag ito ikaw dito nga, pinakakuan.
1: Host barangay?
0: Host barangay, no? Host barangay, pero wala ka nagpakita. Mga ka. So, kuan mo rin nadismaya, no? Nadismaya po na mga atong.
1: Duhara sila kagawad.
0: Barangay, mga kabida. Dito, ha?

0: Kagawa da panga kwento ko yan, ha?
1: Mara
0: ang chairman ra po sa kaning kuha dito, ha? Sa
1: peace and order.
0: Mara po dito, ha? Ya, kay membro po ni sa task force kahayag, kasanag mga kabida. So mo na imo kayo nga dili kuno nimo mabutante. So kadto na lang daan, ha? Kanan lang daan duha, ha? Duha. No, duha ka po kasi Princess Ivy og ilang katong barangay kagawad nga si Kuan. Abutante na no.
1: So Kapuyan si Kagawad. No,
0: barangay Kagawad Kapuyan. Mao dito, no. Mao nag abi-abi, mao ni abi-abi sa ato mga
1: nag-welcome address.
0: Kabida.
1: Si may nag-welcome so, address sa
0: Kuan
1: programa.
0: Lang, bisag yun na dili to. Abutante maghihapon.
1: Pero dapat na agad siya kay kaisa ra na mahitabo
0: ka. Kaya nga mo'y amahan, dapat na agad siya dito mga kabida.
1: Masig, kuan ang kuan di as barangay Lapas kuya, mong makita diya sa palibot gani kuya, maragwa may atiman ilahang barangay diya. Dili siya progresibo nga barangay, di para sa ubang barangay nga beautification ang unay yun pag naas barangay.
0: Di po nato makuhaan po nung nato yung anak kaya depende mo na sa kung sa income sa barangay. Pero kung kuhaan lang ka, kung ihan ka, official, kay balo ka manguhaan dito, mangita o kanto dito, mga source, makuhaan ka dito, request, kinsa yung makuhaan dito, nato sa mga national, mga kabida, pwede manguhaan ka na. So, kuhaan mo, mabreak po ta kadali mga kabida. Para sa mga pipila ka mga pahinomdom, sumubalik ta mga kabida.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan kay akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya, dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
4: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
5: Testimonya.
6: Oh,
5: kasinatila.
7: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastos kaysa sa imong misis.
8: Unsay ipasabot ana, Doc?
7: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
8: Doktor!
9: Mo di ay, nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
10: Parehas kita.
9: Pero may kumuha sa kondisyon.
10: Wa na magay kay ganas kama.
9: Usabi atong buhaton ini day.
10: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis. Sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kun malabi

0: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
1: O dili ka na luspad, Amado, banak ko!
0: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
1: Karon, tuo na ka.
0: Proven and tested, yun!
1: Sa paragis bila-bila, dili ata mag-agwanta pa!
2: Okay, mga kabida, welcome back. Ha. Balik sa itong programa. Ha. Ang markas sa kabarangayan. So, sa gihapon, ako partner si Kuya Kaloy. So, may uto kaya Kuya Leo Luzon Iguna is watching. Salamat. Niya pa. Hi, mga kuya.
3: Hello, kuya.
2: With heart pa. Kumusta? Kumusta, Kuya Leo? So, ipangmusta po ta. Ha? Kumusta po ta kaya Kuya Larry Caminero diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida.
3: Oh, si Kuya Pugi.
2: Iyo po sa iyang banghod diya. Si Kuya Pugi Caminero, mga kabida.
3: Kang Vice.
2: Iyo sa ito nga, Busy Mayor diya. Ha? Busy Mayor, Kim Quisada. Nga, bag-uhay lang ha? Sa post na. Murag siya mining host ato kato sa basic orientation seminar ha sa kaning ko dito ha sa
3: partido
2: ha partido ang PDP mga kabida. So murag siya ang host ato kay ang caption dito nagpasalamat man ha sa ato nga Vice Mayor Kim Quisada mga kabida.
3: Mauna siya mga kabida.
2: So maing uto sa ato nga Vice Mayor Kim Quisada.
3: Ogan, yung mama.
2: Yung pag sa kay Madam Leslie ha Pasyon Quisada mga kabida. Nga sa kanunay ha nagasuporta ha gasuporta gyud sa iya nga palanggang anak ha atong Vice Mayor Kim Quisada.
3: Uy, mga kabida.
2: Maing uto. Maing uto dia ha kaninyo ato nga
3: si Kuya Mike
2: si Madam Leslie ha Madam Leslie Pasyon Quisada ha
3: okay basta
2: daga padayon ha padayon sila pag serbisyo dia mga kabida ha? Labi na gyud sa atong mga kaigsoonan ha kaigsoonan lumad mga kabida nga dool gyud sa ilang kasing-kasing mga kabida ha pero dili lang puro yung nga igsoong lumad ha bisan kinsa diha ang namuduol sa iya ha mga iog tabang ha, di gyud magmakuli ha, kining pamilya Quisada sa pagtunol sa ilang tabang kutob sa ilang makan, basta makaya lang ha, dili gyud kini mubalibad ha, mga kabida, ang pamilya Quisada, so may utosap kay Kuya Mike Sahid is watching, salamat ha,
3: nakita
2: mi,
3: Kuya Mike ba? Mike, ha? Nakita mi, sa programa na to isog na kakayo
2: Dili man tayo mag-isog ato. Pagawas lang ato sa mga kwan ato, mga kabida.
3: Isog daw kanya ako, paluloy rin ako.
2: So, may
3: uto.
2: May uto po da, sa barang, lungsod sa Santo Tomas. Uh-huh. Ang ato ang mayor niya. Ha? Kuya Mayor Roland Isdehisika.
3: O kang ati Vice Mayor.
2: Ang Vice Mayor po daw sabi. Kay Vice Mayor, ha? Ate Maria Los Inday Dehisika.
3: Oh, oh, si Kuya.
2: Iba kay Kuya Ronald Di Maya, mga kabida. May oto. May
3: pagpani
2: oto. May pagpani oto kay Kuya Ronald Bong Di Maya, mga kabida.
3: Ako sa ning basahon, Kuya. Ato ang kauban sa buhat. Para siya mo ay sekretary. Wala naman si Totoy Bibo. Karon na pulis Kuya Noel Kedilya. Manang, ayang sekretary, maunay si YP... Mata Garcia na Awilpi. Shout out mga boss ha, Dias Nabunturan. Barangay mainit
2: murag,
3: ni siya.
2: Murag kini panahon na siguro dia ha, murag bubalik pa siguro tagwa dia sa ato nga.
3: Okay,
2: kana sa
3: Kuya Noel. Na.
2: Okay, Kuya Noel naman ang kini tabo nga murag may ni pole.
3: Dabaw di Oro Prescor.
2: Dabaw di Oro Prescor. Okay. Murag kuan magud na kini Kuya Noel makasalig na ka nga kuan siya. Og sa kuan pa transparent gire no? Oh. Transparent sa mga pagdumala kinis Kuya
3: Noel. Mayon ni siya mudala po og mga kaubanan. Mao na siya. Mayon pagpinutura kang Kuya Noel Nok Kidilya. Si Kuya Founder Nok.
2: yung sa may pagpaniod to sa Braulio Idohali ha? Kay Dato Jerry Sisbino. Yun mas sa atong pagpandiya ha. Kuya ha? Kuya John ha Ismino mga kabida.
3: May pagpanyuto sa tanan.
2: Oh. Kuya John Ismino Romulo Ismino Junior.
3: Sa tanan.
2: Yung sa itong konsel po dia ha.

0: ato konsyala
1: si Risti Tabiraw, number one.
0: Yo no sé kay Miko.
1: Kay nakuha ka to dito kaya.
0: So, kumusta ka konsyal Miko Duhali ha? Wa man ta magkabalik atong kwa dito atong doon naman to nagkakuha ng seminar bitaw ha.
1: Oh.
0: Nagpahigayon man to sila ng seminar ha? Para sa livelihood mga kabida ato sa atong mga diya sa iyang makaigsuunan diya ha. Iyang mga constituents ha? Diya sa
1: saan ito kaya sa matag barangay o so, giipon na to tanang barangay?
0: Kuha dito ha. Pagkuha dito marag ipon pa to. Oh. Ha? Kay murag mo patoy primero ha? Primero man to nila nga kuha dito livelihood, livelihood training mga kabida. Atong kuha dito ha? Dito sa lungsod sa Duhali mga kabida katong sustainable ha? Livelihood ha? Mga kabida SLP Sustainable Livelihood Program.
1: Mana siya.
0: Gikuan sa to nga coordinator diha ha? Si Konsihal Nico Duhali taga DSWD man to dito ani hatag sa mao nga kaning kuan dito livelihood training. So makakwanta diya, makasuroy ta diya, pangumusta ta, kung saan ito yung mga katikaran. No? Labing rin sa itong mga nag-appeal, ha? Nag-appeal niya itong mga na training mga kabida, kung saan na nagkanto, gikatampo, gikahatag sa ilaha. Labing rin sa ilang panginabuhian mga kabida.
1: Ayon, taugan na po na sa ubang mga barangay?
0: Dili lang ang ubang barangay. Tanan na ako. Oh. Sa kinatibukan, labing rin sa itong probinsya sa Davao del Norte. Labing rin sa itong mga, tuda.
1: Oh.
0: Kani tricycle operators mga kabida, drivers association mga kabida.
1: Pero natanang mal dito da kuya.
0: Depende. Depende magoda sa mga officialis og sa pagdala og sa kay kuno officialis at kuan siya tarong transparency niya. Oh. Kay balos siya mo control sa iya mga kaning ginsakupan.
1: Ligyan na siya
0: mga kabida. Ligyan na mulambo, kuan gid mo tubo gid kini yun na mga kabida nga negosyo para sa ilang panginabuhian.
1: Mao na siya mga kabida o may pagpanuto dia sa tuang barangay Grido kang kapitan Inad
0: Bert Inad no oh, may utok kani wala kapitan Bert Inad sa barangay Grido.
1: Okay, namgon ni si Jackman Triskillion is watching from barangay Grido Panabo. Ayaw nga pagpanuto dia
0: permanente gyud ko na to siguro kung para ma-meet po din nato oh. Oh. Kalisod mo diri rata magkuhan bitaw pirmi ha nindot gito nga mamit gyud tani nato sila kining sige nagkuhan sa to labi ni kini
1: kana magkapi-kapi
0: kapi-kapi ta ba nya magkuhan ta sa mga magkuhan nato magistory ha magkatikaran labi
1: karon siguro kaya inighuman sa tong
0: programa sa tong barangay mga kabida o karon nga mahuman na magita okay wa na magitay oras mahuman gyud ta wa kita mahimo.
1: Oga.
0: So may uto sa to partner po da kay Ronald Sanchez ha kay Mr. Kick ha Ronald Sikad mga kabida.
1: Mao na siya og kang anjing abot. Biyahe pa man siguro sa Bonbon. Pa pa man siguro ka uli.
0: Si Mr. Bon.
1: Oh si Mr. Bon ha. Mr. Bon. Mao na siya mga kabida og diha sa ato ang kuya ha. Ang publisher sa Gold Star News si Kuya Albas kung Alan Pasong may mga pagpaniuto diya mga kabida huwag naman ipapublish tawag lang mo sa numero 0985-524-8588 oh, yung mga numero kuya para sa publication po sa Gold Star News. Mauna siya mga kabida na yung mga publication wala na labi ng extrajudicial na agi na siya.
0: Dili mo gina mawala kini newspaper mga kabida kay kini mga legal notices na kinahanglan mga kinahanglan gid man nga ma-publish mga kabida kana mga orders court orders labi na kana mga foreclosure yun ana kinahanglan gid i-publish mga kabida
1: masig ma-foreclose to inyo hang bilya
0: correction sa mga kanin birth certificates kinahanglan mo gina ma-publish mga
1: change of name. Mao na siya mga kabida. Di na to kalimtan si Kuya Albas. Si Kuya Kernel ha, may mapanood to Kuya Kernel ang governor sa Southern Mindanao Region kung SMR. May nga pagpanood to sa tanan. Mga kabida. O si, si Kapitana dito sa San Nicolas. May pagpaniod to. May bakit ito mo abi-abis, Kapitana? mga kabidah sa mga
0: oh, dahil po sa to siningan barangay ang barangay San Vicente sa mga otor ya may pagpaniuto sa tong barangay kapitan ya kapitan Lisa Bukala ima sa iyang barangay kagawad ya barangay kagawad si Danikah Karisma sa tong IPMR ya si Dato ay si William Bansale mga kabida.
1: May pagpanuto da kang Kuya Rudy Kadayuna. May panuto kuya.
0: So, sagya po na, ito magkikikwan diha. So, nagpaabot ako sa mga kwan diha ito sa itong IPMR, Rudy Bans, William Bansale. So, bisag ako ka, doon na kay Bakhiga yun, mukuha ka rin sa ito ang istasyon para nga makakuan mo ka, maka pasabot no makapahatag katinawan ini mga wala kayo magkasinabot labi sa atong gitawag nga ipralo mga kabida
1: mao na siya mga kabida matudpan ni Jackman Triskillion mayong udto diha mga banggitang angkor shout out ko sa kuang asawa si Ginilyn Rekla Morelos og sa amuang Dalagingging si Shera Jenica o ba Sunbeam School. Salamat. Ato din yung eskwilad Sunbeam.
0: So, wala kita yung oras mga kabida. So, manamilit na gin kita kaninyo. So, Kuya Kaloy, unahe Kuya.
1: Mga kabida, salamat sa inyong pagsubaybay sa mga programang Marka sa Kautuhon, diri sa barangay. Kininyo ang bata-bata magpasalamat po sa ato ang CEO nga si Kuya Wolpe Orio kaubahan sa ato ang ate ha? Si Rose Bulpa ang station manager og diha sa Picas Lawax ato mga partner dito si Papa Kim sa Williams kininyo nga bata-bata sa kahanginan manamilit na og mayong pagpaniuto sa tanan ikaw ang bida.
0: So sasama sa naandan kini si Kuya Mar magayon kaninyo dunay sinugdanan dunay katapusan so kay nato napupos na magidato isa ka oras nga paghisgot-isgot dinhi sa tong programa ang Marka sa Kabaranggayan ka sa atong partner Kuya Kaloy so magayon kaninyo magadapit na sab kaninyo nga santod usab sa sunod nga higayon sa susama gyapong takna dinhi sa tong istasyon ang 96.1 maguban-uban na pod kita kaninyo so magayon kaninyo si Kuya Mar magayon daghang kay salamat dalaygon ang Dios.

0: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, Vitamin C plus Zinc.
4: Just C!
5: Just C!
6: Ah, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Isingalan na to, sir.
6: At si Kuali, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
7: At taga-Diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
6: So, pasalamat ko sa inyong product sa Just C o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayo yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, ka nang mo tungas ko ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi, eh. Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy. Alam, lindot na yung akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyo nga pagkanduta yun sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung ang tambal akong ayan, okay na kaya akong lawas. Yung kuro ni Hilo, taga-Diplahan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, Vitamin C plus Zinc.
4: Just C!
5: Just C!
8: Init sa adlaw, batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac. Nung Lading Radio, una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nung Lading Radio, sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Lading Radio.
9: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nung Lading's product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Glagel Coffee Mix, Jassy, Nung Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Glagel Soap, Ogang Care Perfume. Padayon gihapon ang mga benepisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program ang paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga Clayjo Stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa May Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Glagel Store, Nung Lading's product. Glagel Store, Pagadian City, na himutang sa May Serene Street, San Francisco, Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Glagel Store, Nung Lading's product. Sa Aurora, sa May Kabaho Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Glagel Store, Nung Lading's product. Sa
4: Kapatagan, Lano del Norte. Adto ang Butika Plus nung Lenin's product na himutang sa may Purok Nuebe, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan at Butika Plus nung Lenin's product sa Maranding, Lano del Norte. Ang Clayzel Store na himutang sa may EGS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan at Clayzel Store nung Lenin's product, Clayzel Store Mulave, na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City, na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan na yun ang tatak, Clayzel Store nung Lenin's product, Clayzel Store Uzami City, na himutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bangsa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte, na himutang sa may Purok Tres, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dukol sa Mercury Drug, Clayzel Store Iligan City, na himutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City at Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio, maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piata.

0: ay mga palangga na to sa kahanginan nga dili in taon mo diha pagpagutom ayaw no pagpaabot pag napay mo ingon diha og paniod to na palangga kay basin og wagay mo ingon ninyo diha mga palangga og paniod to na in taon mo na nga sa kanunay mga palangga na to sa kahanginan ayaw di mo kalimot nga ang pagpaniod to importante gyud kay nistanan aron nga makasurvive ta sa ato ang whole afternoon mga palangga nato. Ako na usab ang inyuhang higalang tabian na sabaan sa kahanginan. And as usual mga palangga nato ha, basta ako gani ang mutingog. Well, expected na mga palangga nga walay live drama karong hapuna ang atuang Nong Lading. Walay live drama si Nong Lading. But then the good thing mga palangga nato kay naagi hapon na andam kanunay ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center nga mohatag og lingaw alang kaninyong tanan mga palangga nato sa kahanginan. So later ato na usab nga subaybayan ang lain na usab nga sugilanon sa ato ang kapalangga diha. Unya ang naot ko nga samtang nagbukhad-bukhad mo diha sa inyong banig kay nap time man ron mga palangga nato or else samtang nang gibiyahe mo diha mga palangga inyo hagyong iuban sa kahanginan ang ato ang programa diri sa Nong Lading Broadcasting Services pinaagi sa drama sa ato ang mga kaubanan sa Nong Lading Broadcasting Services Production Center. Una mga palangga nato ha, kanunay gini siyang gipaluyuhan sa pinaka-epektibong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing of Nong Lading's product. Maayong hapon sa tanan ng mga nakatsun in karon, especially diha sa may Ipil Zamboanga Sibugay. Maayong hapon sa tanan ng mga Sibugay nons. Maayong hapon usab diha sa may Iligan City, Lanao del Norte, sa may Kidapawan City, diha sa may Diga City mga palangga. Sa Bukidnon, utob na lamang mga palangga sa maabta ni ining atuang programa karong hapuna. Kumusta og maayong hapon diha kaninyong tanan. Maayong hapon usab diha sa may Mawab, Davao de Oro, diha sa may Panabo City, Davao del Norte. Ingon man sa Infinite Radio Claver, maayong hapon also diha sa may San Francisco Agusan del Sur, diha sa may San Miguel. And of course, mga palangga nato sa tanang mga Zambosurians, mga taga Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, gutob sa maabda ni ining atong programa karong hapuna. Ayaw mo katingala diha mga palangga ha, o ayaw gyud mo biya. Kay palangga gyud kaayo mo namo adres kahanginan. Kay muhatag gyud mi og mga pamaagi aron abisan pa man nga dili maka live drama sinong lading mga palangga. At least naa kanunay ang Nong Lading Broadcasting Services sa Production Center aron sa paghatag og lingaw kanatong tanan. Anon sab nga dili magkauhang ang atong kahaponon. Kabalo man jud kong mingawon jud kaayo mo ni Nong Lading mga palangga. Kay bisag kami mingawon jud kaayo mi. Una nga yahang dakong inisyatiba usab nga diin kung dili siya makatingog kay naman gyoy mga importanteng mga lakaw doon na gyoy mga importanteng mga atuunon. Well mga palangga nato at least anaa kanunay ang Nong Lading Broadcasting Services sa Production Center mga palangga ha nga mohatag og lingaw kaninyong tanan. Lain magud pod og ibalik-balik na mga palangga mo na rabra ni magbalik naman pod na ay mao na mga palangga na we always make ways. Kay ang Nong Lading Radio mga palangga ang Nong Lading Broadcasting Services sa kanunay anda mo serbisyo kaninyong tanan. And just sit back and relax mga palangga nato. Kay ato nagyod nga masubaybayan ang lain na usab nga sugilanon aning kahaponon dinhi sa ato ang pagpanag-uban sa programang handumanan sa akong kagahapon mga palangga nato sa kahanginan. JRM Productions presents
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato.

0: sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Uy, Mads! Nauta man ang luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi dahi, uy. Sa sina na ako ni Biller-Biller ba? Si magutugis ko sa amo. Murag, ubos na dyan yun ako resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
2: Power 10? Kanagi na mention ni nung lady?
1: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
2: Dobby, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
4: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
3: Kalaban sa kong ulo.
4: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga anong man eh?
5: Kupyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
4: Legal Kopi Mix.
5: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Kopi Mix.
4: De, basta-basta.
5: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
4: Wow!
5: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm! Kalami sa kape!
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niining istasyon.

sa C vitamins adunay sodium ascorbate o zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian ng hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.

0: Tuntunan Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub sa Abuton sa tong Sibya. Sa mga nagkalayla mga FM station nga nagka-hook up sa tong program, usag ka may pagpaminaw kanin yung tanan. Ang Power 10 Probio Capsule mo'y tubag alang ni adto magkahigalaan na to nga high blood. Na problema mo deha, magsigi na lang mo uguna-huna o dili maayo kay mahadlok mo ay kinirabang high blood. Traidor ba ni nga balatian? Daghan na kaing may panaw nga to sa laing kalibutan nga ipasagdan rana nga sakit. Mga kahigalaan, ang Power 10 Probio Capsule mutabang isa sa pagnormal sa imong blood pressure. Kaya mutabang man sab kini sa pag kondisyon sa tanang organ sa imong lawas, hinluan ang tanang organ sa imong lawas o kuhaon to mga toxins, hinluan ang imong dugo, kuhaon ang mga bara-bara sa imong kaugatan, maunang nindot kay ang Power 10 Probio Capsule alang sa ato makaigsuunan nga dunay gibati-bati sa lawas. High blood, diabetes, heart problems, heart disease, kidney problems, katong dunay bato sa kidney, bato sa abdo, tumorsis, mga bukol-bukol sa lawas. Mga kaigilan, mutabang ang Power 10 sa paghilis niya na hangtod nga maalim ang inyo mga tumorsis, mga bukol-bukol sa inyong kalawasan. 30 minuto sa dili pamumukaon, inom sa Power 10 Capsule kay dali og paspas ang epekto niya kung imong i-follow yun ang pamaagis pag-inom nini. 30 minuto sa dili ka pamukaon. Kato mga kaigsuuna na to nga constipated, dili normally nga magkapagawa sa ilang hugaw. Unya kada adlaw nagkaon, nagkaog karne, daghan kay rice gikaon. Mga kaigalaan, minus-minus silang una ang imong pagkaog karne. O kung mahimo ayaw kay palabi sa rice, kung mahimo mag black rice ka, mag brown rice. Unya inom daghang tubig, sabay dayon og Power 10 Capsule. Kundi normal ang imong bowel movement. Aron sa ingon ni Ana, matabangan ka katong constipated nga na. Kinirabang constipation nga balatian, diha magsugod ang daghang mga balatian hangtod nga magka-colon cancer ka. Maunang ayaw pasagdi minti na ang Power 10 Probio Capsule. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, mutabang sab kini alang sa mga kababayenan nga irregular ang menstruation. Gato mga dysmenoryahon, Power 10 Probio Capsule, inubanan sa atong pinakalami nga coffee. Kung coffee ang atong hisgutan mga kagilaan, clay gel coffee mix, kalami nga siguradong imong balik-balikan, imong higugmaon, makatagbaw syempre. Pagkalami mga pecon clay gel coffee mix ang inyong kutawan. Tungod sa talagsaong kalami niya, gawas pa, makahatag lang yun sa kaayuhan. 19 good ka mga sangkap ang naan ni Ana. Ang main ingredients, katabi itong makita, inikutaw ninyo, malunggay na siya o chia seeds. Sig matingala mo nung lading usam ni ng lutaw din, malunggay na dayon ka ng lisulis o chia seeds. Dako kay nagkatabang itong chia seeds, taas mo kay nag-fiber. Plus, doon na paidaghan siya mga sangkap, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giobanu, guji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Mo nang healthy coffee siya sa imong pagpangapi, imong gihatagan ug maayong benepisyo ang imong lawas. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Mo nang minti na ninyo, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nindot ni siya, safe na safe. Kay Stevia ang nagpatamis niya. Palitan ni nas mga butika, parmasya, pwedeng himong pantulak sa itong Power 10 Capsule. Ilabi na sa itong makigilan nga dunay gibati sa lawas. Ingon man sa mga padre di pamilya, mga tatay, mga nanay sa panimalay, bugat ang trabaho, stress kanunay, mag-Jassy Capsule. Kung stress ta mga kahigalaan, daghan tagihuna-huna, panahon sa kagabion, dili malikayan, nga dili ta makatulog. Mo'y hinungdan na kinahanglan tang mag-Jassy Capsule. Kaya ang Jassy mutabang manialang ni ato mga insumyahon. Nindot nga tulog panahon sa kagabion, dili dali mo bigay ang imong lawas, mas makalahutay ka. Ug syempre, ang Jessie Capsule mutabang siya aron nga makalahutay ka sa imong trabaho, matingala kang daghan kag kuri-kuri, wala kag kapuy. Unya bisag bugat imong trabaho, kondisyon kag gihapon ka. Mutabang ang Jessie Capsule. Manang unsa pa inyong gihulat, nindot ni siya. Nindot nga tulog pa nang sa gabi on pagkabuntag, nindot ang imong mood. Mao nang daghan kay nag-maintain ini, affordable ra magud pud ang Jessie. 8 pesos per capsule, dako na kay ikatabang sa inyong kalawasan. Ang atong nunglading essential oil, haplas ni siya. Halang-halang nga bugnaw-bugnaw nga siguradong ma-feel ninyo ang kinindot. Manhut-suhot sa inyong kaunuran, kaugatan, ma-feel ninyo ang kanindot sa nunglading essential oil. Gawas nga epektibo, humot na nga haplas. Monang panghaplas mo gamit ang nunglading essential oil. Katong dunay mga pamaol, pamuypoy sa lawas, mga panakit-sakit, nuka, mga skin diseases. Nunglading essential oil, nindot kayo na siya. Ingon man ang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Gason talumtumon, katong nag-dry lang ang skin. Clay gel papaya soap, nindot siya kay kaputi nga mubagay ni mo unya blooming ka lang taon. Fresh, bisag buntag ka pang manabon. Pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Walang sulayin ninyo. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Tungod sa collagen, papaya and milk nga naaniya, the best kaayo nga epekto alang sa imong panit. Onya, dunan lang siya set ha katong sunscreen, clay gel sunscreen, sunblock serum. Dako kay ikatabang mga kigalaan. Clay gel papaya o sa iyang set, palitan ninyo. Aron mas musamot, gud mo kagwapa. Inubanan sa itong vitamina para sa mga kabataan, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Growmate, kining Growmate para ni sa inyong magkabataan. Dali makasabot sa klase, taas, healthy si baby, dili sakitin, di na pugsunan o kaon, sila na mismo mga ikaon, pagkagabi, dili na nasigdua gadget, sayo na matulog. Dako kay tabang nila ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Unya aron continue ang vitamina 13 above, pwede na sa Jessie. Basta kay sa 1 to 12, Growmate ang inyong ibitamina ngadto sa inyong mga kabataan. Dili ninyo kamahayan magdako si baby. Utukan, taas, unya healthy, dili sakitin, gana ang kaon, gana ang tulog. Ato nang hatagan o pagtagad, ang atong pinakumot nga perfume o ispray nyo kanunay. Tumod kay hangtod 24 oras magpabilin ang kumot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Rudel? Rudel, ngayon nag-impake kasi mong mga butang. Malarga ka?
1: Makigbuwag na ko ni Moani. Wa na ko mahigugman ni mo.
0: Ginoo ko! Rudel nga naman, huwag sa may akong sana na nahimo ni mo. Ngayon nakahimo ka maninila ko, ha?
1: Ani, dawaton lang na ito ang kamatuoran. Please, sabta ko. Di ko na yun mapugos ang akong kaugalingon araw na higugmaon ka. Kinawa na kinisa hingpit.
0: Rudel, ginoo ko hintaon.
2: Tinuod din ako na dunggan. Huwag ka na mahigugma ni mama. Kay may babae kang ikabuangan pa.
0: Leto! Leto, anak!
1: Pasaylo ako ninyo. Pero,
2: ayaw na pagdagag magstorya pa. Kumubiya ka man amo. Sige, biya na. O ayaw nagipakita na mo. Kay kalimta na namo nga naapamiyamahan.
0: Lito, anak. Gusto na.
3: Kaya lito. Ayaw iganaas si Papa, kuya. Gabaan yun ka.
2: Hilom di, Achirel. Huwag ka makasabot. Daan ako na kaibaw, inima. Nadungog na kaayo din sa ato nga naay kabit si Papa. Kung tinuod yun di ay, kalaog na pa. Biya na dayon din. O ayaw nag ipakita na mo bisan ka no sa...

0: Inom na mo, ma. Cheryl. Ayaw niyo gilaki ang pagbiya ni Papa nato. Wa siya kaluol nato. Angay siyang kasilagan.
1: Kuya Lito.
2: Ayaw, anak Lito, anak. Bisan pa kung sa'y mahitabo. Pero amahan mo paghihapon siya.
0: Dili, ma. Patay nang akong amahan. Patay na siya alang nako.
1: Kuya Lito.
2: Ginoo ko, Lito, anak.

0: Unsa? Muundang ka sa imong pag-eskwela, anak?
1: Uma, muundang ko. Wa ko'y choice. Ang aang naman sa kundi ko mangitag trabaho. Si Papa rin atong gisaligan din eh. Mamatay tas gutom. Kay iya na gitang gibiyaan.
0: Pero anak, ano kun kaayo kun maundang ka sa imong pag-eskwela? Ah, ako nalang mangitag paagi aron mabuhi ta, okay? Manghangyo lang ko sa atong mga silingan. Manawat kong labada.
1: Ayaw ma, di ko musugot. Ako'y mangitag trabaho.
0: Oh, anak.
1: Ayog ka gool ma. Makatrabaho ra lagi ko. Og siguraduo lang una na ako pag-eskwela si Cheryl. Og ako, magtigom ra ko. Aron ako nasad onyay mo padayon sa pag-eskwela.

0: Amin ako.
1: Oh, kaluyan ka sa Diyos, anak. Aon sa man gigutom ka? Nagkaluto na ko sa man sukaran di ka?
0: Magdungal ang tagpangaon, ma. Gutom na sa bitaw ko. Hain man na si Cheryl. Siya lay pasukarag pagkaon.
1: Wa pa man maabot si Cheryl. Ambot sad ka kun nganong nadugay tug pauling bataa.
0: Wa pa siya mauli. Uy. Nganong nadugay man?
1: Ah, niya nang imong mangod ay.
0: Cheryl. Nganong nadugay man kag pauli? Cheryl. Diin pa man ka naghapit-hapit.
2: Kuya, ma. Paamin ako.
0: Oh. Naunsa man ka, Cheryl? Nganong naghilak man ka? Kinsa nag-away nimo? Tug-ani ko, Cheryl.
2: Tuan, wa man, kuya.
0: Ay kog ba kaki? Muhilak la kag way hinungdan? Sultihi ko. Nganong naghilak ka? Sultihi ko.
3: Kabalubaka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ang stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Mga testimonya sa kaipiktibo sa inyong lading's products.
6: Sinet nga o dasko ni Des Tudela.
7: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: A Power 10 o coffee, kay gel.
7: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
7: Mm-mm.
6: Tapos, nana ko yung maintenance.
7: Mm-mm.
6: Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko.
7: Mm.
6: Normal man akong BP. Mm. O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. O normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
7: Mm.
6: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
7: Mm-hmm.
6: Unang nitisting gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
7: Mm-hmm.
6: Sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon.
7: Mm-hmm.
6: Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: May naramos na sir, kanang sigamulabi.
7: Mm-hmm.
9: Taas yung sugar sa una.
7: Mm-hmm.
9: Ngayon, after itong last na akong pa-sugar,
7: mm-hmm.
9: 291.
7: Mm.
9: Dayo, so kagamintin ko sa Power 10 o katong Cradle Coffee lagi. Oo, minor kaayo yun. Nakahurot lang kung isa ka box sa Power 10 o isa ka karton nga, isa po ka box nga Cradle.
7: Mm.
9: Nagpa-test ko gapon, kay 186 na lang. Very good kaayo.
7: Congratulations.
10: Sa Mulabi ka, ma'am?
9: O, sa Mulabi ko, sir. Kanang kuandyog ko, kanang lumadyo ko rin sa Mulabi. Kanang 1982 pa mangkod rin sa Mulabi.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
11: Ako si Mary Jean Mumar. Pagadian ko, idol niya. Sa samtangan, nagsukod sa Cebu. Kataga-dire man akong bana.
7: Mm-mm.
11: Ako isa testimony. Maki ni Idol. Ang Power 10, dako kay kagabang sa panglawas sa Cebu. Grabe ng tested dito ko, ana. Mami, nakauli sa kong lawas. Wala ulit sa buhi. Asa akong bana, Idol. Karoon na yung panantaw. Kaya namin sa glaucoma.
7: Mm-hmm. Kawa sa Power 10, ma'am. Usa pa inyong gimintain.
11: Clay-Gel Coffee.
7: Ah, Clay-Gel Coffee.
11: Clay-Gel Coffee.
7: Mm-hmm.
11: Pinakayo akong panglawas.
7: Mm-hmm. Usa magigibati sa yung bana, ma'am.
11: Kaya na, Idol. Kaya, glaucoma.
7: Mm-hmm. Dayon karon.
11: Wala ko mas mata. Karon na yung pananaw. Dili mo siya blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas kay Pibo. Grabe ng tested dito ko.
10: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
12: Sa matag buntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatig babaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Jalala, nganong nakila ka? O nganong natukay makagpagpauli, ha?
1: Unsa man, naay lalaking nagbinuang ni mo? Tukani ko stinuod, ha?
2: Wa, kuya, uy. Kinsa mag-uy lalaking magbinuang na ako. Kuan, sakit lang kaya ako daghan.
1: Unsa? Nganuman ko, no?
2: Ma, kaya nakitaan ako si Papa. Migukod niya ko niya. Kagimingaw kaya ko niya. Pero kauban niya ang iyang babae.
1: Sa ni mo? Nganong migukod ba sa kaniya? Tunta ka man kahangdiay, manghura ka? Wak kay buot na?
2: Kuya!
1: Makalagot ka man sa noon? Kapila na ko maingon nga, di na ko gustong isgutan pa yung dinik sa tumbay! Kunya, imo na inoon siyang igukod! Tunta ka yun! Patay na kitong tawhan na, Cheryl! Patay na siya! Pusa, ayaw na paghandong pa niya!

0: Sorry, Ma. Nasuko na hinun si Kuya.
1: Anak, nakasabot kay ko sa imong gibat. Dili sa tingay matukib ang kasakit sa akong dughan kun ako pa'y nahimutang sa imong lugar.
0: Ang ako lang gisakitan pag-ayo. Kay daling bibiya si Papa na ako. Dali niyang ipalayong iyang babae na ako.
1: Nadlok tingali siya. Nga tingali on sa buhato ni mo sa iyang babae. Maong iyak ang gilikay.
0: Mahango para manunta ko niya. Gimingaw kay ko niya. Pero magkapayubos kayo ang gibuhat ako. Sakit kayo ang akong dughan.
1: Charal, anak.
0: Pero bisan na iubos ko ni Papa, Ma. Mahal ko mag-iapon siya. Warang iapon ko magdumot niya.
1: Anak.
0: Ma, abi mo, nahunahon na anak ko. Natay kuwang, Ma. Kuwang tayo sa pag-ampo. Mag-ampo ta, Ma. Atong pangayon sa Ginoo. Nga iyang ibalik si Papa diri nato, Maani.
1: Charel, anak.

0: Ma, dai Cheryl.
1: Uy, Julito. Kadagan ka ni Mugdadong. Ubay-ubay man na imong kinumpra.
2: Ah, kortahan man si Kuya Ronda.
0: Oh, day. Dako-dako kog nakubra ron nga allowance, way labot sa sweldo. Dako man kog sales krumbuana, maong gidaghan na lang sa nakong pangumpra, ma. Aron na atay ubay-ubay nga pundo.
1: Salamat kaayo, anak, ha? Pero, huy, ayaw pala bigas to, ha? Magtigong para baka para unya sa imong pagpadayon sa imong pag-eskwela.
0: Oo, ma. Naglain sa gikog ako matigom. Aron kung mapaigo na unya ni Puhon, mupadayon ako sa pag-eskwela.

0: tawag na ako sa akong cellphone o gusto makiksulti ni mo.
1: Ha? Kinsa man na?
0: Pakiksultihi lang, ma. Di ako cellphone, oh. Biyaan una teka diha, ma, ha?
1: Hello?
2: Ma'am? Kuan, si Whitney. Ang babae ni Ruta.
1: Oh. Unsa imong tuyo? Stop!

0: Ani.
1: Ikaw.
0: Ani, pasaylua ka.
1: Pasaylua? Sayon ka inlito kuno. Pero hangtod karon, wa pa ko malimot sa imong gisulti sa dayon ni mong kanaog din sa pay. Natili na ni mo mapugos ang imong kaugalingon nga igugmaon ko. O karon, nga nung may baling ka man, ha?
0: Ani, pasailua ko. Gibasulan ko na ang talan kong nahimo ninyong akong pamilya. Pasailua ko.
1: Wa kay mapaabot nga pasaylog kika na ko, Rodela. Labi na gyud ang akong mga anak. Dili sila makapasaylo nimo. Busa ka na, og. Og ayaw na gyud pagtunop og usab sabay. Kanaog!
2: Ma? Kinsay may abot? Hala? Si Papa? Ma? Ibalik ka na din sa ato. Salamat sa Ginoo. Ma, answered prayer kani balik si Papa. Og ni Ana siya. Salamat sa Ginoo.
1: Dili, Cheryl, dili. Dili ko musugot na mabalik siya din eh. Dili na kumutawat pa niya. Pakanaoga siya karun dayon ha. Ayaw na siya padugayag tunob ining bayak.
3: A choose healthy lifestyle. Mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station. Oops, tanang bangabot.

0: Cerai anak. Salamat gawa ka na magdumot. Gawa ka magdumot sa akong nahimong sa dihanin niyo. Anak, daghan kang salamat.
1: Naiubos magay ko ni mo pa. Ong misamot ka itong nagkita na sa mall. Nga kuyog sa imong babae. Ong imo lang kong gibiyaan. Sakit kayo nga akong dugha na itong tagura. Murag yung mubuto. Kay gusto raon ta kong muhangop ni mo. Kay gimingaw na kay ko ni mo. Pero dali ko ni mong gibiyaan.
0: Masaylo ako, anak.
1: Yes, pa. Ipasaylo na ti ka. Kaniad to pa. Awa ko magdamuti mo. Naiubos lang. Nasakitan. Ang tinuod pa. Nag-pray ko sa Ginoo nga mabalik ka kanina mo. Ong mauna ni. Dito pag nasa Ginoo ang akong prayers. Ibalik ka na yun. Salamat kayo, Lord. Imong ibalik si Papa Drinamo. Imingaw na kay ko ni mo pa. Imingaw kayo.
0: Hasta sab ko, anak. Imingaw na sab kay ko ninyo din.
2: Usay buot, pasabot din ako nakita.
1: Kuya Lito.
2: Nganong niya kinitawhan na din ni Cheryl? Kinsay nagpasakka niya din.
1: Kuya Lito.
0: Lito, anak. Pasaylo ako ninyo. Anak, pasaylo ako.
2: Wa kay madawat nga pasaylo gi ka namo. Kanaog! Kanaog!
0: Lito, anak. Pasaylo ay daon ko. Lito.
2: Ayaw ko tawagag, anak. Kay patay ng akong amahan. Dugay na siyang namatay. Sukad sa imong pagkanaog din eh. Giisip ko na ikaw patay na. Busa, wa na'y katarungan nga mutunog ka pa pagbalik ka ng baya. Kanaog na! Kanaog! Kanaog na din eh! Kanaog na!
1: Ayaw, kuya! Ayaw itukmot si Papa kay dili ka masagad!
2: Unsa? Unsa, Cheryl? Musubak ka sa kong gusto?
1: Oh, kuya! Ako nang ituan nga pagbuot sa Ginoo ang pagbalik ni Papa nini nato. Mong di ko masugot ga imo siyang pakanaugon. Kung mamugos ka, mukuyog ko ni Papa nga manaog nini!
2: Unsa?
3: Mas palabihon tayo na mutawa na kay namo sa mong kuya, Cheryl.
1: Ma, nga nung di mo natuhatagan og chance si Papa nga mag-usap. Nakamat ko na siya sa nahimo riyang sa. Nagbasol na siya. Nga nung di man nato siya pasayloon. Please, Ma, Kuya Lito, hatagan nato og chance si Papa.
2: Shit ka! Ha? Wa kay hinungdan pagkamahan. Nga nung ibalik ka man yun din eh. Naghatag ka lang kasamok na mo. Maayo pag namatay ka nalang unta.
1: Kuya! Ayaw ing na pagsulti ala si Papa. Gabaan ba yan ka? Na ika maluoy niya?
2: Ha? Gabaan? Maluoy? Unya siya? Sa iyang pagbiya nato? Kay maski palabi pa niya ang iyang babay, naluoy ba siya nato? Wa! May padayon din siya sa pagbiya din eh. Kay miingon siya nga wa na siya mahigugma ni Mama. Salbahis kang pagkamahan! Wa kay hinungdan!
3: Husto na, Lito! Bisag unsaon, bisan unsay mahitabo amahan gihapon ni mo siya. Hayog wad ang imong pagtahod niya.
0: Ani, salamat.
2: Shit! Shit!
3: Unsa na? Nakita na ni mo kung sa'y kasamok ngayon mong gidaning imong pagbalik. Nga nung may balik ka pa man din eh. Wa na lang unta ka magpakita din eh.
0: Ani?
3: Ayaw kugi ka pa.
1: Ma!
0: Masaylo ay tano. Andam ko kunawat ng unsang gusto mong isilot na rin ako. Nahibaw kong sakit kaya nga akong nabuhati ang inyo. Labi na hindi mo, ani. Mangayo ko ni mong higayon nga akong ikapangita ni mo ang akong pagpasulat. Ang isaan ko, manigkamot kong mahulipan ako ang akong nabuhat ng mga pagkuwang niya ninyo ng akong pamilya.
3: Ipakita sa lihok, Rodel. Ayaw pagsaad.
1: Pa, sabta lang una si Mama o si Kuya Lito. Naiubos lang yun sila nimo. Nasakitan. Dana pa. Tana sa atutas akong kwarto. Atong ipahimutang ang imong bag. Di ka pa man makasood sa kwarto ni Mama. Ato lang una ka-stay sa akong kwarto. Dana pa.

0: Ngayon umibali, magyot siya din eh. Naiubos kay ko sa iyang gibuhat. Gisakitan kayo. Nakaduot kinig maayo sa kong kasing-kasing. Pero dihang nakita ko siya. May batik ko kalipay. Gimahal pagitain ako si Rodel. Gimahal pagitain ako ang akong bana. Ginoo ko. Tabangi ko kung unsay akong buhaton. Naglimpong ko. Tabangi ko, Ginoo.
1: Power Dent Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong paghintay niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power Dent Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power Dent Probiotic Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Ladings products.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jassy. Matag, buntag, hapon, kami yun ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung mutarbaho po, ay naaman ni sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhin niya. Kaligutan.
4: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
3: Ako, gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal, mong guni. Ikuha, gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayo doon sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sama sa gilid sa dagway sa Dios. Muna nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga nindot ug power kayo ang mga produkto ninong Luding.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabii, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix,
6: Jassy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection.
7: Ako si Cornelius Leonara, nagpuyo sa nang Aurora sa Buang Gader Sol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni Nung Lading kay Mogi akong gigamit hantod karon. Gikan sa Power 10, Jassy, Aplas o katong para sa mata.
8: Bes ko mata.
7: Oo, may akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kay ko nga niabot na dinhinin tambala ng murag. Mogi nakakuan sa ako, sulbat sa akong problema.
8: Tay, dugay na ba kang naggamit sa mga Nung Lading?
7: Dugay na yung kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na hapit.
8: So, pero, sa may imuhang gibati tayo sa...
7: Akong hanga, kung kining akong ubo, kaya kung siyan, siya magsultuhol ka rin, nawala na ang taon.
8: Kung sa may ikastorya ni Mutaisan, mga Nung Lading's products?
7: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nung Lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan karon. Salamat yun kay ko.
9: Power 10 Probiotic Capsule.
10: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: De Rosario Raman, taga Purok 3 San Joaquin Prosperidad Agusan del Sol.
12: Unsa man day imong gibati day nga balatian?
11: Daghan kay hair oil. Complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10 tumar ko kanang Jazz, makatulog ni jud ko.
12: Unsa imong ma-advise sa ila? Makapaton sila gyud maayong panglawas.
11: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning Power 10 o kanang Jazz.
10: Power 10 Probiotic Capsule.
13: Jazz Vitamin C plus zinc.
14: Sa matagbuntag, pagkalamig yod sa atong paminaw kung kauban nato ang usa ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitaminang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: todo na kung nabalik din ni Sam ang panimay. Pag nakita ko nga hinahinay na migana pagtagan ni Annie, tirin ako. Huwag nalipay kay ko. Pero, sinito hangtad ka. Huwapag-ihapon ko niya pa sa ilong. Huwapag-ihapon siya magkatawad na ko. Gisakitan kay ko na nag-una-una ay matinahuran kay silito ng pagkaanak. Pero ako kiguba ang iyang pagtaho, tinin ako. Akong gisamaran ang iyang palatian. Ngamoy na ingnan nga nawad ana siya krespeto, tinin ako. Pero andam ko magpaupos. Buhaton ko ang tanan nga mapalik ang among kamalipayon ning among panimahe. Ay, kasakit sa akong dugan. Naglisot ko sa paginawa. Nga naman eh, kalit magkayo. Kasakit nga. Kutas kayo.
1: Pa, ginadati kami mong snacks. Pa, nagkupot nang kasi mong dugan. Gano'n man ka pa?
0: Kupot kayo akong dugan. Dahil chinel. Naglisot ko sa paginawa.
1: Pa! Hala, hala, kuya pa si Papa! Ma! Kuya Lita! Tabang mo si Papa! Tabang!
2: Chanel, yano ka? Magsinay na buo! Nausan is Papa mo!
1: Pagsuot na ko din sa akong kwarto, nakita na ko siya nagkupot siyang dughan. Nagpingit sa kasakit. Unya, kaliteng natumba. Kuya Pan!
2: Kunsa? Ganoon ko!
3: Ganoon ba saba mo kayo mo din?
2: Dung si Papa ni mo na Kuya Pan, dung! At ang sila tabangon, dung!
3: Hindi mo Kuya Pan, balik siya!
1: Pa!
3: Pa!
1: Kuya Pan, si Papa, Kuya! Pa!
3: Magtawag itong taxi, Rachel! Atong nanon si Papa sa ospital!

0: Dong itu. Dong. Lingkod unak diri sa bangko, be. Husod ako na sa pagsigin ni magpaso-paso din, ha. Ganina ra ka ikang nagsigig barok di, ha. Paway una. Lito, anak. Naibaw kong gikagool ni mong kininay tabo karon sa imong amahan.
1: Ma.
0: Mauna ni akong giingon ni mo. Nabisan on sa pay mahitabo. Magpabilin gihapon nga siya imong amahan. Mulutaw pagihapon ang imong kaluay niya, anak. Tungod kay imo siyang amahan.
1: Di na ko mapasailaw kung kagalingon. Kung may daotang mahitabo ni Papa, ma.
0: Lito.
1: Sa iyang gibuhat, nga mibalik siya nato. Ug nangayog pa sa ilo. Nagtimailhan lang kini sa iyang pagpaubos. Pero nagpataas kong paayos sa akong garbo. Tungod sa akong pagdumot niya, nakahatag ko niyag sakit sa dughan. Og usa ko sa nakatampo ana iyang gibati karon.
0: Salamat nga nakaamgo ka niya, anak. Pulos na gisakitan sa iyang gibuhat. Pero husto si Cheryl, angay na to siyang hatagag lain higayon. Aron sa ingon iyang ipamatuod nato ang iyang mga pagbasol, naka.

0: Oh, Cheryl, kumusta na si papa mo?
1: Nawatan ako sa nurse. Nalipay kay ko pag-ingon niya nga nang mata na si papa. Naulian na siya sa iyong pagkakuyap.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Thank you, Lord.
1: Kuya Lito, gipasaylo na ba niyo si papa, kuya? Salamat kay kuya. Salamat ka. Makadawat na mo si mama pag-usap ni papa. Salamat kayo.

0: Ma, nanay private room para ni Papa. Mao may instruction sa doktor nga i-admit gud siya. Aron masusi pagid og maayong iyang kahintang. May nakita ang mga doktor nga dili maayo sing kasing-kasing, ma. Mao nga kinahanglan pa ang dugang mga examinations.
1: Mao ba, anak?
0: Og gitawagan sad nako ang iyong opisina, ma. Akong gipaybaw sa naitabo. Sagot ra sa insurance sa kumpanya ang tanang kastuhan ni Papa dinhi.
1: Maayo hinuon kung mao ka na, anak. Salamat sa Ginoo nga dili dayta maproblema sa gastuhan dinhi sa ospital.
0: Dako ram day kay position si Papa sa iyong opisina, ma. Vice President ram day siya. Salamoy nanguntak dinhi sa ospital aron mahatagan si Papa og VIP room. Sikat ram day kay ni si Papa sa ilang kumpanya. Pirangga kayo nila.
1: Ingon anak ka, maayo ang Ginoo, anak. Kay bisan tuod nakasa ang imong amahan sa Ginoo, pero giplas paghihapon niya si Papa ninyo. Faithful kay ang Ginoo, anak, nga mihatag niyang panalangin. Mao ni angay natong pasalamatan sa Ginoo lito.

0: Niya ka na gid sa ato pa. Nakauli na gid kagikan sa ospital.
1: Salamat kay ninyo mga anak. Lito, Cheryl, Ani, salamat. Nigtungura, musaad sab ko. Buhaton ako ang tanan nga makapahuwi ko sa akong mga pagkuwag niya ninyo. Kutob sa akong maabot. Paningkamutan kong hatagan ko na yung kamuog kalipay nga akong pamilya.
2: Salamat, Rodel. Mulaom ko sa imong gisaan.
3: Thank you, Pa. Mahal kay ka na mo. Og nalipay kayo ko nga nagkahiusan na tapagbalik.
2: Ang pingin na ginang imong lawas. Kay maingon pa ya ang doktor nga, masakiton kag kasing-kasing. Ang pinganan. Unya ra pa? May tumanon pa ba ya kang saad diri na mo?
1: Yes, Ani. Magamping ko. Tungulog alang ninyo nga akong pamilya. Malipayon kay ko. Nga samtang di pa uhay ang tanan. Gipahimatngunan ko sa Ginoo. Ug nga nakabalik ko sa akong agi. Wa ko magpatuyang sa akong pagkahisalaag. Dako kay akong pasalamat sa Ginoo. Nga gihatagan pa ko niya laing higayon. Salamat kayo, Ani. Ug ninyo, akong mga anak. Ngawa ninyo idaw diri na ako ang paghatag ninyo sa inyong pagpasaylo. Mahal ko kayo, kama.
2: Gimahal ka sab na mo, Rodel.
3: Mahal kay ka na mo, Pa.
1: Salamat kay ninyo, akong mga anak. Salamat kay Ani. Ug salamat, Diyos ko.

0: Maukad to ang sugilanon nga itong gihatagan o pagtaga din hilamang sa atong programa Handumanan sa Akong Kagahapon. O kung gusto ka mo nga mahatagag dula sa kahinginan ang inyong mga nagkalailaing kasinatian sa kinabuhi o aron pinaagi ni Ana makahatag pagtulunan sa kinabag ang katawhan, ipadala lamang ka na din sa NBS Drama Production Center, Puruk Malinaon, Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur, or mahimo niyong isend sa atong Gmail account numladingstudio@gmail.com. Handumanan sa Akong Kagahapon.
1: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Adlaw man o gabi, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-an mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakapeo sa kamayang adlaw and welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam og kahibalo and of course pagtabang sa atong mas maayong kalawasan nga makaangkod kita og insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And of course, alam sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas. Ati man ikaw na igsoonan nga dunay pagtabang ang ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, ang klase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kinasya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Binagayod ang pag-angko nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon, o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo o lola diha nga medyo aduna na insaktong pangidaron, delikado igsuon nga sila makasinati o ginatawag na itong Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease mga igalag igsuon sa kanika matang sa progresibo nga neurodegenerative brain disorder nga hinay-hinay nga nag-destroy or nagadaon sa itong memorya o thinking skills. No? Kasagara ni kausa ni siya sa dementia. Okay, and of course, adunay pag-damage nga may tabo sa itong mga nerve cells, eventually impairing ang usa ka tawo sa iyang ability nga maghimo sa iyang iladlaw-adlaw nga mga trabaho o mga task. Aban na walay cure, no? Wala pa'y cure ang Alzheimer's, pero adunay mga ginatawag nga management nga pagdala sa ato ang mga kaugalingon. Pananglitan ikaw, igalang igsoon, gusto nimong makalikay ka sa ginatawag na ito nga Alzheimer's disease. Di man ikanunay ka kining atong coffee, mga igalang igsoon, na pamatundaan sa mga pagtulunan nga kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang ka siya sa pagsuporta sa ito ang brain health. And of course, cognitive functions. Gumikan kay Angkunini, ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatundaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Munang kung ikaw, igsoon, gusto nimong makalikay ka sa ginatawag wag natong Alzheimer's disease, may pang magkanunay ka inom sa ato ang coffee, ilabi na gyud kaning mga elderlies na nato, no, or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Balo ba mo nga posible nga pinaagi lamang sa pag-inom og kape, malikayan nato ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa nato ning atong kaugalingon nga makalikay kita sa mga seryoso og delikadong mga diseases, no, mga balatian and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dili ta mabalaka nga mag-inom ta nining ang matang sa atong kape, gumikan kay kining atong coffee, napamatud-an kini siya nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw izon, gusto nimo nga duna kay insaktong hinagiban, no, na kay tamang pag-amping sa imong lawas and dili na kinahanglan nga mag you know, maghunahuna pa kita og lain, no, palit pa kita og lain pang mga produkto. Kining mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ilabi na gyud kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang kini siya og dako sa atong kalawasan. And of course, makalikay pa kini siya pag abot nato sa insaktong pangidaron nga makalikay sa ato ang mga problema susama panaglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato nga Alzheimer's disease. So, sa kani kamatang sa seryoso nga problema, kani bang giaong o ba, kani bang dili na bitaw ta magkadimao kanang mga pag-abot na sa ato ang mga lolo'g lola medyo patingala na lang ta kadlawong dako maglungag. Kalitag kutaw coffee, tungan dako, tungan gabi, mangilala muna siya ay Alzheimer's. O karon na ipagtabang ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Mao kadto ang atong programa kahimsog kada higo. Di natong giisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Alas 2:35 na sa hapunon, mga palangga natin sa kahanginan. Dini pagyapon na sa itong pagpanag-uban sa programa ng Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang non-leading broadcasting services production center. Din mga palangga natin, atong nabati ang tipik sa kagahapon ni Ani mga palangga nga taga-Pagadian, pero karon naka-base na siya dito sa Cebu. Munigiingon mga palangga nga importante gyud kaayo ang pagpasaylo sa atong isig katawo mga palangga. Dili maayo nga mas unahon nimo nga ipatigbabaw ang imuhang pride mga palangga nato. Kinahanglan nga mangita gyud pud ka og mga ways. Imuha gyud pong paningkamutan ug imong iampo sa labaw makagagahom nga imong makita ug imong mahatag ang imong pagpasaylo sa dili pa mahimong ulahi ang tanan. Thankful lang po kayo sa iyahang mga anak, especially ni Cheryl. Grabe yun. Grabe ang iyahang pag-ampo. Grabe ang iyang pagtuo. Maabot yun ang panahon nga magkauban ragid sila pagbalik. Munigiingon kay Taura lagi atian. Kanunay natonggi. Nunay nato mga palangga nato nga giingon nga nothing is perfect in this world. So what matter the most is kabalutang mo pasaylo, kabalutang mo admit sa ato ang mga mistakes, and labaw sa tanan kabalutang mo hatag og dugang nga mga chances. Pero gani pud mga palangga kung sobra-sobra na pud ang mga chance ang inyong gihatag towards someone, niya abusuhan ragyapon ka, aw magpuyo ta oy. Magpuyo ta mga palangga, dili na gyud na maayo. Muna giingon nga iyaha na gyud na. Mo gyud na iyahang sakit na mga palangga. Dili na na kanabitang nasayop lang and everything. Kay kung nga duha, tulo, upat, lima and more than that pa niyang ginahimo mga palangga nato. Makaingon ni gyud tinuyo na gyud na atian. Di, nagyod na. Kanabitang sayop-sayop lang. Inuyo, nagyod na. Manginapod na mga palangga nga sa ato ang pagpuyo ning kalibutan. Wala tay tao nga kanang mapasakitan. Wala tay taong matamakan ang katungod. Ug labaw sa tanan, kinahanglan nga ready tas mga changes sa atong kinabuhi. Ready ta nga mo admit usab og defeat. Ready ta nga mapailawm, mapaubos sa atong mga garbo. May dili sa tanang panahon nga makaayo kanimo kanang imong mga kanunay nga patigbabaw ang garbo mga palangga. Makadaot nagrelasyon, makadaot na sa imong pagkatao. Labaw sa tanan mga palangga, dili na siya maayo sa imuhang kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Ano man, imbis niya naghimo na ang siya maayong mga butang, kunya imong nakita o imong na-feel, o ragihapon, ang hatred ragihapon, ang imuha ragihapon dihang kanunay, nga paguna-una nga di, nagyod siya magbag-o. Muna giingon mga palangga, di, nagyod po na siya. Mahatagan og tsansa sa imuhang kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Na makita nimo ang iyang mga kabaguhan.
1: Hala no.
0: Muna mga palangga nga inubanan usaba sa giyas labang makagagahong. Ablihan gyud nato atong kasing-kasing kanunay. And sa kanunay pod mga palangga, dili man tanan nga nasayop-sayop na gyud kanunay. Dili pod tanan nimong sayop, tinuyo nga mga sayop. Well, granted mga palangga nga naman gyud tay mga choices sa atong kinabuhi. Usahay masayop lang ta sa ato ang mga choice. But then, at least kabalutang mo balik. Kabalutang mo huna-huna nga, oh, it's a mistake. So I have to correct this one. Mali na ni, so dili na kailangan pa nga sundan pa na kuglain nga mali. O niya, dili na po ni mo kaya diha nga hatagan pagtsansa. Ala, sige, prangkahe. Para ragyod na mga palangga. Prangkahe, dili kay imo sabay-sabayan. Dili kay imong paundayunan. In town, maabot na lang sa mga puntong makakwestiyon na siya siyang kaugalingon nga deserve pa paghihapon ako kaha nga pirming masakitan? Deserve pa bakha na akong pirme diring mabiyaan? Ang uban mo, anak rabaray na asa ba kung nagkulang atian? Wala ka nagkulang, di walang gin siya na kontento. Ana ginagyan nabuhi mga palangga.
1: Alam no. Yes.
0: Well, maayong hapon sa atong mga live viewers. In live kita karon nga madungog sa Nungladding Radio 97.9 nga Facebook page. Hello and maayong hapon to Ma'am Lilit Sungkit. Maayong hapon daw Nungladding Radio Iligan from Kapitan Juan Lantapan Malaybalay Bukidnon to Jumel Dakilania Dairo Asara. Nungladding maayong hapon connected daw sa 95.9 Radio Ditorbo Kibawi Bukidnon. Maayong hapon sa tanang mga taga Bukidnon. Kumusta man inyuhang panahon diha mga palangga diri murag bisamot gyud kabugnaw sa atong nahimutangan kay ni bundak na gyud intawon ang makusog nga mga ulan. Mo ni giingon og yahay tong mga dunay magakusron atian. Yahay tong dunay mga dagko dihang mga unlan, mga bukton nga anda mo sa pupo sa akong mga sa napay sa pupuhan. Bitaw salamat kayo also pag-share ng Lading Radio Digos City 99.1 maying hapon sa tanang mga digusanon, sa tanan nga mga naka-connect sa ato ang programa karon. Maying hapon to Ma'am Carlita Noynay, to Ma'am Mercy Neri, to Fe Angay Galos Lianto. Maying hapon and shout out daw ni Marilyn Lianto Fruta nga always naminaw sa programa. Maying hapon, watching from Dumaguete City. Shout out daw sa mga Kampalanas, Lasi Sikihor, sa mga Anses family from Edgar Inuho. And maying hapon, og maayong pagpaminaw Ma'am Charlita Canillas all the way from Bacolod, Lanao del Norte. Nakauli na din si Ma'am, gika naglaag sa Ozamis. Kumusta man mo diha mga palangga nato sa kahanginan? Nagka-power tan po ba ay kapsul na ba ang tanan? Ang pinaka-the best, pinaka-nindot mga palangga nato nga food supplement nga labing gikinahanglan sa atong kalawasan, buhinlo sa atong colon, sistema sa atong lawas, aron nga mapagawas ang mga toxins. Mo-normal sa atong bowel movement, mo-boost sa atong immune system, mo-pugong sa daling pagkatigulang, mo-sukol sa mga cancer cells o tumor, sa mas mga cyst, mo-paligon sa atong atay kidney o kondisyon nga utok, unang lawas nga piskay basta nagka-power 10 probiotic capsule kanunay. Mapalit sa tanan nga mga pharmacy butika sa inyong mga lugar diha mga palangga ha. Maing hapon atian. Maing hapon usab katong mga dunay gustong ipaabot sa kahanginan ang ato ang text line number 09066550602. Pwede ko muhatag og pagtagad sa inyong mga gustong ipaabot diyas kahanginan mga palangga. Kay lang gyud nang kwarta andam kong muhatag, ay lang gyud nang kwarta kay wa puguan na. Inyo halang mga panimbaya mga palangga. Ati an, maayong hapon ni mo diha. Maayong hapon sad, ulan sa diri sa amua. Maayong pagpaminaw sa mga taga Bayabas. Silingan rata diring dapita ati an. Yes, maayong hapon diha ninyong tanan mga palangga na to, ha? Ati an, ano siya? Okay, ati an. Ang drama, ha? Okay, kaayo. Gikan ni sa Bayugan siya, te Agusan del Sur. Yes, maayong hapon diha ha sa tanang mga taga Agusan del Sur. Ati An, ikaw man lagi nagdala sa programa ni Nung Lading. Ha? Siyempre mga palangga, basta wala dili gani maka live drama si Nung Lading. Ang Nung Lading Broadcasting Services Production Center, maoy mo hatag og pagtagad sa ato ang mga letter sender. Muhatag og lingaw alang kaninyong tanan mga palangga. Of course, with me on the air, ang inyohang higalang tabian nga sabaan sa kahanginan, ang inyong nag-inusarang atian. Again, ang ato ang text line ha, 09066550602. Maying hapon atian, maayong pagpangapi sa ako ang palangga diri, nagkapikapi gyud mi diri daplin sa may bye-bye. Kanindot po anang naakadaplin sa bye-bye, nagkapikapi. Uy, atian, wala pa'y ulan diri pero medyo dagom na gyud. Pag-amping kakanunay, walay sapayan ha. And may amping sad mo kanunay diha mga palangga. Pag-amping mo sa inyong tagsatag sa kakaugalingon, especially itong mga nanggibiyahi karon. Unya kusog ra ba ang ulan? Basin og kusog pod ang kanang ulan sa inyong mga gipang-agian dihang mga lugar. Amping yun kanunay and be vigilant, especially sa mga landslide prone areas. Ayong hapon diha kaninyong tanan, kanya sa dili pa mo biyahe mga palangga, ayag gidin nyo kalimti sa kanunay. Ang kinahanglan yun tag mag-ask og guidance sa labang makagagahom. Marang protection nanta sa atuang pagbiyahe. Sa atuang maron po, da, nga safe ta, nga maabot sa atuang padulungan mga palangga na tas kahanginan. Alas 2:45 na gyud sa kahaponon, mga palangga na to. Mayang hapon atian, nagpila man na inyohang clay gel coffee. Gusto ko mo try dirini sa Ozami City. Ozami City, Misamis Occidental. Pangitaan or pagpalit niha sa pinakaduol ng mga parmasyag butika sa Ozami City. Insa man ni palihog po, butang pangalan palangga. Aron nga ma-aware po si atian. Insa ning gustong mo try sa atuang coffee. And of course, sa kanunay mga palangga na tas kahanginan, ang ato ang clay gel coffee, 30 pesos per sachet, 21 grams na na siya mga palangga na to. Pwede ra gyud ni mong kuan nun kung gusto ka dihang magtipid. Inana pod ko usahay paggamay na lang ang stock niya samot nagmatunong o kaning Sabado. Ay, wa man gyud na eh. Abli atong mga clay gel stores sa muna nga magtipid-tipid lang sa ta. But still, it's really satisfying mga palangga na to, ha? Dili gyud kaangay mabalaka sa atong kape kay nakapangapi ka na. Nakapanambal ka pa. Kalami palang daan daog na ka mga palangga. Lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mapatigbabaw. Clay gel, coffee mix with malunggay and chia seeds. Of course, mga palangga na to ay magkalimot nga stevia ang gigamit nga pampatamis ni ini o sana siya ka natural sugar alternative. Nagikan gyud pod sa tanom nga stevia ribaudiana. Maunang luwas haom og alang gyud kay kanatong tanan. Atian, balika imong number. Mauna ba ni imong number? Yes. Mauna ni palangga ha, 09-066-55-0602. Mayang hapon diha ninyong tanan mga palangga na tos kahanginan. Mayong hapon atian, gikan ni Dong Magna. Gikan kang Dong Magna. Tagaasa man ka Dong Magna, butangi po ninyong lugar mga palangga. Kay so far, kung wala kumasayop mga palangga na to, konektado ta karong hapuna sa daghan ng mga sibyaan. Dili lang sa Nong Lading Radio, kung dili sa ato ang mga... Sibian Osaba, 16 so far sa mga radio stations ang konektado sa programa ang handumanan sa kong kagahapon. Mayong hapon, diha sa may Kibawi Bukidnon, sa may Subungkugon, Misamis Oriental. Mayong hapon, diha ha, sa mga nakatune in karon sa 100.3 Infinite Radio Subungkugon, Misamis Oriental. And atian, maayong hapon kanimo. Pa-shoutout lang ko ni Yana Jane Morales, ni Lilith Sungkit, laras na lang sa akong mga friends. Sa Imuha Dayon, it's me, Angela Kakunog of Tugaya, Valencia City, Bukidnon, sa Purok Nuwebe. Maayo kay, nakadungog na sad ko sa imong maanindot nga tingog wapa. Sana all. Salamat kaayo ha. Manindot ragyunig magwapa, ragyun tagway tapad rin mga palangga. Anyways, alas 2:48 na sa kahaponon ay magkalimot sa atong Jossie Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule, ang pinaka the best, pinaka nindot mga palangga nato nga mga vitamin C. Mayang hapon sa tanan atong mga partner FM station. Mayang hapon usab sa atong pinakagwapo. Mayang hapon ni mo diha Tito Val. Mayang hapon diha sa atong mga kaubanan. And mayang pagpaminaw di ay sa tanan nga mga Manalim family. Diri sa may Monte Alegre atian. Mayang hapon diha ninyong tanan. Nag-i kanila mga palangga nga loyo daw sa mga pagsulay. Kung si kuanay mo tingog, mawagtang yun ang kalaay. Sana all! Itaw maayong pagpaminaw ninyong tanandiha. Ati Ana, maayong hapon ni mo. Tagpila man ang inyuhang vitamins. Asaman kaning atong Jassy Vitamin C palangga. 8 pesos matag kapsula ragyod niha. Ati Ana, pa shout out sa Pianing Chapter Eagles Guardians. Ngayong hapon from 8950. Ati Ana, mura og ako may naigo adtong drama karon. Parihas man mi og kaagi niya. It's me, RR of Tagibo Butuan City. Halaka no. Igo, perting igo, awa de kakalihay di haar. Nilihay-lihay yung takagamay, may nalang bang sa imuhang paglihay, mapadulong de ka sa iyahang... Iyahaasa man atian. Sa iyahang pagmahay? Pagmahay nga wala niya gipadayon ang iyang tinguha nga na di mo? Or pagmahay nga nung wala kaniya gibalikan palangga taliwala sa daghang mga tsansa nga imuhang gihatag ngadto kaniya? Tanan ato atian na akong gimahayan. Maying hapon atian, mga pita, kay murag bugnaw kaayo ang panahon sa makabugnaw sa mong relasyon. Ina kahegas de ay ni taga Panabo City. Maying hapon sa tanang mga taga Panabo City. Maying hapon diha sa tanan nga tong mga palangga. Good PM atian, greet ko sa mga Arwita family, Igot family, Bravo family. Sa imuha po atian, request na lang ng song Pagsubok. It's me, Dave of Puroksingko Silad Maga Mahogani, Butuan City. May pagpaminaw diha sa tanang mga taga Butuan City, taga Sugbong Kugon atian, si Dong Magna Panambaya ko, kang Pastor Willio Suglatan. May hapon diha sa tanang mga taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Sa mga nakatune in diha karon, maayong hapon kaninyong tanan. Maying hapon usab to Ninets Tagod, watching from Dumaguete, Negros Oriental, and to Justlyn Sagitan Mansaanan. Maying hapon atian, watching from La Paz. Maying hapon sab ninyong tanan diha mga palangga. Ayaw sa magkalimot sa alang sa atong mga kabataan, ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best nga multivitamins, mga palangga nato sa kahanginan. Nagrabi gyud. Kompleto na ni siya sa mga vitamina at mga minerales. Magikinahanglan sa atong mga kabataan. Doon na ni siya 15 essential nutrients, lysine, taurine, and chlorella. Nga panigurado gyud ang batang nagka-Growmate, sa batang bibo, batang ganado, batang utukan, o makapataas pas inyong mga kabataan. And ayaw sa magkalimot, mga palangga, pag 13 years old na and above, mag-Jassy pag 12 years old and below. Well, mga palangga, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Atong mga gustong muhamis ang kutis, gustong mahimong kutis artista, kutis porcelana, kaputing mubagay sila mga panagway, clay gel papaya soap with collagen and milk, 10 times power whitening soap. A great combination of collagen, papaya and milk. Nga within just 2 weeks, mga palangga imo nang makitang dakong kausaban si mong pamanit, nihamis ka na, niputi ka pa. Inubanan usab mga palangga sa itong clay gel brightening lotion with glutathione and vitamin C, ang nailang ultimate skincare solution alang sa himsog, danag og hamis nga pamanit, mga palangga natos kahanginan. Clay gel brightening lotion with glutathione and vitamin C. Ayaw sad mo kalimot sa itong haplas nga humot o makapawalas panuhot, diin manuhot suhot ang nindot nga kombinasyon, mga palangga, sa kahalang o kabugnaw na may makaparelax sa imuhang gibati, mga palangga na to, ha? Ito ang Nong Lading Essential Oil. Nani siya'y duha ka variants. Kung gusto kag mas halang, go with the peppermint. Kung gusto kag mild lang, sakto lang, go with the lagundi, mga palangga na to sa kahanginan. Haplas nga humot o makapawalas panuhon. Kanya na po ni siya'y para sa inyong mga kabuhi, di ha? Ang atong Nong Lading Turmeric Balm Paste type ni siya. Kanya ato asab nga Nong Lading Relaxing Oil, mga palangga. Mapalit sa tanan nga mga parmasyag butika sa inyong mga lugar. Ingan man sa pinakadoon ng mga clay gel stores sa inyuhang mga dapit. Alas 2:54 na gyud sa kahapon nun, mga palangga na tas kahanginan. At atong mga gusto diha na humot pirme. Siyempre atian, lamig yung kayo mo gakos-gakos, especially ron nga bugnaw kaayong panahon. Anhita, gininya, ganahan kita mo gakos anang humot kais na rin mga palangga. Oy, insagot tayo, ganahan po din ton, mo gakos anang nanimaho na nihang piot-piot. Anhita mga palangga ha, sa ato ang curry perfume, ang pinaka-humot nga perfume mga palangga. Nga panigurado yun, nga mo last up to 24 hours or more, ang humot ni ini mga palangga na to skapo nun. Unya mga palangga, dili sakit sa ilong, di makaman siya sa inyong mga sinina, ug labaw sa tanan. Dili pagyod ni angay kabalak-an mga palangga. Bisan pag inyong hinubo, to na slobunon humot lang gihapon kung ikaw nakakari perfume. Alas 2:55, Ate Ann, tagpila man ang box sa Power 10 from 4587. 600 pesos per box, 30 capsules na siya palangga, 20 pesos matag kapsula ang Power 10 na probio capsule. Mapalit sa tanan nga mga parmasyag butika sa inyong mga lugar, ingon man sa pinakaduol nga mga clay jewel stores diha sa inyuhang mga dapit mga palangga natos kahanginan. Unya kato mga mahiligon sad sa online, pwede ninyo i-search mga palangga nga to ang Clay Gel online store, www.claygel.store. Pwede sa ninyo nga bisitahon ang nagkadaiyang mga Facebook pages, especially sa nung lading official mga palangga. Nga diin na ay mga link diha sa Shopee o sa TikTok, pwede mong maka-order mga palangga na to sa kahanginan, ha? Ate Ana, kumusta? Koy, naana may mangayo o Claude Restigmo. Wa, good po, koy, idea, mga palangga. Huwag unsay Claude in town sa Tigmo. Ay, bugtong si Tito Bal, ragin entay na sayon anang mga Tigmo, mga palangga, natos kahanginan. Mauna nga, sandi lang, kay gamay-gamay pamampudto. Same atong last. Hatag-tag Claude, mga around 50,000 naman siguro to, kung wa ko masayo. Sige, ragihapon mo dihag tubag. Unya, make sure nga inyuhang mga tubag na pong di magbalik-balik mga palangga na to sa kanginan. Kaya uban, magbalik-balik na lang man. Unang maglibog na lang pod mo. Ato ganing natubag na nyo. Mayingon manas Tito Bal nga. Ayaw na ni. Balik-balik din nyo kay wag yun ni chansa. Sama ragod na. Sige, kagpanguyab diha. Bisag walay chansa, magbalik-balik. Ragid gihapon ka. Kakalas-kalas ka lang in taon. Giprangkahan na kagmaayo. Maninood manis ati anoy. Ito mga palangga na to. Mas maayo yun na ba? Mas maayo yun na nga dili na to ibalik patong mga dili na angay pangbalikan. Ate Ann, maayong hapon, sakto gyud. Ang pagpasaylo maoy kinahanglan gyud nato ning kalibutan. Kay dili sa tanang panahon atong makauban ang someone nato Ate Ann. Munang just love and always forgive. Ate Ann, dali man kong maka-forgive pero dugay kong maka-forget. O normal ra pud mga palangga kay tao ramanta. Dili gyud nato malikayan nga dugay tang makalimot. Kanya at least, ato silang gipasaylo. Pagpasaylo man yung labing importante. Ay, lisod kaayog, dilita mo pasaylo mga palangga. Muna, giingon nila, nakapasaylo gani ang labang makagagahom sa dagko natong mga sala. Kita pakahang tao nga tao, ragyod ta nga makasala sa mga palangga. Anapirti na yung bunok sa ato ang ulandre. Para mag-scary kaayo ni oy. Mag-uulkog, ilupad ang mga durian dres ang atubangan ay. Basin nyo niya, lahit na yung makapunit, ani ba? Nara ba yung nagbantay-bantay po din skili, no? Abtik mo ganig, mga mata. Nalay gamay yung dahunog, ah. Matik. Alas 2:58 na yun, mga palangga. Oh, motoy, atong nabati karon nga sugilanon ni ani mga palangga all the way from Cebu City nga tagapagadian po dai siya mga palangga. Kaya ang iyahang pagpasaylo ngadto sa iyang bana, pagpasaylo sa iyahang mga anak ngadto sa iyang bana, mugay importante kay mga palangga no aron nga mapadayon usab, mapadayon ang paghigugmaay sa matag usab. Alas 2:59 na gyud mga palangga, wa na gyud tay igong oras sa pagpadayon sa atong tulumanon. Nagala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Nongleding Broadcasting Services Production Center. Kini na lamang inyuhang higalang tabian nga sabaan sa kahanginan ang inyuhang atian nga kanunay nagaingon, every day may not be good but there is always something good in every day, mga palangga. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong hapon kanatong tanan, mga palangga nato sa kahanginan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Glicerio J. Variation. Sige. Mga malangga sa Bunga Sibugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula ng akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula ng akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain katulus o sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta mation og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'y, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
6: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
5: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, Nongleding Radio Station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: coffee. Adlaw man o gabi'i, Thermica Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Naunsagot tao ng imong bana. Mura magway pamilya. Ambot na yoy. Sige, nagkaluya. Masakiton ka ayo.
2: Ay, sayon rada. Ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, perming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumar ne.
1: Just C vitamin C plus zinc. Ingon anang ipikto sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili kadaling kapuyon kung nagtumar ka sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Si Papa ninyo.
3: Ibiyahin na ma.
1: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa Papa maba. Abtik na kayo.
1: Salamat sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
0: Jazzy Vitamin Vitamin C plus Zinc, mapalit sa tanang butika, Nong Lading Products Authorized Dealers, Tanan Clay Gel Store, ug niining istasyon.
1: Ang Just C Vitamin C plus Zinc, pwedeng tumaron, edad 13 anyos pataas.
4: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
4: Kauban ang nag-inusara og higalas kahanginan.
6: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Van.
4: Lingaw-lingaw sa kapunod.
5: Hello, maayong hapon!
7: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Mutubag, Mike, o microphone.
7: Mutubag sa tigmo.
8: Ito, kay Manny.
7: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Lingaw sa kahaponon.
9: Tito Val, pasiriti ko bi.
10: Alano.

sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. Pizza siyete na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Dali aras panahon mga palangga, no? Mag-ulang gani ito nag-Hulyo mga palangga, pero karon pizza siyete na! Mga ato ang nabantayan mga palangga, ambot o kining inyoha sa bang kining nabantayan. Nga pagsulod gyud sa bulan sa Hulyo mga palangga, murag kanunay nagyutag iulan-ulan, no? Oo niya, usahay mga palangga, kanang buntag palanggani, kadlaon pa, ulan na. Hantod na lang yun, pagkahapon, mag-ulan-ulan na lang yun. Morning, moingoning, uban nga tito, wag yun ko'y gawas-gawas, balay, kay kanunay lang yun kong katanday-tanday. Uban po taon na mina, wag yun po'y katandayan taon. Tanday lang mo sa mga unlan diha, ha? May labi na nga perte, yun taong bugnawa sa panahon. Kamusta man mong tanan, doon na ba mo'y nahuna-hunaan diha nga itubag ninyo sa atong tigmo? Uban mga palangga, nila pa tito, murag hapit na may kasurinderon anang imuhang tigmo tito ba? Halos na may tito nga suong-suong na mis abuhan. Para nga amua lang yun nga kanang makuha o makita ng tubag anang imong tigmo. Kay matod para ba ni mo tito ang tubag ani makita rarabag yun. Oh yes mga palangga ay ang tubag sa atong tigmo mga palangga makita ra gyud. Lisod po kayo og ang tubag di makita. Aparte na gyud ang lisura. Sa ako nang gikaingon mga palangga ang tubag sa atong tigmo perte ra gyung sayuna. Dili ra gyud ninyo piyong-piyungan mga palangga ay. Mao nga paningkamuti ninyo nga matubag ninyo ning atong tigmo. Ang kining atong tigmo raban nagkadugay, nagkasayon. Apan nagkadugay, nagkadako. Unsa man ang ning dako ana tito? Nagkadako ang premyo kung kinsa gadong swerte nga makatubag sa atong tigmo. Kanto mga wala pa nagkakuha sa atong tigmo, sige kuhag ballpen, lapis, papel. Basindi ay og kining ikaw gyud ang swerte nga makatubag sa atong tigmo. Ha, mao ni ang atong tigmo. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon gyud para sa ingon ana inyoha gyud nga makuha. Ang atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man. O niya karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kun imong maangkon ang 33,600 pesos. 33,600 pesos. Mauna ang imong madawat mga palangga kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utrohon parang makuha yun. Uban ra ba, maingon taon, naunsa po na si Tito Bal, muhatag na yung cellphone number, pwede po paspasa, pura magkahatago, dili. 0938-1627-189. Kaya mo text o tawag mga palangga alang sa inyo ang mga tubag. O niya, kinahanglan yun ha, kasabot na biya yun da. Kinahanglan kompleto, doon ay kompletong pangalan. Edad, address, unya ang inyong mga tubag. Bisag pag-insakto ng inyong mga tubag, unya dunay kulang, ana, bisag isa lang, pasensya na yun kaayo. Ay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Ayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live. Ayong hapon diha ni Sir Ramer Hunungan. Naman usab diha ni Ma'am Rosemary Abila Cariura. Yagikan sa may siayan, Zamboanga del Norte. Oy, maayong hapon sa tanang taga Zamboanga del Norte. Naman usab diha ni Sir Aljo Namukatka, yagikan sa may Pagadian City. Diha ni Sir Nelson Geberula Larata. Ay
Magandang hapon ni mo, sir. Ingon manusap diyan ni Sir Jumel Dairo Asara. Yagikan sa may Kibawi, Bukidnon. Maayong hapon.

0: sa tanang taga Bukidnon. Pansadili pa nato tagaag pagtagad mga palangga kining inyong mga tubag. Ayaw mo kalibot ng kining atong programang lingaw-lingaw si kahaponon. Kanunay gyud ni siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Ilabi naning atong epektibo kaayo nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market mga palangga. Horot-horot ni sa mga butikag parmasya, daghan na kaayo ang natabangan tungod sa kaepektibo. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas na wagtan na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. O sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo. O magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mahinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cysts, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mualkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag imnon ang Power 10 Probio Capsule ha. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, goto cola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayong pagpaminaw di ay sa tanang nga kape karong orasa. Kabina sa atong panahon mga palangga, deris akong nahimutangan, perting kusuga sa ulan, perting bugnawa sa palibot mga palangga. Nindot kaayo ihigop-higop og init nga kape. Apan kung mga pinalang gani ito mga palangga, mas nindot sab ug mas maay ug kanang mamili sab tag kape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kotob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Human atong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hauang sa tiyan. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatam is ani kining stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kun dili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Mauni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Rigel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni himo pantulak sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:16 na gyud sa tagda sa hapon. Kaya dere na ta sa inyo ha mga tubag mga palangga kay kahibalo gyud ko nga kining uban raw na minaw nagpanikad na ni. Makaingon ta mura og kining kabayong igbulugno mga palangga ba? Nagpanikad na kay lagi excited na pud sila nga motubag sa ilang mga gustong itubag sa atong tigmo. Direta mag-una sa mga tawag o niya human sa mga pipila ka mga tawag. Siyempre, atong tagaan o pagtagad ding mga nag-text, ha? Kato mga mutawag, mga palangga, para bitaw hapsay, para bitaw paspas, daghantag madawat nga tawag, daghantag madungog nga mga tubag karong hapuna, palayo mo daan diha sa iniha mga monitor para magkasinabot, yun da. Pagtubag na ko, diretso na yun mong tingog, ha? Kay madungog na mo sa radio, anak, ayaw mo kabalaka, yun ana, ha? Kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag, ha? Unang tawag mga palangga ato tagaog pagtagad. Hello, maayong hapon. Mayroon pa ganing tawag mga palangga pagtubag na ko, gipalungan naman ko. Amurag makose, yun ako ng inyong mga bagtag mga palangga ba? Akin daw, basig din ako palungan ani. Hello, maayong hapon.
1: May hapon tito, ako si Ronald Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayandero City. Ang akong tubag, tao nga nag-drive.
0: Tao nga nag-drive ang iyan tubag diha gikan sa may San Simon, Cagayandero City. Maayong hapon sa tanang taga Cagayan, kumusta man ang inihuang kining panahon diha? Wala ra bay ulan-ulan? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag mga palanggaan. Hello, maayong hapon.
2: Ito, ako sa special 10 years old,
0: Ang iyan tubag mga palangga kay panaad daw. Pero mohangyo lang ko sa mga motawag bitaw para bitaw nga kanang klaro inyo ang tingog, dili magputol-putol. Kung mahimo patong gid mo siguro diha, pero ay mo patakag patong pod. Kasi pataka pod mo patong diha. Diha mo patong sa kana po mga butang nga ligon, kay basig diha mo sa gabok ba, basig mga hug taon mo. Nindot mangguntong kusog inyong signal mga palangga para dili magputol-putol inyong tingog. Onya ang inyong mga tubag maklaro sab ni Mr. Computer, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon. Sa Butuan City ni, sa Ambago, Kurok Dos.
0: Oh, sige ma'am, padayon.
3: Si Marilo, tagok-tok ni, ang akong tubag. Kabaw nga nagdaro.
0: Kabaw nga nagdaro ang iyan tubag diha tugikan sa May Butuan City. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nung Lading Infinite Radio Butuan City. Ang iyan tubag mga palangga kay kabaw nga nagdaro. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Mga po, Tito Bal.
0: Mm.
4: Ako si San Sakasmo. Sinong sa 5 ano at sa barangay sunod. Ramon mag-isay tambang nga dito. Ang akong tubag. Ang nangyan sa Batagad Law.
0: Gikan sumay Ramon magsaysay. Zamboanga del Sur mga palangga. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga RM. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Pasensya na gyud kayo mga palangga sa mga mutawag hang akong palungon basta dili mo tingog dayon. Nanglan gyud nga mag-inabtik mo kay daghan kaayong gustong makasulod sa tawag. Pero di makasulod, kilagi daghan kay nagdayal. Mao nga swerte na kaayo mo makasulod mo, busa ayaw na ninyo na sayanga pa. Hanglan gyud nga mutingog dayon mo pag makasulod na mo, ha? Ah, tito, maayong hapon. Maura gihapon ang imong cellphone number. Yes, mauni, ha? Kung imong gitiksan, maura gihapon ni ang akong cellphone number. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, tito ba? Ako si Sophia Paulian. 63 akong edad, nagpuyo sa Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag kay Kilat.
0: Kilat mga balangga ang iyang tubag diha tugikan sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele reggae hapon. And sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Ako si Artemia Bukla.
0: Mm.
2: Nagsuyo sa gunto na pang...
0: Kanto diha mga balanggas may Agusan del Sur, maayong hapon ninyo diha tanan. Lanog-lanog usab diha mga palangga ang 100.1 nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rige hapon in sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello, ako si Sir.
0: Tangan. Unya wala daw ning bayad. Kato mga nangutang di hala pamayad na budaon mo oy. O sahir ba mga palangga lahi na magod ang panahon na turon? Okay kung nay mangutang na to unya dili ka bayad, unya kung atong paninglon singlo na to, masuko pa? Okay ngano daw maningil dayon? Ngano daw dili ka paabot nga mubayad sila? Mabali naman taon ning kahimtangan no. Mauning uban karon dili na gyud taon magpautang. Kaya kinirbang mangutang mga palangga nila pa, luwis naong ay. Luwis kayong naong pero og maningil ta. Oy, suko kayong naong mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele reggae hapon. And sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Mm-hmm. Wagi hapon katingog mga palangga pagka sayanga taon. Ito ba nga makasulod raon ta sa tawag o niya di magkatingog. Tingog yun mong siguro mga palangga para nga adili na to palungon ha. Hello, maayong hapon.
7: May hapon na ako si

0: Kung mga buhat na. Huwag pasabot ato mga palangga na ngayo yung pasaylo. Mabaw nga gato mga nakasala diha mga palangga, pangayo na mong pasaylo ha? Alili nang, kamo po'y makasala, ah, di po'n mo mga pasaylo. Usahay mga palangga, kita pagani ang nakasala, kita po'y maoy masuko. Dangin na yung tao na ninyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rige hapon insakto. Ayong hapon sa tanang taga Iligan City ha? Lanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 Nong Lading Radio, Iligan City. Ang yadari na tas mga minsahe mga palangga para po taon dili tama kuto-kuto aning mga nag-text ha? O sahir ba taon, moingon yung taon ng mga nag-text dito, o saman may mga mag-text ni mo, di na minimo pinangga. Kaya ang imong tagag pagtagad ang mga tawag raman sa pagkatinood lang bitaw mga palangga, no? Kung pwede palang yun nga taman alas 10 sa gabi atong programa, taman alas 10 yun para mabasa ni tanan. Oh, pero pag human akong programa, kung di yun ako mabasa tanan, ako aning basaho ng inyong mga mensahe, bo sa ayaw gin mong pangloo diha. Kaya kung doon ay insakto nga tubag mga palangga, pagkaugma, automatic atong basahon para imuha mag-claim ni atong premyo ha. Sa atong tigmo, direta sa mga mensahe. Ito maayong hapon si Rosemary Jackson de Aine, 39 akong edad, taga Purok 3, Kapitan 1, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag, mama na siya tito nga nang hingoto sa iyang mga anak kay iyang mga anak kutuhon. Oy, kuwiras mga nangaon ron ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Reza May Salanay de Aine, 35 ang akong edad, taga Digos, Davao del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay cellphone na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito ako di ay si Adeline Corbo, 44 ang akong edad, taga Guma, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo kay kamatayo na siya. Kumanan nga tubag ha. Ito si Beverly Arwita de Aine, 30 akong edad, taga Purok 5, Silad, Mahogani, Butuan City. Ang akong tubag kay tao nga nagdulag basketball. Kumanan nga tubag mga palangga ha. Kini bitaw sige, tagaan mo na ko kining mga tubag mga palangga nga gabalik-balik na lang, busa ayaw na ninyo ni balika. Kanang tao nga nagdulag volleyball, o tao nga nagdulag basketball, tao nga nagdula og tao. Uy, naabayin ko na na. Sabi, tao nga nagdulag tao, oy. O, kanang kuan ba? O, kanang gihigugma kapag ayo o niya, wala ni mo higugma, agidulaan man na ni mo. O, kung ingon na inyuhang tubag, mga palangga, ayaw na ninyo na ipadayon, kay daghan na kaayo ang ning tubag, ana. Dili, ragihapon na siya mao, ha? Ito si Maria Teresa Manhinamon di Aine, 60 ang akong edad, taga Purok 3, Mailag, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito kay tubig sa sapa. Hinumdo man sabdaan niya itong kanta bitaw nga katong tubod sa naughang sapa. Gusto na kong kantahon unta na pero gawan mangkot. Lison na kayo basig buulan pagyod ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bilma Pilapila di Aine, 57 anyos, taga Palma, Kibawi, Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay grado na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si John Mark Nukalan di Aine, taga Purok 11, Ates, Poblacion, Bayugan City, Agusan del Sur. 31 ang akong edad, akong tubag anak tito kay Misterio sa Kalipay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, gaulan sa dere sa amua. Sakto po kaayo tito kay humanako o kining paglampas. Uy, may pagpaminaw sa tanang naglampas karo mga orasa ha. Mindot bitaw mga palangga, no? Makahinumdom ko ba nga kaniadto, ganahan ko mo trabaho, maglampas, mangguna o kining ulan-ulan. Okay, kanabito murag humok ang kining sagbot ba? Napadali ra maputol mga palanggag mga lampas ta. Ayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante pero ayo mo kumpiyansa ha. Labi na kung nainitan mo o niya mo kalit mo ulan, ulan na nasa mo ayo mo kumpiyansa taon. Labi na kung wala mo gimaintain nga vitamins diha. Kini mo ay i-maintain ninyo kining atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho basta naka-dya si kapsulta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Hingon ana kanindot basta naka-dya si kapsulta. Dili sabta dalitaptan anig ubo, sipon, hilanat, pagana sab kini sa kaon ug tulog, ilabi na sa mga edad-edaran, sa mga insumyahon, maogini usas sa mga problema nila. Inibitawang dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihion. Maglimbag-limbag bataon. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule ha, para nindot ang iniyong pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang iniyong kabuntagon, dilik mo sa puton, dilik labad iniyong ulo, kondisyon ang iniyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito, maayong hapon si Alejandro Magallanes ni. 69 akong edad, taga Digo City. Ang akong tubag anak ito kay babae na nga gipabuntisan, gibalikan sa iyang uyab pero nidagan. Unya gusto maniya tito nga maapsan pero wala na. Dutan ng iyang tubag mga palanggay, nabuntisan daw bae, unya ni balik ang uyab, unya ni dagan na po. Nung sa maday ni day, dagan, dagan balik. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo si Ramer Hunungan de ini. 43 ang akong edad, taga San Roque, Sumilaw, Bukidnon. Maayong hapon sa tanang taga Sumilaw. Ang akong tubag anak tito kay makinanga panahi, unya gigamit ito sa mananahi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Si Buboy de Eko to. Usan eh. Si Buboy de Eko, tito. Sa po'y apelyedo ni mo, Buboy, oy. O, kanibitaw si Buboy, ma. Ako magiging makuto-kuto. Kato mga motubag, mga palangga, kinanglan yun nga inyuhag yung hinumduman kanunay, ha? Kaya sayang manggod kaayo, basik insakto na ning inyong tubag, unya mahimong invalid. Kinanglan yun nga inyuhang kanunay, ibutang sa inyuhang kining mga huna-huna. Kaya kung motubag gani mo sa atong tigmo, matext man o matawag, kinahanglan nga kompleto. Adunay kompleto ninyong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nongleding essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nongleding essential oil.
4: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itay mga ninikanan, busy na kay tas sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na taka sigurado kung mahatag pa ba nato ay insaktong nutrients ug vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila ug sa

0: agad pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, groom it na!
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
2: Koy besh, murag ninindot lagi imong panit.
3: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputi yun ka besh, labi nagsabayan ni mo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot o kahamis, o kaputi ang imong pamanit.
2: Halamaw ba besh, ipiktibo yun siya. Ako daw ning sulian bi.
3: Sulay besh, kay basin o diyan na ka makakita sa imong forever.
4: Clay Gel Papaya Soul, Clay Gel Brightening Lotion. Ipiktibo o dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pagiloki ko bi.
7: Alas 3:35 na gyud sa taygda sa hapon. Dire-dire hapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre. Kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Tiwason og basa ning inyo ha mga tubag mga balangga sa atong tigmo ha. Basin di dunay swerte nga magatubag sa atong tigmo karong hapon ha. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Ito maayong hapon. Ako ni IC Lolita de Los Santos. 52 ang akong edad, nagpuyo sa may Likuruan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo dito kay mananggot na siya o guma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lourdes Abatayo di ini. Nagpuyo sa may Mulabid, Zamboanga del Sur, 46 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito kay kabaw na siya tito nga nati. Onya gitudloan unsaon pagdaro. Ah, murag kining gimanso mga balangga no. Ah, basta dagko-dagko na ning mga nati mga balangga sa kabaw ato amaning praktison. Oh, usahay gani ang uban ani kanampa guyod-guyuran sa gini mga dagkong kahoy, mga ahoy ko sa una. Onya budagan magi butang ag karita, butangan ako kining bugat nga kahoy. Sige daw, dagan daw be bugat kay ni. Onya usahay pud mga balangga, praktisan pud ag ko ano kana daros masakan ba. Dito ginapit sa lamak kay kumbudagan magani siya kapuyong busag dinagang kay lamak man. Ato pangutan-on si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Peter Ladra di ini. 47 akong edad, taga Poblasyon, Kinugitan, Misamis Oriental. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naanuran sa bugsay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, ako tubag anang imong tigmo. Kay kabayo na siya nga girindahan, dayon gikabayan o gipadagan. Ako di ay si Alin Lada Budyungan. 34 akong edad, Purok 2, Barangay San Antonio, Tanggob City, Misamis Occidental. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alex Deben de ini. 57 ang akong edad, taga Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay traffic na siya. Kumana ni nga tubag mga palangga ha. Ito si Jeribel Torrigosa de Aini. May tiuno ang akong edad, purok otso, magaod, Lorito, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay tiil na siya tito, nga gabaktas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, mag-uol na gudmi tito, basta mag-ulan-ulan o niya hapo na. Ilabi na kung doon natin gagmay mga bata o niya nag-eskwila kay basig o niya uli asa mo hapit. Itaw no, kining mga ginikanan ha. Mag-ulan diha sa inyong lugar o niya doon na mo'y mga estudyante, kining gagmay pang mga bata. Mas nindot yun nga inyong kining sugaton mga palangga. O basig doon na'y kanal, kabalo na biya mo aning mga bata, mga palangga, kita o kining kanal, musalom dayo na eh. Si Bako Town, inyohag yung subay-subayon mga palangga, inyohang tagbuon. Payo pagpaminaw sa tanang mga ginikanan, ilabi na katong dunay mga anak nga nag-edad o 1 to 12 years old. Patumara ang inyohang mga anak, mga palangga, sa atong epektibo kaayo nga vitamina. Kining atong Gromate Multivitamin Sera for Kids. Kining atong Gromate, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ilang pagtubo, dili masakiton, pampataas, aptik maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kana bitawong dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog ha, dili na ta sigig pambugo sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihon. Batang Bibo, batang Ganado, batang Utukan, basta nagagromate ang inyong mga kabataan. Dito ako ni ay si Alvin Tano, 21 anyos, taga Purok 3, Barangay Katugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ayong hapon sa tanang taga Kabadbaran, ang akong tubag anang imong tigmo dito kay Eskeletor na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Glinda Canoy de ini. Edad nako 46, taga Purok 8, Tinago, Linamon, Lanao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay Bana na siya tito nga Bana, ah bata siguro ni. Bata nga gikidnap. Talagsa rapod gaay mahitabo mga palangga og banang ang gikidnap no. Tingon ana. Kasi no bana or bata baka ni. O bana gikidnap. Napoy mangidnapay dai bundok bana. Mga silingan po siguro ni. Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Ito si Marshall Kiao de ini tito. Nagpuyo sa may Purok 1 Katipunan. Ramon Magsaysay, 59 ang akong edad. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay yuta na siya nga kabilin tito. Unya nangayo ang pag-umangkon ug nasuko. Uy. Pag-umangkon ra unya ngano nasuko pugahan ni. Ano pang utanaw si Mr. Computer? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Pilisimo Orbilia de Aine. 51 ang akong edad, taga Australia. Sinakaban, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay nagpakasal sa simbahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, maayo nga hapon. Permintig yung ko na minaw sa imong programa. Pero wala pagyod ko nakatubag sa insakto, perminti lang yun tito sayop. Sige lang mga palangga, kay katong mga kanunay yun nga nagatubag, kamo ang dako ang tsansa nga matubag ninyo ni sa insakto. Sige lang, padayon lang mo sa pagtubag, kay layo rin 20 katuwig gani. Inyohan na yun yung matubag ning atong tigmo, ha? Ayaw pagpaminaw di ay sa mga driver karo mga orasa, hinahinay mo padagan, ilabi na kung inibitaw danlog ang dalan, kung gaulan-ulan, hinahinay lang mo padagan diha. Kanya pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule ha, katong mga wala pag yung nag-maintain, ayaw na mo paglangay pagdugay mga palangga. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas, ha, kanabitaw nga dili ta masakiton. Nindot ang atong paglihok-lihok sa atong trabaho matag-adlaw. Atong sang paminaon mga palangga si Doc L. Nabahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa ingon ana. Mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Upon sa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Mga kapawartan, maayong pagpabinaw, maayong adlaw ka natong tanan. Inyong kauban kanunay sa kahanginan, alang sa paghiya sa maayong kapaglawas. Dr. Al Palma, maghatag na usab sa mga pipilang ka mga talambagan. Informasyon, alang sa itong lawas. Kung sa tuang kaayuhan nga makuha, gikan sa makanunayon nga paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Gamit yun kanunay ha, sa tuang Power 10 Probio Capsule. Alang kanunay putang baskog, ligon kanunay, layo sa mga toxins, mapagawas ang mga poison, mga waste sa tuang lawas, nga dunay dugay nang nagpuyo, nga kinahanglan yun mahabwa mga ka-Power 10. Kaya, alang po sa mga kababayanan, makatabang po ni ang atuang Power 10 Probio Capsule, kaya itawag na itong hormonal imbalance. Ang hormonal imbalance mga Power 10 sa babae, taas kayong porsyento nga nag-anto sa hormonal imbalance. Ang hormonal imbalance mga Power 10, mahitabo ni siya kung adunay sobra o kulang o sa kadaghan ng mga hormones sa sa lawas sa babae, ubisan gani sa mga lalaki po mga Power 10. Ang hormones, usa ni siya ka-chemical nga messenger magka-Power 10 nga nag-control sa daghang importanteng buluhaton sa tuang lawas. Sama sa menstrual cycle, sa tuang bukog, sa tuang mood, sa timbang, sa panit magka-Power 10 sa buhok, ug uban pa nga parties tong malawas. Sa mga babae, ang duha ka pangunang hormone mao ang gitawag nga estrogen o progesterone. Unya magka-Power 10 sa lalaki usab, dunay gitawag nga testosterone. Pero magka-Power 10 sa babae, sagad yun maigo sa gitawag nga dili balansi nga gitawag nga hormones sa tuang salawa sa babae, sama sa thyroid hormones, cortisol, or kanang gitawag nilang stress hormones magka-Power 10, o kanang gitawag nga insulin. Kung dili gani balansi magka-Power 10, mabati na salawa sa tao ang epekto sa tibuok lawas, especially sa mga babae. Kanang number one, irregular nga gitawag nga regla, bugas-bugas, pagtaas sa timbang, o niya hangtod magka-Power 10 sa pagkabaog na gani, no, kanang lisod sa pagpanganak sa mga babae. Uguban pang mga seryoso nga kondisyon. Tugod na magka-Power 10, number one is hormonal imbalance. O nang kinahanglan yun nga atuag yun nga bantayan, kining atuang lawas, especially sa mga pagkaon karon nga sa kargado na kaayo og mga hormones, diha sa manok magka-Power 10, kaya doon naman ay mga chemical nga ibutang sa manok, ang dalit na sila managko. So, estrogen magka-Power 10, ilang i-inject sa manok, sa mga pagkaon, naapon magka-Power 10 sa mga tamis, ng mga pagkaon, mga ice cream, mga gitawang junk foods, makakos po na sa hormonal imbalance sa mga babae. O niya magka-Power 10, kung dili balansi, mao na to akong gikaingon ninyo, na doon nag-i problema sa tuang lawas, sa tuang lifestyle usab, kung sobra ta kaayo ka abusado magka-Power 10, especially sa mga batanon kalon, mga kababayanan, hilig na kayo sa mga pagkaon nga dinalian, mga junk foods, mga tamis kay magka-Power 10, nga muuli nga to sa gitawag nga picos, kakulang sa fiber, omega 3, healthy fats magka-Power 10, hindi naman na pangtagdons kalon sa mga tao, especially sa mga babae magka-Power 10, nga ang lifestyle lang yun, layo lang yun kaayo na magka-Power 10. Tungkol sa mga bag-o kalon ng mga pagkaon, nga namugda sa tao, mao na magka-Power 10 nga musabay sa trend, mao na nga ang trending po nga sakit magka-Power 10, hormonal imbalance. O niya magka-Power 10, gawas pa, kanang ato ang ibutang sa mga babae, ibutang sa panit, mga sa ilok, kung kanang mga makeup, doon na siya mga chemical nga ma-absorb sa panit sa mga babae, unya doon na siya gitawag nga toxins magka-Power 10 nga maka-apikto sa endocrine na system nato magka-Power 10, especially sa mga babae, sa mga cosmetic, mga pahubot, pesticide, heavy metals magka-Power 10. Mauna nga makabalda na siya, unya maka-apikto na sa estrogen sa lawas sa mga babae. Unya muuli na nga to sa gitawag nga hormonal imbalance magka-Power 10. Unya doon na po'y gitawag muuli po nga to sa tumor, cyst magka-Power 10. Kanang mga bukol sa private parts sa babae, sa dughan, o sa ubos gabahin sa mga babae, mga private part, o privado nga parties sa lawas babae, mapiktuhan po sa gitawag nga hormonal imbalance. O na nga number one, yun, likaya na to ng mga sugary nga mga pagkaon, mga refined nga sugar, hinimo bitaw nga mga pagkaon, soft drinks, junk foods magka-Power 10, dili maayod yun sa mga babae. O na magsakit yun ang bation magka-Power 10 kung doon na nagani period. or kanang gitawag na reglas mga babae. Tungod kay hormonal imbalance sa bayan pas mga pagkaon kanon nga dili na gyud healthy. Tungod kay gipangbutangan na magka power 10 o gitawag nga mga hormonal products magka power 10 nga ibutang sa pagkaon alon dali ra ang produce, dali ra managko ang mga produkto ug dali ra pud nga mabaligya. Muna nga, lisod kayo malikayan kung wala tayo control sa mga lifestyle. Muna nga, mas maayog yun nga kita mo'y mag-prepare sa tua mga pagkaon. Pinagi sa mga natural mga power 10 nga nagtubo di astanom dili binuhat sa kamot sa tao. Muna nga, ang power 10 probiotic capsule is nindot yun kaayo siya gamiton. Kaya magkatabang yun, especially sa mga kababaitan. Lack of nutrients ang mga pagkaon, lack of gitawag food supplement. Kay mohabwa na siya mga toxins sa lawas sa mga babae, gikan siya na-absorb nga gibutang spanit, niya ma-absorb mang yun na magka-power 10. Mauna nga kinahanglan yun ta o mupahabwa po sa mga toxins. Power 10 probiotic capsule, mutabang sa pagbalansi sa hormones, mutabang sa paghabwa sa mga toxins, mutabang kini magka-power 10 nga mapagawas ang ways nga nakuha nato gikan sa taas nga panahon. Wala na kita igong otas pa alang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas, bilawag bahandi sa tanan atong abingan pinagis paggamit sa kasaligang Power 10 probiotic capsule food supplement.
9: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
10: Tito Val, lingaw ako, B.
7: Alas 3:49 na giyot sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule. Atong maintenon mga matag-adlaw, mga palangga, 30 minutos sa dili batamukaon. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Siyempre, atong partneran usab sa atong pinagkalami nga kape ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon si Jedniel Casili de Ini. 37 akong edad, taga Tangub City ko tito. At akong tubag anang imong tigmo kay Bisyo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bonifacio Magna de Ini. 57 akong edad, taga Purok 5, Sugbong Kugon. Misamis Oriental ang akong tubag, anak tito kay Usana siya ka sundalo. Umanani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni Maoha. Tito ako ni ay si Dante Panagi. 55 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 1, Kibugtok, Kadingilan, Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya nga naghulat og pasaylo sa iyang isig katawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Elazar ni Harda Dini. 49 ang akong edad, taga Kabgan, Tambuleg. Sambuanga del Sur ang akong tubag kay Kalayo. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni Mao. Ito maayong hapon si Lilian Iharani. 51 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2 sa Bintana, Tangub City. Akong tubag sa imong tigmo tito kay Mubalik. Kaingon na sa mning uban mga palangga, unta tanan balikan. Pero dili tanang ning lakaw mga palangga, Mubalik ha, basimulaom sa bundiha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Roberto Ihara de Aine. Manani imuhang kining tubag ha. Mahimo ko mahimo mga palangga, kinahanglan gyud nga iniwasab nga paminawon tong tubag sa uban. Ayaw mo panigoro sa inyuha kay kung manigoro mo tubag ninyo, adili mo maminaw sa uban mga tubag mo na giingon abtan yung tag-20 katuwig ani. Dili gihapon ni man tubag. Tito ako ni ay si Rony Uning. Nagpuyo sa may barangay Napan, Pantukan, Davao de Oro. 56 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito. Tao na siya tito nga gagamit og microphone. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si May Noha de Aine. Taga Kinuban, Mako, Davao de Oro. 34 ang akong edad, akong tubag, anang imong tigmo tito kay anak di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Yonara Quiñones di ay ni. 70 ang akong edad, taga Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak tito kay panganod na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon, insakto mga palangga. Kadaghanan mga palangga, kasagaran sa mga tubag ninyo karong hapuna, nagbalik-balik na lang yod. Mao nga paningkamuti ninyo mga palangga nga kanang inihang mga itubag. Dili na gid na magbalik-balik, ha? Unahunaan ninyo nga kung nasayop man gani itong unang nintubag, ana, unya, inyuhan na sa mga itubag o balik, musamot yung kasayop noon. O nga pangita mong tubag nga kanang wala pagyod si Bisan Kinsya ang nakamensyon, ana, ha? Para nga kanang matunong na yung tao ninyo sa insakto nga tubag. Wala gihapon na tubag sa insakto. Atong tigmo karong hapuna, ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maabsan, hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. On saman, ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon, ha? Atong epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong pinagkalamig nga kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, Jazzy Vitamin C Plus, a zinc, vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad, ha? Vitamina para sa mga kabataan nag edad og 1 to 12 years old, Gromate Multivitamin Serum for Kids. Ang atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil, ang iyang partner Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Ang sabon nga pampagwapog pampagwapa, Cotes Porcelana, Cotes Artista ka. Basta naka Clay Gel Papaya Soap ka, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong pinakahumot nga perfume 24 oras, ayha mawagta ang kahumot si Kari Perfume. O siyempre ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o ginahan, aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi na rin sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
11: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa katulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Anya na karon ang kahimsog kada higo. Kahimsog kada higo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kada higo.
12: Mga kakape, maayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Kabalo ba mo nga nagtaas na karon ang bilang sa mga kaigsoonan na natong Pinoy? Aning ginatawag na ito nga deadly, nga sweet problem sa atong kalawasan. Ginatawag na itong diabetes. Napamatundan karon sa Department of Education, mga igaligsoon, nga nagtaas ang bilang sa mga kaigsoonan na itong Pinoy ang nabiktima sa diabetes. Kasagaran ni mga igaligsoon, kanang ginatawag na itong type 2 or kanang kitara mismo ang nakaingon nga nung aduna kita'y balatian nga diabetes. Aduna'y duha kamatang sa diabetes ang uso sa Pinas. Or kanyang ginatawag na ito nga type 1 diabetes, kundiin ang imong pancreas, dili nagahimo o ginatawag na itong insulin para makakontrol sa imuhang sugar level. Ugusab kanyang ikaduha kanyang type 2 diabetes, mao kanyang ginatawag nga lifestyle disease, diin kita rapod ang mga nakaingon nga nung aduna kita'y sobra kataas nga sugar level, nga mao kanyang dili na makakontrol ang ato ang lapay kung pancreas, alang sa ito ang ginatawag nga sugar level sa kalawasan. Ang ato ang kape, mga igalagigsoon, ang Clay Gel Coffee Mix nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, na pamatudan nga makatabang daikini siya sa pagpakubos sa ato ang sugar level sa kalawasan. Ug dili kita nga yung babalaka kung makaingon kita nga tamis ang atong kape, gumikan kay ang katamis niini gikan sa stevia. Ang stevia na pamatudan, mga igalagigsoon, usa kani kamatang sa tanom, nga diin ang dahon niini adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Kaya kanimang kung refined sugar, mga igalagigsoon, ma-brown pa na o maputi, muto kanang mo dili nato ikadenay no nga makahatag hinuon kini uga piliguro kanato ilabi na kung kita mahiligon sa mga pagkaon nga tamis or baka kanang mga sweet drinks no kanang mga soft drinks mga energy drinks nga sulabihan kataas sa kontan sa sugar nga diin mo ay posible nga kung kanunay natong andon makahatag na hinuon og pagkadaot kanato ilabi na kato mga kaigsoon natong dili makakaon kung dili mo inom og soft drinks no buntag pagali sayo naga soft drinks na ang uban pun mga igalang igsoon naga kape og kanang mga kape nga sobra katamis na mga kape nga mapalit nato sa mga tindahan nga diin na halos na inig human imong pangape mafeel nimo nga grabe katamis ang imuhang baba no? Ang imuhang dila magpilit no? Sa ato ang mga gums no mo nang ginaingon mga igalang igsoon dili magkumpiyansa no mayon pang magkape kita og kaping herbal nga napamatud-an nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kaning clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kunini ang 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maghatag og kahimsog kanato. Gumikan kay kini purong herbal, why side effects, why overdose. Ug usab kani nga klase nga kape mga igsoon, no napamatud-an kini siya nga makatabang pala sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Ug labi na kining mga diabetic patients, no kani mga kaigsoon na atong diagnose na nga dunay taas nga sugar level sa lawas, ay mo kabalaka kay kining atong kape makatabang kini ninyo. Meaning to say nga kani atong mga diabetiko or kani mga kaigsoon na atong dunay taas nga sugar, mamahimo na mong magkape ug himsog nga kape nga mas makatabang sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na kalakaroon sa ito ang mga paboritong butika nationwide. Pagkita alamang katong nga dunay tatak nga clay gel or Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kay mo ka na ang klase sa kape nga napamatudang makatabang sa mas maayong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw igalang iso ng itag kape nga lamian, Clay Gel Coffee Mix na makatabang sa atong kahimsog.
11: So, kagtuang atong programa, kahimsog kanahigo. Di na itong gisikutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagkatima sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
13: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
14: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o perganan niining sibyahanan.

ba? O di ba yun siya patambungon? Mauna nga karong adlaw mag-eksonan, lakton nga pag-istorya, ang atong pangutana ni Tambong ba si Inday Sara, o ni Tambong ba ang atong Vice Presidente Sara Duterte sa gipahigayon ng ikaduhang hearing sa impeachment trial karong adlaw Hulyo City. Wala alam sa itong kasayuran magkaigsonan, gani nagkagubot gani sa pag-adto niya kaganinang buntag sayo dito gyud sa Tanyada Room sa Senado kay karon gitapukan siya sa mga media. Grabe gyud, pati daghana mas daghan pa kay sa kwasta. Gubot na dili makasulod si Inday Sara ang atong Vice Presidente sa maong kwarto sa gipagihat ganang nahimutangan karon sa mga Senado. Labi na ang legal counsel ni Sara Duterte na itong panahuna. Di siya makasulod kay Sunan ang pagtuo karon sa mga media karon nga nagtapok dito para mo cover lagi o ga makahatag o ga makakuha og kining impormasyon sa ato karon nga Vice Presidente. Wala gyud, naggubot gyud. Dito wala gubot nga nagkuhan kundi nagsuksok gyud bayo. Nagapunsisok yun sa maungang kadaghan sa media aron lamang mapangutana ang ato ang kasampangan nga busy. Balik yun, nakasulod hinoon siya pero grabe good, no? Warag wala nag kahungawan, bisag siguro hangin di makalusot. Lagto ng mga istorya, maton nila o ilang una-una nga mutambong gid siya sa ikaduwang hearing karong adlaw Hulyo City magkaisunan. Pero subo kayo kay wala gyud ni tambong si Vice President Sara Duterte sa mismo ikaduwang adlaw sa impeachment trial karong adlaw Hulyo City. Dato pa kagahapon ang pirmirong hearing first impeachment trial July 1 wa gyapon sa July 6 wa gyapon sa katambong. O karon pod July 7 wala gyapon sa katambong kay Sonan. E bisan pa man, miadto o mibisita si Sara Duterte sa Senate Building, ano lagi nga kananaang kaniganina, ay nabuntag, ano lagi nga makintagbo sa iyang legal defense team. Mao na gikumpirma karon sa iyang tigpababa si Attorney Michael Pua, mag-exonan, na dili siya musulod sa mismong session. Ang gitawag nga session hall para sa hearing. E matod pa siyang kampo mag-eksyonan nga aduna siya ay laim pang trabaho na gikinanglan at sikasuhon. O ang iya karong pagbisita, dili lamang o dili pagbisita nga mutambong. Bibisita siya aron lamang magkikimamat siya mga legal counsel sa maong Senado. Maunang ang musunod, maunamang ang detalye magkaisunan, hatong hataga nagibugaton, ang kalabot ka na sa maong dagan sa trial karong adlaw, July 7. Maunang nagsugod na ang mismong impeachment court karong adlaw sa pagdawat sa mga ebidensya gikan sa House Prosecution Panel. Ang inang gisgutan pag-una magkaisunan, alang sa inyong kasayuran, mao kato Article 4 kung grave threats. Ang gitukik karon karong adlaw gyud mao ang akusasyon kalabot sa giingon assassination threats o hulga sa kinabuhi batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o ga First Lady Lisa Araneta Marcos o kaning Speaker Martin Romualdez. Mao kato ang una karon nilang gituki Article 4 mga kakaisonan. Ang nagpagawas na og supena ang Senado ala lagi sa duha ka mga opisyal sa National Bureau of Investigation aron pod nga motestigo alang sa maong prosecution. Hauna magkaigsonan ang nahitabo kagahapong adlaw ang karong adlaw magkaigsonan sa maong ikaduhang hearing. Ang atong pangutana sa publiko, ang atong public opinion, ang point of view, mga eksyonan, unsa man kahay stand karon sa legal team o legal counsel sa ato ang Vice Presidente. Kay matod pa, aduna sila 16 kabuok mga grabing abogado, mga expert nga mga abogado nga mao kini nga mulaban isip depensa
sa Vice Presidente Sara Duterte. Na karon, unsa man karon ilang stand karon, sila barug karon sa maong legal team. Wala karon ato karong panumayon magisyonan para hinam-hinam pud ang katawhang Pilipino nga ma-monitor pod. Ma-monitor pod ang kahimtang karon sa hitabong trial. Pero mga isunan, ang stand karon sa legal team ni Vice President Sara Duterte alang sa itong kasayuran, sumala pa sa mga sources, sumala pa sa mga tinubdan nga ito karon nga nakuha. Aron lamang nga kini mapasibaw sa kahanginan ang latest development sa maong impeachment trial sa itong kasamtangan nga BC mga isunan. Nga si Vice President Sara Duterte, mao kini ang himpit nga pagbalibad gyud sa tanang yung akusasyon o pag-insistir nga wala pay na pamatud-an na akusasyon o prosecution batok sa maong ingon natong BC. Abot pasabot na magkaisunan, walay klarong ebidensya. Walay klarong pamatuod sa mga prosecution batok sa maong BC presidente. Auna nga muraog lamang gamay ang mismong legal team. Kini ang naguna karong istratehiya og baruganan nga gipadagang karon siyang 16 ka membro nga defense team nga gipang-

0: Opis, pinatangilingig mga kaisonan. Anang di basta-basta. Kay Mator pa, si BC Sara Duterte, inosente nga BC Presidente. Bot pasabot, inosente pa. Wala pa'y nahimong kasaypanan. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Human lamang ninimpipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Introducing K's Fragrances. Para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Ni Kalit Radyo og hanap akong pananaw.
8: Taw-taw din na akong sing gamit sa akong antsuhos.
7: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
8: Lutein lagi daw.
7: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
8: Og nindot daw kini sa mata.
7: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
8: Og tinood, maayo gayon.
7: Kaayo.
8: Sulod sa usa ka semana.
7: Hinay-hinay dayog tinaw akong panglantaw.
8: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
7: makabasa na gayod ko.
8: Salamat kayo sa I Care Gold.
9: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
10: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
11: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
10: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
11: Murag makondisyon imong lawas?
10: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
11: Kung di kakainom, murag luya na ka?
10: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee. Murag
11: makainom?
10: Makainom. Wow. Laskig yun.
11: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat din para lang makapalit?
10: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat tulad yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
9: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. Oligin na nga ito kininga panubayon, karong adlaw, at least nga nasayod ta, unsa may status karon sa Senado o unsa man karon ang mga barug stand karon sa Legal Counsel o ang kaatbang sa House of Prosecutor. O gitawag ng House Prosecution Panel magkaigsunan. Halika na, sa bagkaroon, wala pa yung klarong kananaang ebidensya ang ilang ipakita o nang wala pa yung napamatunan, but pasabot, inusinti pa ang Vice Presidente. Ano magkaigsunan, sumala pa sa mga tinubdan, ang mga source nga itong nakuha karon, giyayungan yun sa defense team. Nga ang mga gipresenta nilang aligasyon sa House Prosecution Panel kay pulos pa lang mga pasangil o wala pa'y solid nga basihan. E matod pa nilang ilang ipamahayag human sa unang trial kagapong adlaw, Hulyo 1. Ani matod pa ang legal counsel sa tuang Vice Presidente Sara Duterte, wala gyud magpapildi. Karong adlaw sila ang kaduhang hearing sa impeachment trial kay sunan. Wala gyud magpapildi ang isyu sa grip treats. Karong adlaw, Hulyo City. Ginasumpaki gyud sa legal team ang Article 4. Nagitawag ka ng assassination na flat issues. Ang ilang baruganan mao nga walay seryoso nga direktang krimen nga nahimo ang Vice Presidente o ang maong mga pamahayag. Siyempre, ilang gisadmit lang. Gisadmit lang nila ang grave threat nga hulga batok sa Presidente. Apan matod pa si legal team, ang ilang baruganan mao nga walay seryoso o direktang krimen nga nahimo ang Vice Presidente ug ang maong pamahayag kaniadtong wala pa'y legal nga basihan aron tangtangon siya sa maong posisyon. So bugat kayo ang kanana ang depensa mga kaigsoonan. Wala man taningon may laban ta sa prosecution panel. Ang ato malandiri nga gibasihan unsa ang pikas side unpon sa pikas pun nga side. O nang dunay mga paglimita sa media o publikum kaigsoonan. Eh grabe sa nasoy mga media ang nasulod. Karong adlaw mas naging istrikto ang defense team din nga gibalibaran una nila ang mga pangutana gikan sa prinsya. Abot pasabot ka prinsa, mga priest magkaigsoonan. Aron nga mas makapukos sa pagdepensa sulod gyud sa impeachment court o gamalikayan ang trial by publicity. Una ang paggamit karon sa tubag ad kautilam sukad pa sa sugod kagahapon adlaw misulay na ang kampo ni Duterte nga ipabarug o ipabasura gyud alimang ka sa una pa lang pagsulay sukad pa sa sugod lang misulay na ang kampo o legal team ni Duterte nga ibasura ang kaso nganuman tungod sa mga isyu sa prosesyo o itawag nga procedural grounds. Bisan o ipadayon pa sa Senado ang trial matod pa. Nagpabilin kini nga bahin sa ilang legal armor. O nangiklaro karon ni Attorney Michael Lapua magkaigsoonan ang mismo nga tigpamaba sa legal team nga ang 16 ka mga pribadong abogado ang hingpit nga mutubag sa matag punto sa prosecution hinungdan nga nakuyawan ang House Prosecution Panel. Ayaw kay dipinsa murag cheese food ba? Hingpit na ang mutubag sa matag punto sa prosecution hinungdan nga gitambagan na lang nila si Vice Sara Duterte sa dihang nibisita sa kaganinang buntag. Kaya nangandam na magod yan team. Itabagan na lang si Vice Inday Sara nga ayaw na lagtambong. Hinanglan kami na lang. Kaya kayo. Mismong session hall sa trial. Ano nang kung tanaw karon sa kanang mga kuan sa makit-an niyo diha sa Facebook page kung asa mo tanaw regarding anini ang impeachment karon. Daghan kaya nagdismaya karon sa House Prosecution Panel. Naganay 60% nga ato ning isgutan ugma kuna tay time. Nga dunay 60% nga kanang mibilib ang katawhan sa lead prosecution panel nga si Luis Troch. Siya man ang kibali pangulo sa maong prosecution. Para mga eksonan sa ikaduhan itong hisgot karon ato na itong natanawan aron gyud nga mahibaw-an ba nga mapadulot pod sa galaman sa kasing-kasing sa katawhan kay matod pa kanay laging ilha karon nga impeachment trial na kita mismo katawhan nagtanaw. Ito na mag-iniingon mag-god nga marag wala niya po ipulos, wala niya po hinungdan. Kaya marag matod pa sa katong mga inato lang god ng Pilipino. Mingon nga, sige naman tagtanaw sa impeachment niya, ang kwarta anak karong ilang gidula diya, ang katawhan mo nagtanaw diha na ang ilang dula, ang kwarta anak, gikan mas gobyerno. Ang impeachment trial, mugasto man, kwarta mas gobyerno. Tungod lagi ni akaroon nga impeachment na himutang, impeachment trial ni Vice Sara. Mauna nakagasto ang gobyerno, yan ang maong hearing. O apod pa daw na, wala on tayo problema. Ora mga eksonan ang nakit-an pero ato kanong panubayon karon kay ato man hatagan og pagtagad karon na naang gitawag nato nga tingog sa ordinaryong Pilipino unsaon man nga makakaunta labi na ang hisgotan nato gamay ang ekonomikanhong kahimtang kasagaran ra baron nga makit-an karon sa gobyerno papilang. Una nga mga eksonan, samtang ang atong gobyerno karon nagsilibrar karon sa nagpaburot sa ilang karon dughan tungod lagi sa opisyal nga kuno kitang gitawag kuno ta og upper a middle income country. Ambot og ngano? Anong opisyal naman tang gitawag og upper middle income upper middle income country. Sabi, pasabot anak mga eksonan. At ang utana sa ordinaryong Pilipino sa kanto lang o sa mga palingki kung saan mani mo pagkaon sa numero nga papel. Sakit ba na nga palandongon mga eksonan nga samtang lagi ang mga opisyal karon sa gobyerno naglalis na karon impeachment pa. Nindot kayo, air condition, likuranan na gwapo kayo sa mga senador o congressman. Ang usa ka amahan o ginahan nga naghilak, nagtutoy ang anak sa iyang inahan, samtang naglisod asa pangitaon ang maong gatas para ipatutoy si iyang anak. O niya, nangita paganig sinsilyo sa ilang pitaka, anong lang, ikapalit og makaon Sakit na sa galaman karon sa katawan ang singot ug dugo karon sa ato mga mag-uuma o mga ngisda karon nga karon gani wala ka pangisda kay giulan o nya karon samtang sila karon nagpahulay naminaw naminaw sa maong balita sa impeachment trial ni Inday Sara. Isamot o kagubot ang una-una. Giguba lang sa bagyo o gibaliwala lang sa katauhan. Ang katauhan tungod na ganing ambot lang kung saan hintabo, ana. Mauna mag-exonan nga matod pa sa katauhan. Kung emosyonal, gyud. Di na lang tamo hisgot aning dugang palaw mga emosyonal kay Sonan. Ang emosyonal nga kanabang ato karon na natagamtaman. Adon lagi nga mudangat pod sa kasing-kasing sa kanabang gobyerno. Labi na katong mga suok nga katilingban nga kanunay nagpaminaw sa itong programa kanunay. Makahuna-huna pod bang inani day ang kahimtang sa itong kinabuhi. Duha ka pinakadakong emosyonal nga realidad karon sa Pilipinas. Labi na karong adlaw mga isunan, sakit paminawon. Aniya karon ang mga OFW karon sa laing nasod, ang ikaduhang impeachment karon karong adlawa, nakatanaw ang mga OFW dito sa laing nasod. Nagtanaw sila. Usa ka sakit gyapon sa usa ka ginikanan nga dili kini makita ang pagdako sa iyang anak tungod lagi kay kulang panginahanglan, kulang tabang si gobyerno. Labi na karong gisgutan, adunay 27 milyones ka gasto karon sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. 8,000 ang mismong kantidad nga gisunob sa usa ka senador. Aron lamang impeach ang usa ka tawo nga wala gani sakto nga ebidensya o nga makuan ba gitawag na ang makundik bagid siya o maakwit ba. Ngayon ang isunan nga karon ang mga OFW karon kanunay gapon nga nagamonitor sa kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Kaya matod palagi nga sayangan man po daw sila. Kay sa diha pa daw kuno nga eleksyon, presidential election, ang kato mga OFW karon nga mga supporters Inday Sara. Napunggos og adto sa laing nasod tungod kay kulang og mga ayuda ang Pilipinas. Dunay kayo sikat kayo nga amiga kayo sa to ang halangdon nga vice presidente nga to sa abroad ato nang hisgutan ugma. Testimony niya nganong i-abroad siya. O gani kaila kayo sa to ang kasamtangan nga vice presidente nga napugos yang abroad sa laing nasod tungod kay kulang og suporta ang gobyerno sa Pilipinas. Wala ang Pilipino karon, gibati karon og sila karon og gigamit na lamang isip mga tumatanaw na lang sa maong teleserye sa politika. Samtang ang mga politiko karon nag-away pa sulod. Si Erwin Gatsalya mo tatoy presiding officer niya siyagod ang igaw nato ang kada na ang Senate President sa Senado makaigsonan niya unsa man hitabuan na karon ano man nga nagbuto man sila nagbutasyon man sila niya si Chis Escudero naman ni Poli ang nahimo karong presiding officer mo na karon ni na karon na mo na gina nga mura po na og kanang kwan ba lisod gyapon kahimtang kay Sonan. Karambutan noon, ato na panubayon ugma ang human sa ilang ikaduhang impeachment trial ug mga adlaw atong panubayon. Kaya para lang nga mahibaw ta no nga si Inday Sara wala gyud mo tambong sa ikaduhang impeachment trial karong adlaw gahapon ug karon. Ay matod pa, iya na lang gisalig sa iyang 18 o 16 ka mga banggiitang abogado sa isip depensa sa maong nga impeachment trial. Aug sa lain nga bahin kaigsunan, ato pa ng panubayo karon ang panahon, ang ato karong weather update karong panahon na. Tungod kay medyo ang mga mangingisda, ang mga negosyante, mga trabahante karon dismaya karong adlawa. sa mga lugar, dili lang sa tuang lugar magaisunan, kundi sa uban pang lugar nga naipiktuhan sa maong nananaang ulan. Samtang ang politiko karon nag-away pa. Nag-away po, og badlis-badlis po ang mismong typhoon, na super typhoon rabah. Super typhoon. Ang mga pamilya karon nag-evacuate na sa mga lain evacuation center tungod kana sa gihugunan na super typhoon nga Bobby o Inday sa Binisaya ba ni. Nag-antos na ron sa katugnaw o kagutom ang katawhang Pilipino. 40 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion o ang mga point of view. Human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
14: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health! Alert!
15: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao'y hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
16: Sa matag adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time, ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka bala ka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, panan-aw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
15: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa panan-aw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
17: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsuonan. Padayon ta sa tuwang gamay na laga minuto sa tuwang katapusan nga salamanon sa itong programang Public Opinion o ang Point of View, mga kaigsuonan. Original nga itong gipanubay kaganina ang mahitungod aning impeachment trial karon nga antaw nga nagatanaw sa garan magod pila dako-dako 10% karon nga naguol sa impeachment tungod kay base unya makunbik ang kasamtangan nga bisi kay matod pa sa katawhang Pilipino 32 milyones ang buto sa atong bisi presidente o niya kalit lang makunbik. Ana nga alang nila magaisonan, walay pulos ang impeachment trial kung pipila ka mga trial pang mahitabo. Matod pa sa mga katawhang Pilipino. Tungod kay ang nahitabo diha, matod palagi nga husto gyud ang ilang mga panglantaw. Husto nga dakong kayo nga sentimento sa publiko magaisonan nga usik gyud. Bitaw, maragyog usik gyud sa kwarta o gapanahon sa gobyerno kiningag himong impeachment. Kining impeachment trial kana manggod ng pundo, manggod na sa katawahan na gigamit sa maunga pag-impeach. O na nga bright, kini ang tawag gini ay, nagkanaman nagka-bright na ginoon. Kamauna mo tanaw ba? Na kanang kwarta niya sa impeachment trial, yas gobyerno, muna gina ang pundo na iyas katawahan matod pa. O na nga, bisan pa daw kuno niya na, doon na kuno'y duha ka mga managlahi ko nung panglantaw ang publiko o ang kitawa to ekspirto bahinini. Kaya doon naman yung nangutana makaigsunan, unsa man yung public opinion o ang point of view din ha. Nga nung giisip kini sa uban, pangutana ba? Nga nung giisip kini sa uban nga walay pulos ang impeachment nga nahitabo o usik pa sa pundo. Ialang ka na karon, unsa man nato karon nga public opinion, o unsa man ron ang point of view, mga kaigsoonan. Ya, matod pa, giisip kini nga walay pulos o osik lang sa pundo. Kaya nga naman god, milyon-milyon manggong gasto sa taxpayer. Katong mga taxpayer, katong kanunan gabayad ba? Ambot lang hak atong mga dato ang kanunay nagabayad o gabuhis. Kita nga gamay na po biya atong ginabayad, ay piktuhan mag-iapunta kay kwarta manas gobyerno lagi. Palagi, sumala pa sa Senate Committee on Accounts, ang Senado karon nag nagtagana na kani Oga gibanabana nga dunay 12.6 million hantod sa 26 million ang budget para sa impeachment trial. Apil na sa gigastuhan ang mga official robes nga tag city mail kapin matag usa. Kana mura og kanang sutana ba, maraba kanang tuga sa mga senador. Nga napay matod palagi matag usa nila seguridad, ID, logistika o mga bag-ong audio system nga gi-installar. Kanya kana mga audio system biya, gasto biya gid hapon na. Ay ganin na lang, ilang malingkuranan, bago-bago pa lang, itong mga daan nilang mga gamit, ipanggamit usa sa impeachment trial. Ay naganin ni Sugyot kayong senador nga magpalit ng punong-punong bago. Tanawargo na. Maligin ng bugat kayo kung asikasuhon ug mayo sa katawhan kanang ilaha karon nga mga gipang himo. Una daghan ang mga nagaingon nga imbis itutok sa mga problema sa ekonomiya, presyos palaliton o edukasyon ang oras sa mga magbabalaod na hurot sa politika. O na gina, nga kahibalo naman ang mga kritiko ani o gating suporta sa lisod na ang uban nalipay ang pod kay limang ang 2/3. Amot pasabot sa 2/3, 16 ang buto karon kay nawala naman si Marcolita. Pila na lang sila kabuok? 21 na lang. 21, 22, 23. Oh, 22 sila kabuok. 21 ka mga senador. 16 kay po'y kuwaon. Gani, gahapon gani, nagbutahay man sila. O kinsay, mahimo karon ang presiding officer. Ah, karon pitura ang sa minority. O niya, dosira ang sa pikas nga nibutog yun nga si Chief Escudero, mga presiding officer. Nalata mo mention sila mga pangalan kay abtan at oras magaisonan. Karon, matod pa karon sa mga expert, mga analysis, dili gidaw makonvict ang mismong vice presidente bisag unsaon pagpokus. Nga sayang nang kayo, may pangundangon na lang daw, matod pa. Sayang ko ng pundo, kay klaro na ako no, nga dagan, nga dili gyud ma-acquit gyud ang maong kaso ni Inday Sara Duterte. Dabaw na, nga ilan na lang gihimo sa katawhan, nga ay na lang, oy, di na lang tayo padayo na na. Kay simpre, ako pagdag pwersa po. O na, ang impeachment, gimandato ginasa sa konstitusyon, ano lagi nga mapamatud-an yun nga wala lagi opisyal nga labaw sa balaod, bisang pagpresidente ka o vice-presidente, maagi yung gana. Pagilikin ni ipadayon, tungod lang sa gasto, mawad-an ko no gahom ang mekanismo sa pagdisiplina sa mga korap ng mga opisyal. At tama man po na. Yaron po nga masinati po nga, maimpis po ng uban niya ang mga kurakot po. Matod pa sa mga constitutional law experts. Ang katuyuan sa bista, dili lang sa pagtangtang sa pwisto, kundili pagpagawas kini sa kamatuoran. Inagi ko sa mga ebidensya, ano lagi nga ang katawan mismo, musalig o matuo na nanay trust and confidence na niya. Pero matod pa sa legal counsel, wala mag-ibaruganan, wala may saktong ebidensya. Ha? Kaya muraraman o ganang way klaro, kaya di na basta-basta ginang impeachment yun. Kinahanglan yun, iagi pag more investigation, ay ha pa ang proper nga kaso isip korte yun. Matod pa silang legal counsel nga si Sheila, Attorney Sheila Season, mga kaigsonan. Ang mismong legal team sa legal nga legal team ni Inday Sara Duterte. Ano na mag-exonan? 54 minutos na nakalabay sa alas 4. Maulagi na nga ang matuog na kusog sa usa ka nasod mag-exonan wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kunili anagi na sa kamaturan nga gihuptan gyud. Dili lang kay kanato kundi tibuok gyud da katawhang Pilipino. Din ang atong tingog inyong tingog mo gina maghari dili ang ila. O na ayaw kalimot po ang Octaviano Tiloring o ang Kagapi Glass and Aluminum Services Bikaigsunan. Usagi na nga kanana ang paborito na nga kung gusto kang magpataon ng mga salamin. Ya. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services o ang Octaviano. Ayaw nakalimot. O nga nangita ba mo o kanang barato po apan di kalidad nga mga audio setup, ayaw po paglangan ang mismong GMG Audio Installation Services. Kompleto bi na sila dia. Gikan ka na sa produkto, hantod ka na serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Kung magpataon mo o kanang mga installation sa mga sound systems sa inyong sakyanan, o ka na, GMG Audio Installation Services. Barato ra ang ilang mga produkto magkaisunan. Nana sila gitawag na to, i-check na ganda ang Tusundra Unit. Kanang Tusundra Unit magkaisunan para na sa nindot nga dashboard setup. Quality kayo na. Muna ginagamit. Amot lang ito na pangutan na sa mong IT. Kana na ang Tusundra Unit para sa nindot nga mga dashboard setup. O niya na sila speakers and amplifiers para na sa kusog kayong tinawag yung tingong. O niya na sila category 7 amplifiers po. High quality performance. Kana na sila sounds accessories. Kompleto po na sila mga wire o mga connectors may isunan. Doon na po na sila mga mixer po. Kanang mixer para na sa saktong timbre o timplas tingog. O niya, kananaan, doon na sila gitanyag na car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Kasi sila ang mo ma-installar ba sa inyong sakyanan o mga sound system. O niya, mga professional audio setup para sa mga tapok-tapok ba, mga event. Na sila mga box pang-outdoor. Na daladalahon ang limunang na kumplito sila. Kamaw sila mubuhat na. Kaya inyo ang mga sound system na pwede na utruhon, pinagwapuhon. Barator kayo yun. Sa tanans, dibok panabok, kanaray pinakasikat karon ang GMG Audio Installation Services. Barator ra. Kaya di kalidad pagigid kayo ng mga produkto nila. Napuna sila ang house audio installation setup para nasa nindot lagi nga sound sa inyong mga balay kung magpahimo mo. Ay, nakalimot. Makikita lang yun sa tag-iya. Nga si Sir Jeffrey Tuhoy. Matawagan sa numero nga 0920-318-0809. Ang nahimutang laman diya sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño. Tapad na po diri. Kaya Purok Tambis ang punin diri yung istasyon. Adola po na sa Merinol at bangla po na sa Jehovah's Witnesses. Ayaw kalimot, bisitahe GMG Audio Installation Services. Bikaisuna. Oga, doon ay lamiang kayong pagkaon nga barato. Libre. Libre sabaw pa. Kaya makita ta dito ang sa Lydia's Antuni Itari o Lydia Parlor Beauty Salon nga naadiha na himutang lang sa likod sa Cesar Ono Magaisonan. Cesar Ono Store ang medyo ang Lydia's Antuni Itari o Lydia Parlor Beauty Salon. Ang gipanagiyahan po ni Ma'am Lydia Orevia. Ay paglangan. Tamahaw pa niyo ito pa niya po na dito. Barato ra. Lami pa kayo. Libre pa sabaw. Ogang doon na tayo public service kay Sunan. Gipanawagan karon ang pamilya o mga kaparentihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyo sa laking anak karon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyo ang banay bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O ga itik sa numero cellphone number 0968-207-8592 magkaigsunan. Ngao nang sa pagtiklop na sa atong karong panid sa balita karong adlaw, Marso Julio City. Adlaw ng Martes miksyonan. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot ay nagkalimot paghinumdom o kusog yun. Ningkamot sa katarong na inyong atong panahon. Og diha natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan sa Kreatibo Kang Puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Nangalan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Walpy Orio, Sir Kevin William Bergin ng IT personnel. O gakini ang inyong ubos ay galas kanginan George Leones Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuuran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Okay, sunan, mayong hapon and God bless us all.
18: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Ministerio de Variacion, mga Malanga sa Bunga Sibugay.
15: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
19: Usa na lang sa kapsula ng akong gininvent sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit, Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong gininvent. Ang akong gibaten nga, hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gininvent, hindi ko magpabiya.
20: Power 10, Probio Capsule. Ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
21: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babayo ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
22: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
21: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes o high blood pa jud. Naay nakaistorya na ako nga sulayan ang I Care Gold o I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. O tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
1: We were high and we were so high. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement gud na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa naka-try ni ini, ilan nang i-try para po nila ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

Power 10 Probio Capsule. Alang sa mga ngihambing balatian, tumak sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang iangkos na balatian, Power 10 Probio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10.

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Dent Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: what I like.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Clark, 52 ang edad. Galis sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magagad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po dugo o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika,
2: Shopee o Lazada.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
9: high. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:15 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. So maayong gabi sa tanan. Welcome sa tong programang Night Express. Kauban ninyong DJ, si DJ Aryan. Kauban ko ninyong mga kaibigan sa tong programa sulod sa duha ka oras, 7 PM to 9 PM. So magplay tag mga love songs. Mag song request mo mga kaibigan ka tong mga love songs lang. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon sa may Santo Tomas sa Kapalong sa Talaingon. At kung asa man madungog ang tingog ni DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan. Naka-connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon. And maayong gabi sa to ang mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Pael and Sir Kelvin. So maayong gabi da kanyo mga sir. And sa mga listeners nato na nagluto pa og panihapon. And sa mga nanihapon na and sa mga pauli pagikan og trabaho.
1: Ayoy!
0: Kay nag-overtime. So maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners nato di sa Panabo City, ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga gusto mo tawag, pwede tayo dawat og tawag, no? Sa mga gusto mo text, no? Kung na may mga song request, na may mga greetings, mga panawagan, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291. Itong oras, it's already 7:17 in the evening. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anakaroon sa kustodiya sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. I-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, naa siya karon sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo text, again, atong text line number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 7:19 in the evening. Ug kining rasa, hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga nai pimples diha, no? And amoy mga dark spots, mga whiteheads. Naway mga acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit na mo sa toang sabon na Kutis Mistisa, Carrot Papaya Soap, and Glutathione with Collagen. Ginagamit na sabon ni DJ Aryan is katong Carrot Papaya Soap. Sa mga gusto mo palit sa toang sabon na Kutis Mistisa, available diri sa tong istasyon. Magpapalit po sa mga duol nato na butika, and available po siya sa 94.3 Light FM Kibaw Bukidnon. And sa tuang sabon, Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting and affordable na perfume, gamit naman sa tuang Case Fragrances. So perfect ni siya pang regalo sa mga nag-birthday. Perfect po ni siya pang regalo sa mga nag-celebrate o mga anniversaries. And sa mga naiuyab diha, no? Galuhan na ninyo o ka ng Case Fragrances inyuhang mga kauyaban. Para dili mang luod, para stay humot mong duha.
1: Ayoy!
0: Mupalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, na moy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa tuang pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa natutaw basahon ang mga nag-text sa gusto mo text, again, itong hotline number 0912-175-1291. And ako tayong ginagreet di ay mga naminaw nato karon dira sa La Paz, Carmen. So, mayong gabi sa mga listeners nato dira sa Carmen, no? Ang Libutan family, Baluran family, Bujungan family, and Orot family. So, kaya sila karon, maayong gabi sa tanan. And happy tune in sa mga naminaw nato diri sa may Santo Niño Carmen. Nila Sir Jojo Tampos, tuwang avid listener dira sa Santo Niño Carmen. Itong oras, it's already 7:21 in the evening. Okay, so nana tayo mga nag-text. Ato ang basahon sa ato ang pagbalik ko niya. Stay tuned lang ihabot sa 96.1 FNet Radio. Marungong punta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Miss Kita by J Brothers. So sa mga gimingaw diha, no? This song is for you. Miss Kita by J Brothers. And we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, hatong oras mga kaibigan, it's already 7:26 in the evening. Kining oras at hatod ka na to sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so na ay available ang Meadowbrook Farm Plant Nursery sama sa cacao, durian, lansones o rambutan o uban pa ng mga grafted seedlings. Ang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak sila silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado, sa Atay Aryan's Best Pure Tablia diri sa long istasyon. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto pod no sa tuang JK's Marketing, atoang Mega Pure Herbal Capsule and atong Mega Pure Herbal Coffee available na diri sa tong istasyon. Sa mga gusto mo ato diri sa tong istasyon, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so natay caller, our first caller for tonight. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, Didi Aryan.
0: Maayong gabi eh.
1: Ako na po.
0: Yes.
1: Si Fatima.
0: It's you again, Fatima. Our first caller for tonight.
1: Fatima.
0: Kamusta man, Fatima?
1: Okay ra kayo, Didi Aryan. Medyo tugnaw diri sa among lugar.
0: Pero nag-ulan?
1: Okay. Mm-hmm.
0: Nag-ulan ba dira?
1: Wala
0: nag-ulan. Pero lami lang na ikagakos karon.
1: Lami ang ikagakos, pero wala man siya kay umuman.
0: Okay, so unlan sa imuhang gakson karon kay wala man si Ate Christina.
1: Unlan na daw ang gakson. Wala naman ang pangalan niya.
0: Ay, sana all. Yung picture po, gipilit po sa unlan.
2: Ayoy!
0: Ay, grabe na yung gugma ay.
1: Ganyan din yung nahigong mo. Kasi Christina, picture na to, gipilit na po siya din
0: ay, grabe na, Jud. Kamu na, Jud, ang gitak na.
1: Kamu na, Jud, ang gitak na.
0: Okay, Fatima.
1: Oo. Infinite lover.
0: Sana all. Uy, napol ba yung nakano sa tuang Night Express si Sir Lover Boy ng Davao City.
1: Si Lover Boy o si Christine.
0: Oh, si Christine.
1: Infinite lover po sila.
0: Yes. Sana all.
1: Sana wala. Amot ng wakita. Bawa na, Juliet, ito yung
2: ayoy!
0: Agoy, si Julius. Naminaw to si Julius karon. Ayan, so maayong gabi kay Julius na naminaw karon dira sa Pakibato. Ayaw lang kaluya,
1: Julius,
0: Julius kay...
1: Ito si Kuan, ane, katong katlasigitong airline number, katong 140 ang last number. Masig sila mo na yun ba?
0: Ayun lang pagdalig Julius ha, paabot ra jud kay mo, abot ra jud ang tamang tao para sa imo ha.
2: Ayoy!
0: Okay, ni action na bayag ni action na bayag kaluya si Julius. Ayun lang kawalag kapag naom Julius kay nara na sa daplin-daplin. Nara na silingan na ninyo, silingan na bukid. Pikas bun pikas bungtod.
2: Ayoy!
0: Okay, Fatima, unsa man imuhang song request or na ba kay mga patimbaya?
1: Patimbaya lang ko sa akong mga friends. Si TJ, si Joy, si Gretchen, si Daisan, si Loverboy, si Obi Akalalam, si Christy. Kamusta naman mo? Parang mood mo pag Muay Thai. Oh, hindi na naka-monitor po karon. Sa na, baka uyog na ni, kasi pala, angat ka na may internet. Si Uncle VR, si Auntie Brenda, o si Jessa, ilang anak, o si Auntie Dina, o si Uncle Joey Ponce, o tatuan, someone to I love na naminaw ko si Ron, si Auntie Christina, po si Auntie, si Ha Always, Ate, o I love you and I
0: miss you. Ay, muragigitik si Fatima. Grabe na yung gugma, nag-uros-uros.
1: Ayoy! May gugma, mukit sa kuha.
0: Sana all. Okay, so mahimong maligon ang panag-uban.
1: Sikreto, anak. Balig lang yun. Muna yun ay sikreto ang pagbalig.
0: Fatima. Nahutan siguro og ka ng load.
2: Ayoy!
0: Okay, daghang salamat Fatima. Ito ang listener all the way from Mako, Davao de Oro. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Mako. Okay, so basahon natin yung mga nag-text sa tuang text, sa tuang hotline from 716. Pa-play po ng song Ikaw by Yeng Constantino. Thanks po. Okay, so dagang salamat sa itong texter. Ato anang i-play mo hang request na song. And another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Igrit akong makauban sa Ratsada. Toda tricycle driver sa Panabo City, Panagsagan family, Salino family, De La Cruz family, Madera family, Tobias Bato family, Apiledo family, Jimboy, Sally, Wawikem, Amor. Then, Vilma ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen. Request kog song, Sigaw ng Puso. Thanks sa pagbasa. Okay, dagang salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shoutout sa mga kaubanan sa Ratsada to, the tricycle driver. So, natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Balik ko, kinawala.
0: Nahutdan og load or ang signal lang?
1: Nahutdan og tayo, kinawala ang
0: pa. Nahurot ang anli?
1: Nahurot ang call.
0: Okay, so asa man ta ato, dapit gani? Sige, padayon na lang, Fatima.
1: Magkuha na lang ko, mag-request na lang ko song.
0: Okay, yung sa man na song.
1: Love me.
0: Kinsa man ang nagkanta ana?
1: Ang nakalimot sa singer na yun, lucky
0: magkanta. Okay, mahimot tang mananagnaan ni Karun. Okay, ato lang na pangitaon sa to ang playlist, no? Love me.
1: Oh, love me. Para na kay Ate Christina, kay love na ko siya.
0: Okay.
1: Ako ang palalab. Asawa.
2: Ayoy!
0: Okay, dagang salamat, Fatima. Lahira d'yo ning gugma kaayo eh. Okay, dagang salamat, Fatima. Ayan, so dagang salamat, Fatima, sa pagtawag ug balik. Kay naputol, kay nahutdan ug load. Nahurot ang Anli. Miss Andy Cole na naputol, kay wala na Anli.
2: Ayoy!
0: Atong oras mo kaibigan, it's already 7:35

in the evening. Ipadayon taog basa sa mga nag-text from 429. Good PM DJ, shoutout ko sa kuwang apo Car Adam Kate, Kent Kate og family Ponce, Mary Ann, Christina, Jovelyn, Fatima, Nanay Gina ng Galagala Purok Tres. Request kog song Through the Years. Salamat kay Nanay Gina ng Galagala na naminaw karon. So wala jud ni pag-usab ang request na song ni Nanay Gina, no, always jud ning Through the Years. Favorite song siguro ni Nanay Gina, no, ang Through the Years by Kenny Rogers. Kaya ito nang i-play unya Nanay Gina, no, atong pangitaon sa ito ang playlist. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Atong oras is already 7:36 in the evening. Ukining oras, hatod ka na to sa JK's Marketing. Ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee at atong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa atong JK's Marketing, available na diri sa atong istasyon. And sa ito ang sabon na Kutis Mistisa, available po na diri sa itong istasyon. Ito ang Case Fragrances, available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Okay, Natay Caller, hello, maayong gabi eh. Hello? Hello? Okay, so gipalong sa to ang caller. Sa mga gusto mo tawag, again, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so mag-public service sa tagi. Panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anakaron sa kustudiya sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Time check, it's already 7:38 in the evening sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio, madungupod ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Araw Gabi by Regine Velasquez. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing Kay's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
4: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, yun na ako ang nading salamat, yun ka yung nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, magilok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Muana ganyan yung uban ay abtik, lagi ka na yung sing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, bali siya binawag, lantag siya. Yung ko inom, dali na siya niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya, mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawitin, gaklasan ako ng nading. Hingot yun siya ng nading ganito, muna, mag-ambo, dito sa binoo ng nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dyan ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, dili na ina ko, yapan dili nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipainom, inaang ko yato. Dahil nung lading, wala na gud siya nagkurug, wala na siya ka na naang nagitakigan. Ano gud siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigura.
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay!

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:57 in the evening. Kining rasa hatod ka nato sa JK's Marketing at ang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon and available pod sa mga dool nato na butika. Okay, so natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Hey, Ariel.
0: Maayong gabi eh, sir, taga-asa ni and unsay pangalan nato?
1: Dirini sa Tubod sa Carmen.
0: Tubod, Carmen. Ano sa pangalan nato, sir?
1: Jong.
0: Sir Jong. Ay, ikaw tong Tagalog, sir, no?
1: Nagsasanay ako mag-Bisaya, DJ.
0: Ah, okay. Maayo na, sir. Maayo.
1: Mayong gabi sa imo, DJ, at mayong gabi sa tanan na minyo sa imo ang programa.
0: Okay. How na kagamay mo, Bisaya, sir?
1: Daan man ko, daan man ko, Bisaya. Pero nagdako man ko sa Nueva Ecija, mo itong mouth. Ganun. Kaya nun, hindi na ako sanay mag-Bisaya.
0: Kaya pala.
1: Ayan. Mag-request na ako, DJ.
0: Okay, sir. Anong song po?
1: Loves Kita ng April Boy.
0: Love Kita?
1: Loves Kita ng April Boy.
0: Okay. So, ato anong pangitaon sa to ang playlist, sir? Kung naaba na siya?
1: Okay. Okay. Mayroon niya, sure ko. At saka, pwede mo bumati, DJ?
0: Yes po, pwede.
1: Patingin ko lang ng pamangkin ko si Iris na magbe-birthday nitong 9 ng happy birthday sa kanya. At saka, patingin ko na rin tuloy yung mga pamangkin ko dito. Nakasama ko sila ni Iki, James Ray, si mama ko, tsaka si papa ko, yan. Tsaka sa tanan, sa naminaw sa buntot, yan, sa mga lumad. lang na, DJ.
0: Okay, maraming salamat po, Sir Jones, okay. Ng Tubod.
1: Maraming din salamat din sa'yo, DJ. Ingat ka sa pag-uwi mo.
0: Okay, maraming salamat po. Okay, nabisaya na jud si sir. So, dili na ta maglisod og Tagalog ani. So, hindi na mahihirapan si DJ Aryan tuwing gabi. Okay, so salamat kay Sir Jong na namino karon all the way from Tubod, Carmen. And sa mga listeners na todra sa Tubod, maayong gabi is sa tanan. Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number 09121751291, 09121751291. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi, DJ.
0: Maayong, okay, so palayo gamay sa imuhang radyo, sir, kay nag-feedback ta. Yes, sir. Pero before that, unsa may pangalan, sir, and taga-asa ni?
1: MD Alvarez ko, taga Bunawan, guys.
0: LV.
1: Davao City.
0: Okay, so dagang salamat. Okay, sir, palayo gamay sa imuhang monitor, sir, kay sakit kay sa dalungan, murang magawas ang atuli ni DJ Arya. Okay, so Sir LV ng Bunawan, Davao City. Hello? Nawala si Sir LV. Ayan. So, basi nahutdan og load. Sa mga gusto mo tawag or text, again, atong hotline number 09121751291, 09121751291. Okay, so dirita sa mga nag-text. From 798, hello DJ, good evening sa'yo. So, dagang salamat no sa tong texter 798 pero wala siya nagpaila kung taga-asa and unsa yahang pangalan. So anyways, namino man siya karon. Daghang salamat sa tong texter 798. Natay caller, hello, maayong gabi. Magandang gabi po. Ay, na Tagalog naman eh. Mayong gabi, sir. Taga-asa ni, anong sa'y pangalan na to? Sir Raynan.
2: Oo, Raynan Miranda.
0: Okay, sir. Kamusta man itong panahon dira sa Cotabato?
2: Okay lang.
0: Okay lang. Wala ba nagkuan? Wala ba nagulan? Init ba ron? Or sa batugno ba ang panahon dira, sir?
2: Nagulan, pero hinay pa.
0: Okay, hinay pa. Okay, daga salamat, sir Raynan, sa pagtawag. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, sir. Naba kay song request? Naba kay mga patimbaya?
2: Na, ano lang ko ka na, pwede magpanayang kandela.
0: Mag-play og song?
2: Ano yung kandela?
0: Ah, mag-air? Air. Okay, i-ere ang number. Okay, sir. Pwede kayo, sir. Go ahead, sir.
2: Pwede ikaw ba sa atin?
0: Ah, okay. So, ako ang muingon sa ere, sir. Sa imuhang number. Unsa man ni, sir? Nangita ka og ka ng friend, ka-textmate, ka-callmate?
2: Oh, kanang amiga lang, kanang friend.
0: Friend. Unsa may kuan, sir? Pilay edad, walay edad, basta friend lang.
2: Oo, walay pilihin sa edad.
0: Unsa man ni, babae or lalaki?
2: Babae.
0: Babae. Unsa man ni mong gusto, sir? Kanang single mom, dalaga, minyo?
2: Away pili.
0: Okay, so basta babae lang. Okay, so nangita dog friend si Sir Raynan ng Cotabato. So mo niya hang number 0981-418-2730. Again, iyang number is 0981-418-2730. So si Sir Raynan ni ng Cotabato, nangita siya friend babae, walay age limit. Wala ba age limit ni sir? Okay, sir, pwede kayo, sir. Unsa may title sa song?
2: Miss Kita by Gilgrado.
0: Miss Kita, murag na play na nakaganina, sir. Pwede ka mag-request og lahi na song.
2: If I ever fall in love again?
0: Oo. Okay, kinsa may nagkanta na, sir? Anong pangitaon sa tuang playlist, sir?

Salamat kayo sa pagtawag, Sir Reyna, ng Cotabato. Salamat kay Sir Reyna ng Cotabato na nanawag mga kaibigan ka ng ngita o friend. Babae, walay age limit. Basta babae lang daw. Okay, so padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text from 482. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Ako igrita ko mga kauban ng mga president sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila Secretaria Family, Mang Langit Family, Byong Family, Taclobos Family, Navarro Family, nag ako mga silingan na namino karon. Among purok leader sa Santo Niño, Purok Three Carmen, si Perla Swalog, Treasurer, Ruby Junjuran, Inday, Ating Edwin Joy Hermosa, Family Ukat, Family De La Cruz Family, ug sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño, Purok Tres. Request kog song Heaven Song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. So, daghang salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Purok Tres, Barangay Santo Niño, Carmen. So, daghang kay gipang shout out si Sir, no? Yung mga kaubanan sa president sa Toda Tricycle Driver, ilahang sekretarya, silahang barangay, ilahang treasurer. Ayan, so, mudagan yung pagka-barangay captain si Sir Jojo. Daghang salamat, Sir Jojo Tampos. From 429, good PM DJ, request kog song Iniibig Kita. Salamat DJ. Salamat DJ Guapa, patugtog ha. So, salamat sa tong texter 429. Ano na ipatugtog imuhang request na song? From 730, DJ, paki-eris ako ang number. So na po'y kuan gusto makig friend na pud ni nangita na pud ni friend. Okay, yahang number is 0981 4182 730. Again, yahang number is 0981 4182 730. Wala siya nagpaila kung sayang pangalan at taga-asa siya. Basta i-air. I-air do yahang number. From 642, good PM po, DJ Aryan. Ako po si Riza Gusto. Gusto ko po ng friend na lalaki. Pakihatag po ang number ko on air. Please, thanks po. Ubay-ubay atong mga gusto makipag o ano, kana makipag ere sila hang number. Gusto sila mangitag ka callmate or ka textmate. Friend. Yahang number is so nay nangita og friend daw na lalaki. Lalaki iyahang gusto. Yahang number is 0909-5316642. Again, yung number is 0905-5316642. Kalalakian nato diha, no? Nay nangita og friend. So mo to yahang number. Another texter from 262. Good eves, DJ Aryan. Shout out ko sa akong mga friends like Rudith, Jojo, Paluga Rose, Jasmine, og sa akong anak Julian Romano, sa iyahang papa Hulmin Romano. Request kog song Baby Ko. Thanks DJ Gingski Kacho Di Aini. Okay, so salamat no sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una, Romano Family. And ako din ginagreet di ay si Baby Julian na naminaw karon. So kamusta man ka Baby Julian, kamusta man ato ang pag-eskwela? So good girl ba ka sa school? Ayan, so salamat po sa Romano Family na naminaw karon. And shout out siya ha mga friends no, nila Rudith, Jojo, Paluga Rose, Jasmine, and sa papa po ni Julian. Okay, papa ni Rose, Jasmine, and sa papa po ni Julian. Okay, papa ni Julian.

left na mo'y makita na doorbell, doorbell lang mo mga kaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Itong aras mga kaibigan, it's already 8:11 in the evening. Station lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marumupunta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Through the Years by Kenny Rogers and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba yun ato karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:40. Diyara sa oras, no? Hapit na mag-alas 9. At ang oras, it's already 8:40 in the evening. Kining orasa hatod ka nato sa pa-premyo sa tuang EXL. So, how to join? So, anay mechanics mga kaibigan. So, first step is mupalit mo og mga EXL products worth of 200 pesos. And then ang step 2 is namoy mag-fill out mo og entry. And then sa step 3 is i-drop ninyo ang entry diri lang sa tuang radio station sa Infinite Radio Station. So located lang ta sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor and then turn left na mo'y makitaan na doorbell. So doorbell lang mo mga kaibigan. And last is you're in na. So pag makadto na mo diri sa tong istasyon mga kaibigan, i-drop lang to inyo ang entry. Kung tama ba niya akong pag-promote, no? Basta mauna to siya. Ato ang EXL pa-premyo. O kining rasa hatod-pod ka na to sa ato ang kutis mistisa na sabon. Sa mga night pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so gamit mo sa ato ang sabon na kutis mistisa. So pwede kayo mo gamit atong mga kalalakian sa ato ang sabon. Ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. Katong isa is glutathione with collagen. Sa mga gusto mo hamis, magwapa ang pamanit, gamit na mo sa itong sabon na Kutis Mistisa. Available diri sa itong istasyon and available po diri sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. At sa itong case fragrances, perfume sa mga nangita og long-lasting and affordable na perfume. Available po na din sa itong istasyon. Available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Sa mga gusto sa mupalit o sabon na kutis mistisa din sa itong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa ito ang Case Fragrances Perfume. Okay, so dirita sa mga nag-text from 730 DJ, greet na ko si Linda Joy, Gracia Hebar, Arlene Mikaika, Ate Elvira, Reki, Telma, Trensha, Joshua, Karon, Angelica, Konog. Lisod og basa si DJ Aryan. Romel Edgar, Eliza May Agad, Grace Balili, Ashley Jean Satiago, ang nag-greet Renan Miranda. DJ, greet na ako si Arlene Gonzalez sa Mawab Davao de Oro, ang nag-greet Renan Miranda. So, dagang salamat sa tuang texter Renan Miranda na namino karon. And shout out nila Arlene Gonzalez na namino pod karon sa Mawab Davao de Oro. From 598. Hello DJ, pwede ko magpa-ere sa kuwang number? Bae lang DJ, taga Maramag di Aiko DJ. Daghan na kay tagsuki aning magpa-ere sila hang number. Kay gusto na ni sila na ay mga ka-textmate ka-call me. So naay nangita og kanang sani siya. Ka-callmate or ka-textmate, babae iyang gusto. Walay age limit. Iyang number is 09262477598. 09262477798. From 642, good PM DJ. Idol DJ Aryan, less po tibo ang gusto. Lisod basa si DJ Aryan, nalibog na. Naay nangitag ka textmate. Lalaki iyahang gusto. Siya si Riza. Okay. Iyahang number is 0909
0939-536-6742. Again, yung number is 0909-536-6642. Okay, from another texter from 930. Good PM, DJ. Mangita kong ka-textmate. Ka-textmate na naman. Babae ka na ikasabot, DJ. Taga-Kapalong, Roger D. Aini, DJ. Daghan kay tag mga suki no na gusto magpa-eri sila hang number. Okay, so nana po nangitag ka textmate babae yahang gusto kanang dali ra daw ikasabot. From Roger ng Kapalong. Yang number is 0997913390930. Again, yang number is 0997913390. So, nangita siya ka-textmate babae, Roger ng Kapalong. From 262, good eves, DJ. Okay ra daw yung pag-school, Ate Aryan. Maton tami ganina sa infinite ulan man. Pwede kayo mong makabisita diri sa tong istasyon kay Baby Julian. Okay, very good kay good siya sa school. Wala nagpabadlong. Dapat maminaw kay teacher, mag-participate sa klase, and dili mangaway sa classmate. Okay, nagasalamat sa Romano family. And another texter from 029. Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request pa kong song, Lorena by April Boy Regino. Rihino, pahinungod na ako sa kuwang asawa si Ate Christina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Okay, dagang salamat Fatima. Ato sa nang ko anon kung mapapas pa ba sa tong oras no o isingit na to imong request na song. Okay, dagang salamat kay Fatima and kay Christina na naminaw karon.

15. Good evening, DJ Aryan. Ma-excite na po ta maminaw. Gi-admire jud na ko imong voice. Bagay jud as DJ Watcher. Anyways, for request po ako ng song How Do I Live. Thanks so much power sa... More power sa programa. Salamat sa tong texter 615. Wala siya nagpaila kung sayang pangalan and tigaasan niya tong texter 615. Ma-excite siya sa tuang programa kay tungod ganahan daw siya sa tuang tingog. Ako sa katinood, no? Bagay daw ko as DJ. Gipangandoy ra na ako ni sa una mga kaibigan karon kay ni realize ra jud, no? Sa una kay maminaw radyo si DJ Aryan sa radyo niya, mag-record-record pa dyan ko sa akong cellphone sa una. As in, dyan, kanang maminaw ko sa radyo niyan, mag-advertisement pa na, no? So, mag-record-record po si DJ Aryan sa ako ang cellphone sa una, kay maminaw ko sa ako ang tingog niya. Pagpaminaw na ako, ay, di mamaot man, no? Di dyan ta bagay pang DJ Ani. Pero karon kay... Na-realize ra jud no na DJ taog pinalay. Daghang salamat sa to ang management kay gihatagan taog kanang higayon na makaistorya diri sa radyo. Salamat sa to ang management to kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie Oreo. Salamat mga ma'am and sir. Sa una kay kanang pangarap lang ni DJ Aryan karon kay na jud siya, no? Natuma na jud ang pangarap ni DJ Aryan. So, wala may kanang bayad mangandoy, di ba, no? Karon kay, na-realize na jud ang pagka-DJ ni DJ Aryan. Okay, so dagang salamat sa to ang management kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:49 in the evening. Ayan, so happy naman dito mahuman sa to ang programa. Okay, so mag-public service sa tagi panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover. 63 anyos, lalaking anak karon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592 alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:50 in the evening. So, mabalik lang tayo taon-taon mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po da sa 90.9 Light FM. Okay, so ato ang i-play ang mga remaining na nagpa-song request. And we will be playing the song Loves Kita by April Boys. And we will be right back.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. Itong aras, mga kaibigan, it's already 8:57 sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. Daghang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. Salamat. And before ta mag-signing off, pasalamatan nato itong management, no? Kasi Attorney Ulysses Labaw, sa toang station manager, si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie Oreo. And sa toang technical na nasa Picas Lawa, kay lain si Sir Kevin. And sa mga kaubanan nato ng mga co-DJs, sa mga news anchor. And sa toang mga listeners na namino karon, daghang salamat and maayong gabi isa tanan. Atong oras is already 8:58 in the evening. And maayong gabi po sa to ang mga staff na to dira sa Light FM sa 94.3 sa Kibawi, Bukidnon. So, maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

instrumento o panalangin sa imong isig katawo. O, gawa sa exercise sigala, no? Kining ato ang food control. Part ni siya sa self-discipline. Importante ba ang food control sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program? Yes, importante na higala. Kay diha pod nakadepende ang paspas nga healing o recovery nimo diha sa imuhang panglawas. Ano man, ang pagkaon higala mao pod ni usa nga maghatag sa imuha og problema. Mao pod ni isa maghatag sa imuha og balatian. Nasayod ba kani ana higala? May usa ka father of medicine si Hippocrates, no? Ano siya ang giila sa mga naturopathic practitioner or naturopathy sa pagtuon diha sa naturopathic medicine. Si Hippocrates, giila ni siya na amahan sa naturopathic medicine. O well-known ni siya nga giila as father of medicine. Si Hippocrates na siya'y ipagawas nga statement, no? Ningon siya, let food be your medicine. Kadungog na ba mo ana igala? Ang pagkaon daw higala, matod niya, tambal. Uyon ba ka ni ana higala nga ang pagkaon tambal? Siyempre, ang tubag, yes. Diba, unsa may tambal kung gutumon ka? Diba, pagkaon, busog ka. So, natambalan ang imuhang kagutom. So, tambal yun siya. Kung sa yano pa nga pagka sulti, no? Pero kung atong palaluman mga higala, pinood yun siya nga tambal. Kaya nga no, magkasakit ramagod ang tao kung kulang pod sa mga sustansya. So, mobito na sa una mga higala, ang mga karaang tao sa una, wala ka ay mga sakit o balatian. Tungod sa ilang mga pagkaon nga sustansya do, grabe ka healthy nga mga pagkaon, puno sa mga vitamins, minerals, proteins, enzymes, amino acids. Klase-klase nga mga minerals na sa ilang gulay o prutas. O mo, kanunay nilang ginakaon. Una nga, makonsider yun nila ang pagkaon, tambal. O mga igala, no, sa atong panahon karon. Katong gisulti ni Hippocrates, the father of medicine, ang pagkaon, tambal. Pero ang pagkaon na turon higala, no, kay lahi naman. Na naman tigitawag kong mga instant food, mga processed food. No? O, ang atong lifestyle karon, giligtag tamis. Kanang sobra ra ka tamis ba? Giligtag sobra ra pod ka aslong. Grabe ka mga mantikaon nga pagkaon. Kung kana ang kanunay ni mong kanon higala, adi na na medicine. Toxic na na siya higala. Toxin. Muna na maghatag sa imong sakit. O later on magdevelop ka og mga balatian. So muna higala nga applicable to siya ang food be your medicine kung naakay food control. Kay kung kontrolon po ni mo na sa imong mga i-intake ng mga pagkaon, no? Imong kanon ba? Kanang ginakuan ni mo? Kanang ginapili ni mo? Kani akong kaunon ron, likay ko ani nga mga pagkaon. Kaling mga gulay, dili mga ginisa, maglikay kong mantikaon as aslom o kining tamis o parat, no? Kung imo nang likayan, ang imong iintay ka itong mga health

0: ni food, food control na nahigala. Nag-control ka sa imong pagkaon. Pero, kasagaran sa ato mga kahigalaan, yun, pag-abot sa pagkaon, ganahan yun mo kaon anang litson, no? Adlawon pa. Grabe ang mantika niya na higala, no? Pwedeng makabara diya sa imuang mga kaugatan. So, muna, higala nga, ang sakit sa tao, makuha rapod niya diha sa iyahang pagkaon. Ang kayuhan sa tao, makuha rapod niya diha sa iyang pagkaon. Kaya ang food lagi, usan ni siya ka-medicine. Kung wala kay control, wala kay prino, mura ka ang nagsakyanan nga nagpadagan og 100 km per hour nga walay brake, disgrasya gid ang imong labas ana higala. Wala din sa kayuhan sa kinabuhi, atong giremind ang matag usa na dapat doon na mo'y pagpugong sa inyo hang kaugalingon. Ya pod sa balang kasulatan ang pagpugong sa kaugalingon, biblically speaking higala, part na sa kinabuhi nimo diha sa imong relasyon sa makagaga. Na kay control sa imong kaugali. So muna higala sa atong mga pagkaon, no? Dapat kontrolado na to na. Kung unsa tong mga pagkaon nga makatrigger sa atong mga sakit, labi na nag-undergo ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kung unsa tong mga pagkaon nga mo-cause, mo-trigger sa imuha nga mutukar ang imong sakit, likayan gyud na nimo. I-consider na imo higala nga mahugaw diha sa imuhang huna-huna, no? Magpalayo yung kani ana nga pagkaon, ayaw iduol ang imong kaugalingon. So muna higala ang pag-intake nato sa pagkaon. So muna nga bantayanan, no? Ug ang ato pong mga ilimnon. Labi na og hiligtag mga ilimnon higala nga makahubog. Mga ilimnon nga soft drinks, no? Artificial juices, hiligtag juice. May ngunang uban healthy man kay juice. Na ay mga kahigalaan nato ni ana mga higala, no? Nga juice ray na imong hinungdan nga nagdialysis na siya karon. Makaingon ta siguro maguna-una kag sa nga juice raman, no? Di man soft drinks, di man alak. Alangan higala, no? Di naman mo inom og tubig. Puro na ma-produce imnon sa isa ka tibok adlaw, di po na siya maayo. Digid na to, wadon ang tubig sa atong kinabuhi, mga higala. Mabito na nga every morning, ang pinaka-priority na to nga inon, ang ato ang kayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no? Tubig, water of life. Ay dako siyang benepisyo sa ato ang kalawasan. Og napamatud-an na pud ni sa ato mga kahigalaan kini nga proseso, kini nga pamaagi. So mo na higala nga kini nga kaayuhan nga ato ang nabati karon. Kung ikaw wala pa ka naka-avail ni ini sa ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos avail na, no? Sa atong schedule, no? Sa ato ang CMD caregiver. After ani nga programa, ang ato ang CMD caregiver na siya'y programa, paminawi ang iyang program, puntaka ang iyahang numero, no? Or tawagi siya, i-text, pangutana on sa schedule, nga duol diha sa imuhang dapit. Ang atong istasyon higala, no? Naatay istasyon sa Panabo City o naputay istasyon sa Bukidnon, no? Sa Panabo City, naatay weekly, no? Karong Sabado, ang atong CMD caregiver na ay himuon nga schedule. Tawagi siya, kontaka siya, no? Para maangkon nimo higala ang ining kaayuhan, no? Diha sa imuhang kinabuhi. So, usa ni nga reminder diha kanimo sa imong mga pagkaon. Ani na lang higala, unsay pinaka favorite nimo nga pagkaon nga bawal, likayin na siya. Mora na'y isang makalangay, no, sa imuang recovery. Sa ito mga kahigalaan nga nag-undergo na, tapos naagihapon ani nga lifestyle, nga ilang mga pagkaon nga bawal sa ilaha, Muna naka-advantage si Gala, no, kung muanhin mo sa atong istasyon, i-avail ninyo ang ato ang free consultation sa ato ang CMD caregiver. So mahibawaan ninyo kung sa mga bawal, dili angay sa inyo ha. No? Free raman na, appeal man na ay Gala. So bisan na imong i-avail ang kaning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So muna ay advantage, no, pag muanhin mo sa ato ang istasyon. Minawi po ang programa sa atong CMD caregiver para sa mga detalye, no, inyong mahibawaan. Unsaon nga mahimo mong part sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? So muna mga higalang kanunay nga kining disiplina sa kaugalingon ato gining pairalon. Unang-una kining atong prayer, no, every morning, disiplina na. Pasalamat, pagdaig na to sa makagagahom. Exercise na to itong kaugalingon nga mahimo tang mapasalamaton. Aron makaplaga na to ang tinuod nga kabaguhan diha sa ato ang mga panglawas. So muna mga higala nga wala naman tayo igong panahon, no? So kung nabati ni mo nga modi ni ang makatabang sa imuha, aksyon ni dayon karon. Ayaw na kining huna-huna ang pwede pa sa sunod, no? Basin maunya, mahuulahi ang tanan. Diya pa ni mo mahinumduman. I-try dahin ako ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Tapos ulahi na ang tanan. Samtang napay panahon higala, no? Desisyon ni? Nagaig ining panahon, no? Dahini. O kantidad. Ano man, eh, kung dugay na kang nagpray nga matabangan ka sa imong panglawas, basin maon na ni ang tuwa. Waa ang pagduha-duha sa imong huna-huna, pagduha-duha sa imong kasing-kasing. Una, mga higala, nga kung nag-awahag ka ninyo, paningkamot, no? Kay ang kaayuhan na ana, nadungog na nimo. Ang kaayuhan sa kinabuhi. Muna higala nga ikaw na lang ang gihulat, no, sa kabaguhan. Muna ang proseso nga tinuod nga makatabang diha kanimo. Wala naman tayo igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ini ang inyong kaayuhan sa kinabuhi. Holistic mentor, no? Spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Sawa nga kanunay nga pahinumdum kaninyo og mga kaayuhan. Dagang salamat, to God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, ana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, maokini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagdinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: You are listening to the most sought-after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow!
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og iCare Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Patima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangay. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit nako isa duha pa lang ako nami na din akong tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
8: we were so bad. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: We were high and we were so Cristina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitnge ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, humot nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumaan o Terramax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
4: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ang kundi ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
1: halos na dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katarak.
1: Mauto, gisulayan nako ang I Care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko,
1: di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
1: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

pilit ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso nga criminology. Kailangan gyud nga atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Istingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
1: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.